Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Sanggiya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan, sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo, God-fearing, kakahadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Una sa tanan, ang pagpangamuyo may gahom, nga hindi naton ini matawag nga ma-experyensyahan, kundi aton ini natawag ang gahom, hindi naton ma-experience apang aton ini ma-experyensyahan ang kayo sang Ginoo. Amay nga lang iton sa ngalan ni Jesus, ang gahom sang imong Espiritu Santo, gina-welcome namon Ginoo kag even Father God sa mga katawan nga anuman ang ila nga pagbugtaw sining kagahon, ang nasugata nila ang mga problema, nabugtaw sila apang ara ikaw Ginoo ang kamot nimo itandog mo Ginoo bangod sa gahom sa pagpangamuyo. Kag yan the burden is removed, destroyed because of that anointing Father God nga Isaiah 10:20. Hambal sa pulong sa Ginoo, kari kamot na nga ginabulayan kag ginabugatan sa inyo problema kay buligan ko kamo. It's time Father God, I thank you ang gahom kag espiritu mo ginarelease ko Ginoo. Father, I thank you in Jesus name. Amen. Una-una migug ma sa antes kita mag diretso sa aton nga bantog nga programa nag may isa didiri nga aton nga pagapanamayon sa celebrasyon ilang birthday. Kanyan migug ma sa greetings to Sir Kitty Falmes sang barangay Mapili San Enrique Iloilo. Kag 7th birthday to Inday Princess Andrea Falmes sang barangay Santo Niño Norte Arevalo City. Greetings from your mommy Inday, Noelita Andrade Palmes. Kagyan madamo nga salamat sa inyo pagsubay, kag ang Dios magabendisyon sa inyo family, kag ang pagpakamaayo manginyara sa inyo tanan. Dira sa Harumi Gugma ang ginatamyaw naton dira si Dimple kag Kenneth Celeste kag ang asawa si Mayra, sa Bulilaw si Kit Celeste kag si Mary. Sa dika aton din natamyaw dira ka pamati subong mga brother ron ang China tunuga ang inyo mga radyo nara sister with big kag needs calibration ang Dios magabendisyon sa inyo ginatamyaw kamo namon dira sa Gimaras Galeria kay sister Aning Anima Sanchez family ang Dios magabendisyon sa inyo kabataan isa-isahon ko kamo Sanday Cindy Sanday Jessa Janine kag Andrea Seroda Rodriguez family ang Dios magabendisyon sa inyo kay Nanay Gloria nga ara nagapamati gid tuduhi ang inyo nga maradyo dira sa dika si Sister Taling iya kabataan dira mga nagapamati subong ang bilog nga pamilya kag si Kimil ginuara man sa dika ang Dios magabendisyon sa inyo Nanay Adelfa whatever sin opada nga ginatamyaw na aton dira nga nagapamati patunuga inyo mga radyo si Inday dira Marilo Valtero po siya ang kagsi iyang binalangga nga bana si Brother Celso Valtero. Ang Diyos magabindisyon kang pagpagamayo sa inyo. Kag akong kaupo dire Sir Paul, dire si Michael Side, kag si Sir Bibing, kag si Sister Taling, amo ang aton nga naga kaupo dire sa aton nga station. Sa liwat ng shout out na itong taga-binggawan, si Nani Poras dira, kag Day Bibian dira pa Pilarca, si Dondon, kag si Don. Ang Diyos magabindisyon sa inyo da, Day Pre-Sale dira, Compass Family, Bing Bing, Edwin, Compass, ang Diyos magabendisyon sa inyo. Kadira ka na si Drake, dira, Aukala, ka inyong panimalay, dira, si Chuy Ambit, dira, si Liste Family. Ang Diyos magabendisyon sa inyo. Shout out man dira, sa aton nga shout out sa aton dira ng board member. Nakita kami ni board member Mark Palagbrika, kapot sa iya pinalangga niya nga matahong nga sawa. Ang Diyos magabendisyon sa inyo. Ang aton dira ang mayor si Mat Palabrika ba mayor ang Dios magabendisyon sa inyo tanan-tanan madamo ka salamat sa pagsuporta ninyo dira sa Bingkawan Tapas Kalinog whatever dira kay barangay kapitan dira sumagay side Eugene ang Dios magabendisyon pagpakamayo sa inyo tanan salamat sa pagsuporta kag diri bisan pa diri nga naga pamati sa aton diri sa Iloilo sanday kasipli diri indi naton makita ni family dira sa Kalinog ang Dios magabendisyon sa Pasig whatever ang tanan naton diri nga magapamati indi ko kamo na mamit lang sa mga taxi driver ang Diyos magabindisyon sa inyo patunuga ang inyo mga taxi driver nga ginasakyan namo kapamati gid sila banto gid number 1 gid ang K5 sa tanan nga istasyonan bangod diri lang makitan nga ginataas ang ngalan ni Kristo diri lang ang pagpagamuyo kag may kahilwayan kamo kag nyan may paglaom kamo kag nyan ang kalinungan manginyara sa inyo ang Diyos magabindisyon sa liwat sa inyo tanan-tanan kag ang Ginoong Hesus amo magpakamaayo sa inyo salamat kay Sir Ted kay sa aton manager Jerdri nga ang pagkatutom ninyo sa Bluhaton ka station managers naton kag ang tanan naton nga mga kauturan subong nagpahabol si Brother Michael kag Sister Laika ihabol naton dira sa Bulilaw ang Dios magabendisyon sa inyo kag salamat sa pagsubaybay kag yan hindi ko kamo malipatan si Inday Sister Nita dira sa Bulilaw pa kadamo sa inyo ang Dios magabendisyon sa inyo salamat ang wala kamo dire hindi ka mo matamyaw nga kung wala ka mo diri, puro ang presensya sa Ginoo masigdiin ka mo katuara gihapon ang presensya kag ang espiritu sang Dios nga nagagbay ang mga matod. Damo nga salamat, God bless you. Balik kita migong mas sa ato ni tima sa sining kagahon ang Dios magpakamayo sining. Una-una diri migma istoryahan naton, blessed is the one who hears the word of God. Migong ma, ha, isa kapulong na happy is the one, blessed is the one who hears the word of God. Pero ano bala migong ma, yabulahan yung kamuya, magkalipay kamo nga nabatian ninyo ang pulong sa Ginoo nga dala kahiwayan, kabuhi nga walay katapusan kag nyan sa pulong sa buhi sa Ginoo nga diri lang nawali kay ini nga trumpeters, ini nga microphone, ini amo ni migmo ang tsunami, amo na ang lindol subong ang espiritu sa Dios nga na-release namon west, north and south kag nyan ang Dios magapa lindoy sang iyang espiritu santo. Migo ba una-una diri ya hearing the word, the first step so blessings. Tanaw nyo bala migo kumanya, because faith commit by hearing and hearing by the word of God. Ang pulong sang Ginoo amo na ang nauna nga gisuguran nga nagapamati kag ang pagtuon nagabot. Migo ma kunay kamo pamati ano pagabot sa pulong sang Ginoo. That's the hearing of the word of God, the first step. The blessings is coming. Bubulahan kita. Bulahan kita nga may pulong, bulahan kita nga may Jesus, bulahan kita kay amo ni may pulong kamo ang iyong panguna-una nga nadadalman sang opresyon, nadalman na korap sang yawa nga hindi kamo kapamati sa Ginoo, walay kamo paglam apang migog mat hindugi kapamati kay amo na magalipyo sa bagong kasing-kasing, magalipyo sa bagong panguna-una kag magarelease sa imo Ezekiel 36:26 ang pulong sang Ginoo. Migog ma time na subong nga ma-enroll kamo sa maristro kamo sa langit ang inyong ngalan kag kun narinyo kamo migog maya mataw ang Ginoong isa sa inyo kasing-kasing maborn to God kamo, maborn again kamo, maborn to God kamo, ang all things mawala namang paglaon ninyo mangin bago na because this is a different but lagi na migugma, migugma ang pulong sa Ginoo dapat marilis sa imo kasing-kasing kaya mo ipagkaon sa imo nga kalag. This now is the time to feed your spirit through gospel songs, through the word of God. Ang soul naman pagkaon natin sulitin ko iuliwat the 1 Thessalonians 5:23. Ang tao may kalag, may lawas ang espiritu. Kag palangga kamo sa Ginoo, kay may tinutuyo, kag may purpose ang Ginoo sa inyo, fulfill ninyo ina nga labuto ninyo, kag hibaloan ninyo ang kabuhi ninyo nga may tinutuyo ang Dios. Kag nyan way kamo kabalong migugma, kabati kamo sa pulong sa Ginoo. Ang problema nga pagtilaw sa inyo ini nga problema amo na kag istorya ang Ginoo. Kaway, kung sa wala na ito na namintindihan mo, ang Ginoo nag-istorya si imo, throw your problems in order nga magtangla ka sa langit, ah Lord, ara ka nagali. Kag now from on Ginoo pakita ko pagkismo baguha akong kabuhi kag nyan migugma kon amo na declared nimo gin decree nimo sininga you will be blessed, you will be blessed and you will be delivered and free. Why? Because you are blessed. What the Bible says, you are blessed because hearing means paying attention. Gintagaan mo tinuon ang Ginoo nga maskin ano ka kapanglabaka apang ang pulong ara sa imo kasing-kasing sa imo dulong gan nagapamati ikaw kag nyan migugmahawal sa Ginoo magkali pay ka kay ang nabatian nimo gintagaan nimo attention kag gan ang Ginoo hambal sa Mateo 6:33 na unaha the first priority in your life ang Ginoo. Ang problema will be settled, will be fixed and will be arranged hambal sa pulong sang salmo nga sinulatan 112:8 kag nyan ang hambal sa pulong sang Ginoo pamatiin ninyo magkalipay kamo ang iba nya migugmaya wala nagapamati wala sila kakalipay migugma amo na ang hambal sa Ginoo nga kon may pulong kamo nabatian ang espiritu nga ginahambal hambal naton sang kabuhi ang espiritu ginhambal naton sa pulong sang Ginoo tanan ini espiritu mo espiritu maligno espiritu kagamo wala kalinungan. Don't listen to the voice of Satan but right now hambal sa Ginoo you will be blessed today because blessed happy is the one who hears the word of God. Tanan nyo hambal sa Ginoo ya hindi nyo pagibaylo ining kalibutan hindi nyo pagibaylo sa problema mo tingayon na sang Ginoo the bukid kada ko problema mo. Dati ngayon na nasa Ginoo ang bukid sa Gimaras, whatever nga kada ko. Why? Because our God is a great God. Our God is a good God. Tani, imagine mo lang, panawag ka mo kay Kristo, buligan ka mo. Palisoon sa Ginoo, panguna-una sa mabutang, nga hindi nga mag-insakto, akayuhon sa Diyos. Kapag sa Ginoo, bisan ang buhok niyo, ginaisip sa Ginoo, maisip ta hindi. Apang may gumaamo ng tinion, kung may problema ka mo, may gugma, palisoon ina sa Ginoo. Kagyan i-fix niya ina, kagyan i-settled niya ina, kagyan i-arrange ina sang Ginoo ang sobra pa ni imigo mas patapik nga kun effect sang Ginoo na hindi na mahalin. Why? Because only God can change, oh God. ang kabuhi sa mga katawan. Only God can change ang panguna-una. That's why only God makatandog sa ila. Bangod ang munang promesa sa pulong sino na. Blessed is the one who hears the word of God. Dahil yan, whatever mananga, happy ang mga katawan, nagbaton sila. Then, hambal sa Ginoo, ang akong pulong akong ginabantayan. Kanya ang akong pulong ang mong kahilway sa ila. Kag ibungon ko ano nga espiritu nga ara sa kinabuhi. Espiritu sa gagamo. Espiritu nga hindi katulog. Espiritu dira ang ipaglaom apang nakari si Kristo Jesus. 1 John 3. It to destroy the works of the devil for your children, for your family, for your life. Hambal sa pulong sa Ginoo, nagkari si Kristo Jesus agod buong-ungon inang mga taking way kapaglaom. That's why hambal niya ang plano kag purpose kag tinutuyo sa Ginoo nga may purpose sa imong kinabuhi. Amo ang matuman, gintawag ikaw subong sa Ginoo nga may purpose ka. Hambal sa Bible 10:18, hindi ka mapatay kundi mapatay ang espiritu nga ara sa kabuhi nga nagakontrol sa imo. Kag nyan amo nang purpose gahom sa pulong sa Ginoo. Kagnyan amo nang purpose ng kari si Kristo Jesus to destroy the works harassment of the demons of the devil to your children, to your family. Kagnyan hambalya, hambal sa Ginoo, alaw lang ako bala sa imo kay ang Ginoo amo ang mapakiguna sa imo. Kagnyan dumdumaniyo, happiness, wholeness and true blessings are found indi sa wealth, indi sa trabaho, hindi sa circumstansya, but in hearing, receiving, and walking in God's word. Tanuman niyo pala, partner mo yung Ginoo sa imo mo. Ay kung may word ikaw, limpiwan panguna-una mo kasing-kasing. Hambal sang Juan 15:3, you are clean because of the word that I spoken into you today. Limpiwan sang Ginoo ang kalaglaw sa espiritu mo. Kagamon ang gahom, the power of the gospel. Nga tagaan ka gahom, tagaan ka kalinungan, kada tagaan ka paglaom. Kag family to family, hambal sa Ginoo, dapat magkaraluwas. You stand firm because only your faith can please God. Tag-amuna na mati ka mong gintipigan mo. Bulahan ang mga katawan subong. Kanyan kayo ayaw ganyan sa Ginoo. Blessed, blessed, happy. Kalipay ito bala. May nang problema ang problema sa aton. Si Jesus ay mo kabuhi. Kung si Jesus ara ka na kay Kristo Jesus, pabaya ang problema. Ang problema mo, problema sa problema. Yan sari kay mo yung problema man kadawi ba? Hearing means amon hambal ko paying attention, tagaan nyo sang tinion, not just listening sang inyo yung dulungan, but opening ang heart ni mo to what God says, because you will have what you say. Nang Ginoo yung katanaw sa kasing-kasing tamo, kagabali sa Proverbs 23:26, sambal sa Ginoo, my son, give me your heart. Tanong ablang inyo ang kasing-kasing, wala nyo natag sa Ginoo. Na-focus ka mo sa problema. Tulog ka si Kristo Jesus, the author, the finisher of our faith. Mas kinara ang Bible, wala pang tangla sa langit. Nga si Kristo ang tag-iya sang langit kag sang lupa, sa dagat kag sa kawaan. That's why ambal niya, ihambal lang ako nga pulong sa kawaan. Ihambal lang ako nga pulong diri sa duta. Ihambal lang ako nga pulong sa langit. Hambal sang Ginoo. Kag yan ari di sa trumpeters, ari di sa airwaves, sang K5. Bilog nga kalibutan, na-release ko ang gahom sa Ginoo, na-release ko ang pulong sa Ginoo, nga mga katawan mo bukas, spiritual ears and eyes will be open in the name of Jesus Christ of Nazareth. That's why hearing means believing. Ay, di yun ako. Migog magali ang faith, commit by hearing and hearing, believing. Pumatian mo gali yung balia ang mga butang nga ginambal sa Ginoo. Ang hearing gali inatawag ni Gia means paying attention. Tulong nyo bala ang mga katawan niya, bala wala sang hearing aid sa dulunggay nila, wag ka pamati. Ang balon mo siya, lain-lain ang ginasabat niya. Utot, focus ka mo sa Ginoo. The burden is removed, the yoke destroyed because of the anointing of the Lord. Isaiah 20:8. Ang kaara, ang espiritu, kakabuhi, kakanggahom sa Ginoo sa imo, hambal sa Ginoo kung ara aslong ang anointing ang gahom sa Ginoo sa imo kabuhi nga nagamhan imo kalaglaw sa espiritong ang Dios nga panagiya. Ay terrible tanan niya haboy ni Satanas nga basura sa imo, ibalik inaya all the curses written back to the sender. Amo ang Proverbs 26:27, hambal ya ang nagahambal sa imo, nagabuli sa imo, hambal sang Bible, hambaran mo nga go to return back to the sender. Ay every curses return back to the sender. Kanya na muna ang hambal sa Ginoo. Oh, it's very simple. Paying attention, tagaan nyo tinion subong ang Ginoo, agot ang blessings mabaton naton. Pagkanong takalag ta, agot excited kita, dunodan ang espiritu ta. Yung ikadawa ang hearing means, ano hambal niya, believing. Ay, wow, amo na pinaka the best. Because kung nagatuo ka mo subong, may kahilwayan ang tao. Where there is the spirit of the Lord, there is freedom. Ang freedom ang kahilwayan. Utod, ayan, huwag ka kahilwayan. Bangod tanan niya problema, utod, kung may problema ka, hindi ka magkato sa barkada mo, pre, may problema ko, inom ta bakato, nadugangan problema mo, nang uber ka pa, kagatapos nang utang ka pa, tayo yung emergency na, But isa lang kahambal sa pulong sinom na kareka mo sa akong tama na ina nga kabugatan sa inyo panimalay. Bangod si Jesus, amo ang dalan, ang kamatuoran, kakabuhi, nga walay katapusan. Ang yan, alaw ang Ginoo, your life will never be the same, I can tell you. Sa unang kabuhi ko, amuna, hindi mapuslan. Apang napuslan ang kabuhi ko sa family ko, why? Bangod sa pulong nga blessed those people who hear the word of God and keep that word in his heart nga gintipigan niya. O, tod ko, kamo matutuod nga kamo nga Kristohano nga tipigan ninyo ang Diyos mamuna ay mabutang sobra-sobra pa nga wala nyo na expectar kay ang hearing sa mensahe about kay Kristo, kay si Kristo Jesus ang napatay sa krus ang Kalbaryo. Don't forget that the brunt of the cross, that is Jesus, that's your salvation. But wala siya nang pabilin, only the cross na lang nabilin, that's your redemption. Because without redemption, migugma, there is no remission of sins. That's why migugma, kung makita nyo ang cross, panuduman ninyo nga si Kristo ginansang nabanhaw siya, katakadlaw nabanhaw, wala siya dira nang pabilin. Gamuna ang mensahe nga natubos pagkita mo sa krus, hindi mangurus pinilansang mo si Jesus liwat sa krus. Ano yun yung bala, migugma? Pulong sang Ginoo ang Biblia, ang basic instruction before leaving earth. Nga mga tawon, hindi maintindihan. Ang pulong sang Ginoo, amuna sa saran, amuna ang espiho, amuna ang mirror sang kabuhi nator, kag tiyan 100% ara dira, bangod sa iya pulong may kabuhi, may espiritu, kag may paghiya sang gahom sang Espiritu Santo. We acknowledge the presence of the Holy Ghost sa kabuhi naton, because without the Holy Ghost, without Jesus, we are nothing. That's why hearing means evaluating it above all else. Evaluate naton ang pulong sang Ginoo, hindi nga makatawan subong pangita ang Ginoo na pabayaan lang nila. Utod ang pagkaon kag ang mga treasure siningduta migug maya sobra pagid ni ang pulong sang Ginoo. Kaya bali, it is written Matthew 4:4 that every word that proceedeth the mouth of God, hambalya ano hambalya, amo na pagkaon sa kalag naton, kag yan may kahilwayan, kag yan may kasiguruhan kita, kag yan makita naton migug ma sini subong ya ang hearing bala kag ang hearing plus doing naton sina amo na dapat maintindihan na aton, ha, sa aton niya kinabuhi. Blessings meaning follows obedience. Tanuhan niyo bala, ang damo ang katawan subong nagapamati, pero but few truly receive ang pulong sang Ginoo. Tanuhan niyo bala, that's why man na si Jesus may parabulsa of the sower. Damo nga mga seed nga gin sa dalano niya, gin sa buwag niya, sa mga kagnyan ang dito nakatupa sa bato-batohon, ang iba nakatupa dira sa ang matiga, wala nag namuhi ini, pero may ara nga nagbaton, gitipigan ang pulong sang Ginoo, may 30, may 60, may 90. Kasubong kamo nagapamati, sini mga igugma, sini nga tuod, kung kamo nagapamati nga ang pulong 100%, 60, 90, magagrow ina, kabangud, ginasusid sa inyo, ginatanong sa inyo ang salita, ang pulong sang Ginoo, nga bulahan ka muna kapamati, kag maga-frustration ina, kag hindi frustration. Doon sa mga katawan, sumong damo, demonic spirit, so, frustrate ako sa trabaho ko, frustrate ako, ginbrikan ako sang nubiya ko. Mula na tao sa babaw kalibutan, ha? Amangin matay kay Muya, pagwapo ka, pakita sila, your changes, choices, and chances, because you are chosen by God, and you are different! Amo niya ang tidrugan mo ay bag-o kuya nga paglao, may Jesus ako ya. Nga amo lang sinamahikog ako kay imbrikan mo, kung ikaw lang babay sa ibabaw kalibutan. Daso dapat natin ina maintindihan, migugma. Damo nagapamati apang galusot lang habal si ginutig ang kasing-kasing panauna. Apang blessed those people who hear the word today. Blessed those people sa ila panimalayin, buksa nila ang iyang mga radyo, buksa nila ila panguna-una, pagkaon sa ilang mga kalagin, bato nila si Kristo, ang pulong ni Kristo Jesus. Daso ay bulahan ini mga katawahan. Muna ang number one mo, blessings follows obedience. Kasari malakamog pamati, ay makamog kasunod. You call me Lord, accept me not. You call me Savior and follow me not. Muna nga klase man. Huto di pakita ninyo nga huwaran ka mong tatay. Kay ini nga problema nga dapat ang mga tatay magpastor sa iya asawa kag iya kabataan. Migo nga for the sake sa kabataan family mo. Kagnyan amo ning ligasiya ninyo sa mga pagpamati ninyo, may pagbago sa inyong kasing-kasing. Pagbalik to, kung irnaway ka mo, asawa mo na, dal ito, jalibi ang imong asawa, kag uluuluhi, kag kabataan, mula ka ta, magwa ta. Tanong, bala, it's very simple. Wala na time sa gira, demonyo na iya gagira. Gagira, subong dito ang Middle East, gagira ang Iran, gagira ang US. Subong magira kita sa pulong sang Ginoo. Girahong tang demonyo ang dinamang hara sa imo kabataan, sa imo panimalay, kami paglaom. Ang may pulong sila kasing-kasing kagamuna, hambal sa pulong sa Ginoo in these last days. Itaas ko ang mga nagakadlok. Itaas ko, kag-ipromote ko ang may Jesus nga may pulong, ang matarong nga kasing-kasing kag-angyan ang ginapakita sa Ginoo. Mututistingin nyo lang Ginoo. So, una kabuhi ko, palahubog man, sugarol, babaidor, at nanara. Bailihanay nga nagahubla, at nanabala ang kalukuhan. Hapang isa kaadlaw na subata ko si Kristo kumatuod siya, kakasaan ining akon mariwana, kada tayo mariwana, kakasaan ining akon ining palahubog kay tatay ko. May kuma in 3 seconds, in 5 seconds, nawala ang sigarilyo, nawala, nabalik ako sa kinding snowbear, amot ko may snowbear pa, dito ko may katupad, ako ka sigarilyo ko, palagyo ako kay gabalik ina. That's the spirits, butang balon, gagagabern sa aton ang espiritu. Ganyan nga ginahambal nato, nagagabern sa aton espiritu. Apang ang espiritu kagkabuhi kagpulong amo na paglaom sa Ginoo. Espiritu sa gagamo espiritu, kinawad on espiritu ina. Espiritu tanan-tanan. Apang ang Ginoo may kahilwayan kita. Utod anon lang kabugatan si imo na sugata ni gumadako ang Ginoo. Your God is a good God, a great God. Tanawan niyo bala. Ambal Jeremiah 33 verse 3, tawag kamo sa ako na gumakita yo ang may nalagro, makita niyo ang dalag ko kabuta, makita ninyo, wala ninyo na expectar nga i-release ko sa inyo. Utod, tell you, himo walang migugma. Kay ang family mo, madala mo sa Ginoo. Ikaw nga ba na responsible? Ikaw nga asawa responsible? Ikaw nga bata? Ang bata inyo responsible ka mo? Responsible ka mo ini na pabintrahas ugangan mo sa tatay niyo. Sulbaran ninyo ini mag-asawa. Kay kamo lang ina makasulbar. Only God ara na sintro. Istorya inyo. Masang ura anay, nubihanay ka mo. Hindi mag-agi ang hangin. Hindi kalusot gani. Hasta nga nagbata ka mo gani. Subong yan. Sipa mo na misis mong tabok karsada. Puro na time ginadapit-dapit mo. Magtabok ya. Grabe. Hindi kalusot ang hangin. Habang isa do tatlo na katuig. Apat na do kulinaknit na. Biyaan mo. Kumita ka naman sa iban. Tanong abala nga klase. Espiritu. Espiritu maligno. Apang ang espiritu sa bunga na mati kamo sa Ginoo is different. Ang pulong sa Ginoo nagahilway ka nagabag-o sa kabo isang tao. Nyan ang hambal sa Ginoo. Anyone who loves me will obey my teaching. Tanungan niyo bala, if you love me, obey my words. If you love me now, listen to my words. Kasimple bala, ang mabulay sa Ginoo, kung pamati, pamatian niyo Satanas, matian niyo ang Maritis Ministry, pamatian niyo ang kutso-kutso. Time na maghaling kami gugma. Oh yes, ang una pala hubugag mo. But now my life is different because I want to see my God. I want to see Jesus. Tanan niyo bala kung may Ginoo, kung may iban mo. Kung ano pala hubugag mo, baho niyo alak. Tapos sino mahulit si imong asawa nga? Baho mi mo, suka? Tapos ito sa tinion sa bumi gumaya, inihamutan ka bati ka mo. Kay bangot ang Ginoo, ang blessings sa Ginoo, ang promise sa Ginoo to those who do what they hear na batian ninyo. The knowledge without action is incomplete. Tanaw nyo bala? That's why faith without action is dead. So ang pagtuod nyo, aksunan nyo. Yan, iingog mo, may tinutuyo ang Ginoo mo, may plano ang Ginoo. Yabain na sila ka pa ngayon, kadablogasan sila daw. Ngayon mo panimalay, dalawin mo sa Ginoo, ikaw nag-change ka, hindi ka na mag-upod magbadyo, hindi ka na mag-upod magpaubog. Ang aga pangayo kasi lahaw. Now the time, subong, nga ang kabuhi mo. Ara ka na iya sa Ginoo. Agad mahuya man sila eh. Wala sila nahuya da. Tama na na, karnalidad niya, flesh, espiritu. Pakanama ng espiritu niyo, challenge man kabuhi niyo. Kaya may kahulugan ang kabuhi, mapatay ka, kisa lang. Apang subong, kung mapatay ka, bye-bye ka lang. Apang subong niya, ang kabuhi mo, i-reserva sa Ginoo. Kaya may tinutuyo ang Ginoo, extend sa Ginoo. Nga sa alas tinta ang kabuhi mo, apang gabito, ang kautsinta, nubinta. Ngagnyan, migog mamahimaya ang Ginoo. Kagnyan, ligasiya mo, makita nila, anong ginkaon mo nga nag-change ka. Anong ginkaon mo, only the word of God. Nasaya mo nang isa kabuta nga kinanglano nato migugma. What blessings will look like for the one who hears the word of God? Spiritual stability and growth. Tanawan niyo bala, iba migugma, alert ang espiritu mo because you are like a tree planted by streams of water, so roots deep, not easily shaken. Tanawan niyo bala, kung may Jesus ka muna, batian niyo din, masik gamay ng problema. Bagyo tanay, ay, dasuway la. Kaya nga, ikaw, agila, galupad ka, rakaskawaan. Diri ang problema, diri lang sa idalom. Amuna ang kabuhi, isang tumulo. You are like an eagle to fly in the storms under sa imong atiel. Sa idalom ni mo, hindi ka manok. Amanok niya, gatuka na ang bibiya, ang pato, dira lang na iya. apang kon agila ang ginakaon nila fresh ang mga bibito, mga palahubog, ang mga manok da hindi mapuslan ang kabuhi. Tanaw bala mga abogado ka, professional ka, tapos giriye ka sa largo mo, amo na mapakita mo sa tao apang kon ang kabuhi mo nag-change ikaw. Hindi ka mo mga kik kay may spiritual stability ka mo, may guidance and peace ka mo, because God's words becomes lamp to your feet and a light to your path. Amunay mi gubat sa sara na dalan sa imo tiel ang pulong sa Ginoo, kag ang kasanag niya amunang suga nga ginahatag subong sa Ginoo, kag yan ato makatawa nga nakabati subong sa pulong sa Ginoo. Ara na ang kasanag sa inyo, ara na ang suga sa inyo, kag suga sa imo panimay dalan ang Ginoo. 180 degrees talikot sa kalibutan, do not compromise o compromise sining kalibutan, kundi dalay imo sa kabataan, mag-enjoy ka mo ka presensya kalipay, kag nyan nakaraos ka mo nyan gitistingan ka mo, amunang kabuhi mo mandadaog ka mo ang problema nyo, pahin ina pag istorya sing ino agud magtubo kamo. Kama tanan nyo problema magyayo ina apang be strong in the Lord, because you have the word, you have Jesus imo kabuhi, may kalinungan kamo kalipay sa imo kabataan utod. Katuwi ang bata mo na nyamo ang kabuhi mo ana, diyan ang prosperity in God's purpose. Hambal sang ino, you will be bear fruit in season, success define God's will, not worldly standards. Hindi na kalibutan ang katuan mo bla just noon mga barkada ng amigo mo, hindi man nga ay grabe dugangan problema ni mo kay mga umbo kag halo nga klase ka mga tao bla nga wala at nantindihan sa pulong sa Ginoo. Matay na to maborn to God, kamo maborn again kamo a good nga kabuhi nyo, magkauhaw ang kalag nyo, magkauhaw ang espiritu nyo. Kagyan migugma sa liwat, madamo nga salamat sa sining programa nga inyo nabatian, gabay sa bagong buhay, kag ini magapadayon ini kag nyan makahilwayan ninyo, kag sining oras hindi ko mo magkalipat buwas adlaw nga Domingo sa Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11 magasimba kita, magahinugyaw kita, dalay nyo panimalay, ang kabuhi nyo will never be the same again. Ang inyo kubos ng alagad si Bishop Lerio Pacificar Siliste, nga ang Diyos magpakamayo, ang Diyos magapromote sa inyo, and God bless you and God bless us all. Madamo nga salamat, amen and amen.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。

Voice of Calvary, ang tingog na nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, ginubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat liwat sa sinangaambahanon. Magasugod kita sa pagbasa sang aton balaan nga pulong sa sini nga hapon. Una, dili kita magabasa sa libro sang Genesis in chapter 15. Sang Genesis, ilungguhon ko lang anay ini sa verse 6. Kag nagtuo siya sa Ginoo, si Abraham ni mga biyanaturan, kag ginisip niya ini sa iya nga sa pagkamatarong. Nagtuo si Abraham in the Old Testament. Karon, dili naman kita magabasa sa libro naman sang Acts chapter 16 in verse 30 and 31 nga nagasiling ang kasulatan, "Sirs, what must I do to be saved?" Siling na sang kasulatan, kag siling sang manunodlo o kon preacher o kon apostle kag teacher nga mo si San Pablo nga nagasiling, "Sirs, what must I do to be saved?" Siling ni San Pablo, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Kabayang Ginoo sini magpakamayo nga kun sa ilunggo pa Ginoo. Ano dapat bala ko imuon nga maluwas ako? Kag sila nagsiling, magtuo kay Ginoong Hesus. Kay Ginoong Hesus Kristo, kag maluwas ka kag ang imo panimalay. Ginoo o Dios nga labing gamanan, ginatugyan sa imo ining ilikoton nga ikaw sini ang mag-explicar paagi sa imo balaan nga pulong ng pagtuo ni Abraham sa Old Testament, wala na balay sa kamatayon kag paglubong kag pagabanaw ni Kristo nga amo ini ang maayo nga balita. Pero siya nagtuo kag ang ginhambal mo Ginoo kag ini ginisip sa iya sa pagkamatarong. Dili naman sa libro sang Acts chapter 16 verse 30 and 31 Ginoo nga ikaw nagasiling, mga Ginoo, ano bala ang amon himuon agud maluwas ako? Siling sang imubalaan nga pulong, magtuo kay Jesu Kristo kag ikaw maluwas kag ang imo panimalay. Kag ini nga pagtulunan ni San Pablo sa sini nga panagon, ginbalay niya ini kay Jesu Kristo nga si Kristo nga amon Ginoo ang napatay sa amon mga sala. Ginlubong siya kag nabanaw kag ang magtuo maluwas kay amuni ang imo ginasiling Ginoo nga siling nimo sa imo balaan nga pulong sa libro sang Ephesians chapter 2 in verse 8 nga usto gilang ginsiling mo naluwas ka mo sa bugay paagi sa pagtuo kag indi inyo kaugalingon nga binuhatan kundi ini bugay sang Dios. Salamat o Dios nga pagtuo namon makabaton kami sang dulot o bugay o kun ginobra mo sa krus ng Kalbaryo ang tao magtuo maluwas nga wala nimo ginisipan kag magahimo sang butang agod maluwas siya. Salamat o Diyos sa sinang pagtulunan. Tun-i kami sa sining hapon. In Christ Jesus name we pray. Amen. So mga biyang turan amon, ano, may ara kita nga palatukuran sang pagtuo kay Abraham o nastanan. Sa panahon nga si Kristo napatay, ginlubong, nabanaw nga muna ang mayong balita, mga biyang turan napasad sa pagtuo kag sila nga nagtuo maluwas. Daw may ara, hindi nga daw may ara nga kamaturan dira. Si Abraham nagtuo, ginisip sa iya sa pagkamatarong. Puro wala pa na siguro nga maluwas siya o kung mapalangit siya o kung magkadto sa ginarian sang Diyos. Dili sa binuhatan, ginambagin San Pablo ang nga magtuo kay Jesu Kristo, ikaw maluwas kag ang imo panimalay. Maluwas gid.
kag ini ang aton pagtuon ginpasad naton ini sa libro ni sang 2 Timothy in chapter 2 in verse 15. Amuni ang gansiling sang kasulatan sa English, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, hindi siya mauya, rightly dividing the word of truth, nga nagabahin-bahin sang pulong sang kamaturan, hindi siya mauya magtudlo, kay bangod ang kamaturan ginbahin-bahin sa husto nga kamaturan, husto nga panahon, husto nga mga tao, husto nga mga panag-on, kagusto nga ginhimo sang Ginoo. Dira kita magatuon para maintindihan ang ining kaluwasan sang kalag. Mga abyang kaguturan, basi matingala kamo sini sang aton ginapresentar. Ang aton pagatunan subong si Abraham, paano niyan mahibaluan ngang iya sala napatawad? Kahit di may sala man siya, nakaagi siya nga nag-commit sang fornication or adultery, nga nagupod siya kay Hagar, di paano na ang iya sala? Oh, nabayaran to sang Diyos, wala pa. Mga abyang kaguturan, oh, sino tumatudlo sa iya kay napatay na to siya? Si Moses, nakapatay man siya. Nag-murder man siya. Oo. Amo nang isa kabayan sang sala ni Moses. Mga panimalay na sang pagtuo. Oo. Si Jacob, isa bang katawang nga madaya. Oo. Gindayaan niyang iya utod ang iya amay, nga bisan hindi siya si Esau, ginisip niya nga siya si Esau parang mabaton niya ang pagka ang kunsang pagpakabayo. Ang iya nga lang adaan, madaya ang term sini sa Ilonggo, may salaman na siya. Oh, karon si David damo man asawa niya, si Solomon damo man asawa niya, 1,000 ang babae niya, ang iyang asawa 7,000, ang iyang asawa 7,000, ang iyang concubines 3,000, 1,000 ang babae sa iya kabuhi. Sala gani ng isa, dugangan mo isa, nano pagikun 1,000? Sino na magbayad sang sala niya? Sino mawali to? Kay wala pa to si Kristo? Kag wala pa sila to nakakita o ko nakatuo sa kay Kristo. Mga biyang uturan, dapat gid nga magwalis, may magwalis sina. Di kay wala, kay ang kamaturan may nagbayad sa aton sala kung kita iya nagatuon subong nga panagon sa bag-ong testamento nga time ini sa dispensation of the grace of God. Ha? Apanaon ini sang bugay para matag, basahon tayo din sa inyo na sa panahon nga si Kristo tapos nga napatay kag nabanaw, ginpahayag kay San Pablo ang mayong balita sang bugay sang Diyos sa time sa dispensation of the grace of God. You look at here in the book of Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Ang ginatumod niya ni ang Gentiles, pero nagatudlo man siya sa mga Hudyo na nag-alaplaag sa ibang lugar sa diin. Si San Pablo nagatudlo sa mga pungsod na iya sa mga Hintil. Kay ang sadto nga panahon, ang mga Hudyo nag-scattered abroad, nag-alaplaag. Kagina, ginsulat man ni James kag ni San Pedro. Tanong mula natin dili sa wala pa itang makapalayon sa pagbasa sini, dili sa libro niya sa ni James. In chapter 1, in verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Ti iba nagkaduto sa Greece. Oh,
nagkatuo dito sa Listra, sa Iconio, may mga Hudyo to. Gani ang nagapagamo sa pagtulunan ni San Pablo, mga Hudyo na. Ginastir up niyang tao nga magkontra sa ginawali San Pablo na nungod sa mayong balita. Sang bugay sang Diyos. Ang ikadwa nga proof nga may scattered abroad, si San Pedro. In chapter 1 sang 1 Peter, in verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bethania. Mga duog inisang mga Gentiles, dito na ang mga Hudyo. Nakabati na sila sang mayong balita, sang bugay sang Diyos nga gintudlo sang Ginoo kay San Pablo. Kagina sa panahon sang dispensation of the grace of God. Again, magbalik kita sa Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. O kumpleto na, may ara na nga Hudyo, may ara nga Gentiles. Kag si San Pablo amuni ang apostle to the Gentiles. Kag siya amo ang preacher, kag teacher sa Gentiles. O, ari bala para pamatunan sa libro sang 2 Timothy chapter 1 in verse 11. Sining ni San Pablo, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Siya lang ang gintugyanan sini sang Ginoong Jesucristo. Magwali sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Oh, gani isa, wala pa kita magkapadayon sa pagbasa sa Ephesians. Ipresenta natin suno sa kasulatan ang duha ka klase nga mayong balita. Ang unang nga mayong balita nga ginatudlo sang Diyos, gintudlo ni Kristo, gintudlo ni John the Baptist, kag gintudlo sang 12 apostles. Amo ang unang nga mayong balita, the gospel of the kingdom of God. Amo nang mayong balita nga una nga wala ginbaton sang mga Hudyo ang inang mayong balita nga gintudlo sang Ginoo. Ila ginpatay si John the Baptist, ila man ginpatay si Kristo, kag ila man ginahingabot ang 12 ka apostles. Kaya hindi sila kumpurmi nga magpamati sa mayang balita sang ginarian sang Diyos. Ina, hindi ko lang pagbasaon, pero biblical gin ina. Ginpatay nila ang hari sa mga Hudyo na nagasiling nga sa mga three kings, o kung three wise men na siling sang kasulatan, nag-abot kami diri sa pagpangita sang hari sang Hudyo na muna si Kristo, kay masimba sila. Purbasahan ko din sa inyo sa chapter 10 sang libro sa Matthew in verse ananungod sang maayong balita. Chapter 10 magisiling sang kasulatan, tudlo ini iya ni Kristo sa ila, sa versikulo 5, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, in unto the city of the Samaritans, enter ye not. Din sila masulod. Verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Dito na sila magkanto sa panimalay sang Israel nga nadula, nga wala nagsunod sa Ginoo. Hindi sila magsunod kundi nadula sila. In verse 7, in as you go, preach, seeing the kingdom of heaven is at hand. Sa versikulo 8 na, mangayo sila sa mga sakit, mangayo sa mga aroon, magbanaw sang patay, gintagaan sila sang gahom sang Diyos, sang gahom sa pagpanabog sang Yawa, pangayo sang tanang nga sakit, gintagaan sila sang gahom. Pero ang ginawali nila ang mayong balita sang ginarian. Pero nga tagsin na nga mayong balita sang ginarian, mabasa gin naton sa libro sang Matthew chapter 24 in verse
important in this gospel of the kingdom, you see, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Sila ang gintugyanan nga magwali, ang 12 apostles. Sang buhi pa si Kristo, sang wala pa napatay. Ti karon kagin patay nila, na-postpone ang pagwali sa mayong balita, sang ginarian. Kagsang si Kristo napatay ginubong, nabanaw, sang pagkabanaw, yaging tawag is San Pablo, nga magtudlo sang mayong balita, sang bugay sang Diyos, the gospel of the grace of God. Kagamuna ang ginhatag sang Ginoo kay San Pablo, mga abyang kauturan, gani o nang mayong balita sang ginarian, oh, sang Diyos, wala nila ginbaton, kag ang ilang nga Ginoo, kag hari kuntani si Kristo, ila ginpatay, kundi wala ginbaton, mga abyang kauturan, ha? Di karon kay napatay si Kristo, ginubong labanaw, ang kamatayon sang Diyos, mga abyang kauturan, di nagalin ina, nga gintawag ini nga, si Kristo napatay, ginubong kag nabanaw, amo na ang mayong balita. Ha? Si Kristo napatay, ginubong kag nabanaw, amo na ang mayong balita sang kaluwasan. The gospel of the grace of God. Ang mayong balita sang bugay sang Diyos. Para maintindihan, ginpatay nila ang Ginoo, ha? Kag ang balasihan nila sa pagpatay kay Kristo, amo ang ila kasuguan. In chapter 5 sang John verse 18, inyo lang pagabasahon. Kag chapter 19 sang book of John in verse 7, inyo man basahon. Kag ginpatay nilang Ginoo, suno sa ila kasuguan. Kag ang kamatayon sang Ginoo, suno sa kasuguan, wala nila ini maintindihan, ginhimo ini sang Diyos nga bugay. Nga ang kamatayon sang Diyos, mga abyang kulturan, ginhimo sang Amay nga maayong balita, nga ang bata iya, amo ang ginhimo iya nga halad sa sala sang mga nagpatay, kag subong man sang wala nagpatay, nga ang magtuo maluwas kay ara Diyos na naghimo sang paghalad sang sala. Ha? Ang ginhalad sang Amay iya anak, pagi sa alipungot kapagpakahuya, pasipala nila sa Ginoo, kagsubong man, pagbuyayaw, pagtiklog, pagpurong-purong sang tunukon, kagduplahan, kagilansang, sila ang nalipay, pero wala sila kabalo nga ang kamatayon sang Diyos, ginimo sang Diyos nga halad sa aton mga sala. Amo na ang tao magtuo, maluwas, amo na ang mayong balita sang bugay sang Diyos nga wala maintindihan sang mga Hudyo. Pero kung mamati sila sang pagwali San Pablo ka magtuo, maluwas sila. You look at here in the book of Acts chapter 20 in verse 24 bilang ikadua nga mayong balita. In verse 24, but none of these things, chapter 20 sang Acts verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received, ang term, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Inot gininyo mga abyang aturan nga ang ginawali San Pablo ginatag sa Ginoo, which I have received of the Lord Jesus. Oh? To testify the gospel of the grace of God. Siya lang ang gintagaan siya nga ang taong magtuo maluwas. Oh, amo nang mayang balita. Nga ginsiling sa kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maayong balita kay may Diyos nga napatay. Bilang ginhalad na sang Diyos, wala na kabalo ang mga nagpatay. Bisan ako pa sa una, wala ko kabalo. Ginhalad gali sa ngamay ang iyang anak, nga bisan amo na ang ginimo nila nga krimen, ginhimo na sang Diyos
ang malaot nila nga maayo. Ang ila pagpasipala ginimo sa Dios nga maayo. Ang ila paglansang sa Ginoo bilang ginimo sa Dios nga maayo nga paghalad sang iyang anak sa sala sang nagpatay halin sa kay Abraham pagkadto sa panahon sang mga nagpatay kag nagpasipala sa Ginoo tugtob sa aton. Amo nang mayong balita. Oh. Kuni kumporme kamo? Tanawan naman ninyo na sa libro sang 1 Corinthians parang maatag ang tawag na mayang balita. Nga ginambal, verse 1 up to verse 10. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, amunang mayang balita sang bugay, na ang tao magtumalwas, which I have preached unto you, which also you have received, ginbaton na sa taga Corinto, and wherein ye stand, kasi diin ka mo nagtindog. And verse 2, by which also ye are saved. O past tense, ha? Sa diin ka mo nagnalwas, kay nagtuo sila kay Kristo nga napatay sa aton mga sala. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. O, nabatian man sa mga Hudyo nga ra sa Corinth na sila ang nagpatay kalabanan sa mga Hudyo. Mga Hudyo nga nagapamati, mga kig. Kaya matulog man nga sila ang nagpatay sa Ginoo, amo na nga dapat sila maginusol. Kaya ginpatay nilang Ginoo. You need to repent and be baptized. Oh, kaya magtuo, agon maluwa sila. Amo nang ilang nga pagtulunan. Pero sa panahon, sa Pablo ng Tudlo, sila, magatuo, maluwa sila. Kay siling San Pablo, unless you have believed in being satun pa, hindi ka magtuo mo. Kundi, why plus? In verse 3, for I delivered unto you first of all, chapter 15, sang 1 Corinthians, in verse 3, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. You see? Siya nagbayad sa imo sala. Ha? Ang paglapas sa kasuguan, halin sa kay Abraham, pagkadto subong wala nila maintindi nga may nagbayad ang paghimo sang sala both Jews and Gentiles nga nahimo sang tanang nga tao kay sining sang Dios all have sinned and come short of the glory of God tanan nakasala both Jews and Gentiles pero kung magtuo kay Kristo, maluwa sila. Amo nang mayong balita. In verse 3, for I delivered unto you, chapter 15, verse 3, sang 1 Corinthians, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. So, amo na mga biyangunturan. Dua ang mayong balita. Ang unang mayong balita, mayong balita sang ginarian sang Diyos, iwali na. Malapit ng katapusan sa kalibutan. Sa una, ginwali sila, pero ginsikwa ito nila. Kay ang pagsikwa nila sa mayong balita sa ganyan, amo ang malaot ng ginimo nila. Ginpatay nilang Ginoo. Karon sa mayong balita sa bugay sa Diyos. Magtuo ka, maluwas ka, amo na ang mayong balita sa bugay sa Diyos. Kung magtuo ka, maluwas ka. Ephesians chapter 2. In verse 8. Siling sang Ginoo, for by grace, you see, mayong balita sa bugay mo, for by grace, are ye saved. Oh, through faith. Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, in verse 8, lest any man should boast. So, muna, at hag na, nang imo pagtuo, naluwas ka, kay bugay na, ginatag sa imo. Hindi sa binuhatan mo, kundi dulot ini sang Diyos. Kag ginatag sang Diyos ay anak mo. Pagpatayin nila sa Ginoo, ha? Dulot sang Diyos sa aton, wala na sila kabalo. Kita way magkabalo kung wala tagabasa sa Biblia. Amo nang mayong balita. Ginisip sang Diyos ngang iyanak, halad dya sa sala, bisan amo to ang ginimo nila. That's the mystery. Naginsiling sang kasulatan.
So, ang natabo kay Kristo sa kamatayon niya is a mystery. Oh, tinago nga kamaturan nga wala nila mabalaan. Pero kung magtuo sila, maintindihan nila nga ang pagpatay nila sa Ginoo nahimo nga maayo nga balita. Bugay sa Diyos. Si Pablo lang ang gintuluan. Karon mabalik kita sa libro sa Ephesians chapter 3. No? In verse 1 again. For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Sa ula pa tamang panayang magyapon, si Moses, nga nagsulat sa Genesis, o, si Abraham, pakadtuto, sa panahon ni Malakay, wala to sila kakita kay Kristo. Si Pablo kakita kay Kristo after na si Kristo na banaw kag gintawag siya. Amo na nga gintawag siya nga prisoner of Jesus Christ. For you Gentiles, in verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God. Subong is dispensation of the grace of God. Damo man kita siniway kabalo. Ako ay magkuni kabalo kung wala kong ining gabasa. Dispensation of the grace of God sa panahon pa, panahon sang bugay sang Diyos. Ang panahon sang bugay sang Diyos, sang ginpatay nilang Ginoo. Tapos na, ginpahayag kay San Pablo nga, bugay ko na. Wala ko ginisip nga sukto ng Israel nga nagpatay sa anak ko. Ginisip ko na ng anak ko nga ginpatay nila sa malawot na pagi. Ginhimo ko na nga maayong balita means bugay. That's the meaning of the gospel of the grace of God. Bugay na. Ang bata yay, ginisip yung nga bayad sa salata. O, siling sang Ginoo, dispensation of the grace of God which is given me. Ginatagin siya to your word. Kag sa aton, in the stream, how that by revelation, ginpahayag gid kay San Pablo, he made known unto me the mystery. Ang ning tinago sang Diyos. Na si Kristo napatay, ginlubong kag nabanaw. That's a mystery nga halad sang Diyos. Nga ba yung balita? As I wrote afore in few words. Kag inang mystery, ngay na, sa panahon sang dispensation of the grace of God, na si Kristo ginbayad sang Ginoo sa aton mga sala. Wala nakita ka balo, pero kung basahan mo, maintindihan mo kung nagtuo ka. Kag ina nga mystery gintawagin ni San Pablo nga the mystery of Christ. In chapter 3 sa book of Ephesians in verse 4 whereby when you read basahan mo gid you may understand maintindihan mo gid my knowledge and the mystery of Christ. Na mystery of Christ na ang ginpatay nila na Kristo, nga wala nila gintuan nga anak sang Diyos, amuni ang halad sa ilasala, mystery of Christ na. That is the mystery of God. Ikaw ga pamati, hindi ka magpati, guru malipay kagit, nga ang Ginoong ginisip nila nga malaot, ilagin pa tayo, ginhimo sang Diyos na halad sang imusala, kay Diyos lang, ang nagahimo sang malain nga himo niya maayo. Ang tubig himo niya nga pinakanami nga lang. Ang tubig himo niya nga dugo. Oh, you see? Ang malaot himo sang Dios nga maayo. Ang Dios way nagabalos sa malaot ginabaslan sang Dios sing maayo ang malaot. Amo na ang mystery. Nga ang anak sang Diyos, ginhalad sang Diyos sa aton mga sala. That's the mystery of Christ. Kag ini nga mystery of Christ, halin sa una, wala agarang manchindihan. Kung ikaw magtuo, manchindihan mo na. In verse 5, you look at here, imugin inot na kagtunan, which, chapter 3, sang Ephesians, verse 5, which in other ages was not made known. Wala mapayag. Unto the sons of men as it is now karon sa aton panahon
revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Yan pahig sa aton. Pagi kay San Pablo, si San Apostle, kag sa bunig sang balaan nga Espiritu. That's the mystery of Christ. Kay kung naintindihan nila na kuntani, wala nila ginpatay ang Ginoo. Wala sila kabalo nga, amo nagali ang Ginimo sa Diyos. Maayo ginang Diyos ang malaot ginabas, himo ya maayo. Oh, tanong muna sa 1 Corinthians, ha? In chapter 2, in verse, you look at here in 1 Corinthians chapter 2. Oh, sa muna wala nila na mabalaan. In verse 7, up to verse 8, but we speak the wisdom of God in a mystery. Kalam ni sang Diyos, why nakabalo? Nang Ginoo nga ginpatay nila, ginimo sang Diyos nga halal sa sala mo? Oh, but we speak in the wisdom of God in chapter 2 sang 1 Corinthians in verse 7, but we speak in the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. In verse 8, which none of the princes, chapter 2 verse 8, of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kag kon ikaw abyan magtuuman, kindihan mo ni, nga halad sang salamod si Kristo. Mayong balita na, Diyos nagbayad. Oh. Sunod, ikaw nga, utol ko sa Ginoo nga, kita naglapas man sa kasuguan, ining Ginoong Jesucristo, halad man ang isang Diyos, sa salata, kontra sa kasuguan. Agod nga ang salata sa kasuguan, matinluan. Si Moses, kasala sa kasuguan, murder. Kapatay siya mo. Si Abraham, nag-commit sa adultery or fornication. Si Jacob, apat man ang asawa niya, nagbutig pa, nagdaya pa. Sala man sa kasuguan. Si David, nakasala man. Damo man asawa niya. Oh, ginpatay niya pa si Uriah, kagkuhao ng asawa ni Uriah, adultery man na. Sino na mabayas ang sala niya? Si Solomon. 700 ang asawa. 7 kagatos ang kerida. Sino na mabayad? Hindi kita magsiling. Nabisan ako, pastor, madamo ng mga pastor kasalaman. Pero kung baka tuon siya sa mayang balita sa bugay sang Diyos, mabayaan niya na. Bisan mag-asawa sa iban, bayaan niya na ang asawa niya. Kamagsunod sa matuod niyang asawa. Kaya sa panahon sa bugay, isa lang asawa. Sa panahon sa bugay, isa lang ang bana. Hindi pa rin muna. Pero sino ito mabayad? Sino ito mawali? Sang ila sala. Amo na karoon na ito ang pamanandungan. Mga biyang katuran, sino mawali? Sa mga tao nga nagtuluon eh, si Abraham, sunod sa kasulatan, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. In sa chapter 15 sang book of Genesis in verse 6. Pero ang iya pagtuo, hindi na kay Kristo pa. Nga si Kristo nagbayad ang sala niya. Pero ang punto di karon, sinuto ang magwali sa mga kalag nga napatay, subungway pa na sila nabanaw. Kay ang nabanaw lang isa nga nagpalangit ka, nagkanto sa ginarian sa Diyos, si Kristo. Kung ikaw nagtuo ka, kilala nga si Kristo ng bayas ng sala mo, si Kristo mapuyo sa tagipusuhon mo. Kung ikaw mapatay, dito ka madicho kay siyang ulo mo, kita membro. Siyang anak sa Diyos, kita mga anak sa Diyos, adopted sons of God, siyempre dito kita madicho sa iya. Hindi kita maaging mabanaw pa. Kundi isla na itong lawas kung patay kita. Kag buyon kita, kag isla na itong lawas, hindi nga banawon, pari sila nga resurrection. Oo. Sila banawon niya, ang mga Hudyo, sa uling adlaw nga nagtulo, na sa panahon pasang, after sa Great Tribulation. Sa mga hintil nga magtulo man sa Ginoo sa uling adlaw, banawon man na sila. Pero kita, hindi makaagis ang pagkabanaw. Ang mga patay buhion islan lawas. Ang mga buhi nga wala pamapatay islan man lawas. Kag magupod sa Ginoo
Diyos, magadala sa imo sa ginarian sa Diyos. O, so wala pa kita na magpadayon kung sino mawali sa mga patay. Tanaw tayo ni sa kasulatan na ang tanan ng mga tumulong kung mapatay o kung magkari ang Ginoo. Ikaw dalon sa Ginoo, sino madala? Sa unang Injil ang gadala? Karon ang magadala sa imo kung magtuo ka? Diyos gid, chapter 4. Sa Christesulon yan in verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also who sleep in Jesus will God bring with Him. Kung kita nagtuo nga si Jesus napatay, amo na itong pagtuo, kag nabanaw liwat, bisan kita subong man nga nagkatulog meaning napatay kay Jesus, pagadalhon sang Diyos upod sa iya. Na buhion ka ang mga buhi, kag patay islan lawas, kag magupod sa Diyos ang mga, ang sining sang Diyos, will God bring with Him, Diyos ang magadala. Di niya dalon. Colossians chapter 1 in verse 30. Who hath delivered us from the power of darkness? Amunang meaning sang rapture. Ah, kay wala mabasa ang word ng rapture. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Diyos madala mo. Di lang matagan gid ka. Rightly ni dividing the word of truth. Karon mga abiyang turan, sino ang mawali sa mga patay? Dapat gin sila mamati. Kay si Abraham nagtuo sa Diyos, pero wala pa mabalan kung sino nagbasang niya sila. Kay dapat mamati ikisa sa mayong balita. May ara bala? Unas tanan, ginamba naton, dua kaklase ang mayong balita. Ang mayong balita sa ginarian natudlo sa mga Diyo. Wala niya langin baton. Ikadua, nga mayong balita, ginpatay nila ang Ginoo sa cross ng Kalbaryo. Ginisip ini sang Diyos nga ang malaot nga ginimo nila bugay. Mayong balita sa bugay sang Diyos na. Kag ang magtuo maluwas. O Jose, maluwas. Amo na ang ikaduha nga mayong balita. Ginwali sa aton ang nagsulat sina si Pablo kag gintudloan ni Kristo. Nga amo na ang mayong balita. Wala na sa una sila kabati. Karon ang pamangkot sino ang magawali sa mga patay na nagtuluo sa Ginoo. Kay dapat sila makabati gid nga may nagbayad sang ila sala. Mga biyang uturan. O, kag dapat sila mamati sang mayong balita, sang bugay, sang Diyos. Kag ila makilala ang magawali. Sang una nga panahon, mga abyang kaguturan, gusto sang mga tao nga may matudlo, kumatuod nga may kabuhi nga wala sing katapusan. Kumatuod nga may ara nga nagkadto sa impyerno. O, di gusto nila nga kung may ara nga may atuod nga may impyerno, kag may matuod nga may kabuhi nga wala sa katapusan, dapat nga may isa nga mabanaw o kung nagalin sa impyerno kag magwali para sila makatuon nga may kaluwasan ang ila kalan. O mga biyang duran, o ikadua, dapat gin may matudlo. Pero si Kristo ang nagtudlo sini. In chapter 16 sa Book of Luke, aton lang ini ibutang anay sa istorya, kaya muna istorya sa chapter 16 sa Luke from verse 20 up to verse 31 sa chapter 16. May manggaranon diri si Kristo nagambala na napatay. May ara nga manog pakilimos nga si Lazarus, bigar, napatay man. Sa napatay ini si Lazarus sa versikulo 22 chapter 16 sang Luke, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ining Abraham's bosom na ginatawag ini nga place of comfort. Okay, in verse 25 of chapter 16 of Luke, but Abraham said, son, remember that thou in thy lifetime, ginambala niya ang manggaranon,
sa imong kabuhi, receives thy good things, and likewise Lazarus' evil things, but now he is comforted. Oh, that is the place of comfort ang ining Abraham's bosom. And thou art tormented, ang lugar niya sa Mangaranon, may kalayo, may torment siya. Sa hill na. So, ang hill may duha ka porsyon. Isa is Abraham's bosom, na ginatawag ini nga place of comfort, ang isa, impyerno. Pero mabalik kita diri, nga ining Abraham's bosom, nga ginatawag nga place of comfort is called paradise. Nga munang siling sang Ginoo sa kawatan, nga nagsiling ang kawatan, Lord Jesus, remember me when thou comest into thy kingdom. Siling sang Ginoo, today thou shalt be with me in paradise. Amo nang ginbutangan nila nga dug sa mga patay nga nagtuluo. Ang wala nagtuluo dito sa torment nga muna ang may kalayo. In verse 24 of chapter 16, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Siling na sa kasulatan. Naga, antos siya. So may lugar nga sa impyerno mga pag-antos. Lugar nga comfort, Abraham's bosom or paradise. Di bangod sina, nagpangabay ang Mangaranon na dapat nga may matudlo sa yautod na lima pakabilog gabasi magkagtuwi sila sa impyerno. In verse 28 of chapter 16 of Luke, for I have five brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. So lugar ini sang pagsakit ang impyerno da sa piyak, mga abyang kauturan. Tapos, siling sang versikulo 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, lest let them hear them. So ang ila pagtudlo sang una, prophets and law. Nga ang law dra, pagamatarong na sang Diyos. Ilan na sundon, muna si Abraham nagtuo sa Ginoo, it is counted unto him for righteousness, kaya wala pa to si Kristo na patay. Pero in istorya, si Kristo man nagambal. So, siling ni Kristo, verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded through the one whose Abraham they did. Bisa pang may-ara nga nagbanaw sa mga agikan sa impyerno. Mga biyakuturan, dapat gid may mawali dito sa mayang balita. Amo na tanawa na ito, number 3. Tanawa ninyo, may preacher gali sa patay mo. And the book of 1 Peter chapter 3. Malapit na kita ma-insining. 1 Peter chapter 3 verse 20, verse 19. By which also si Christoni, he went and preached unto the spirits in prison, ining impyerno na is the place of the dead. But nagatuo kagsang wala. This is the prison of the souls. Impyerno meaning prison mana buho na, may kalayo na, jihina na, ang muna ang ginambal sa kasulatan, si Kristo sang ginubong kanabanaw, nagwali siya sa mga patay dito. Dapat gin may mawali sa mayang balita para mabalaan nila nga may nagbayad sang ilang nga sala. Sa sining kalibutan, kag may nagtubo sang ilang nga paglapas sa kasuguan. Ano ginwali ito ni Kristo? Sa chapter 4 of 1 Peter and verse 6, for this cause was the gospel, you say, the gospel of the grace of God, preach also to them that are dead. May managwali sa mga patay. Si Kristo nga itong Ginoo, wala lang siya nagpahayag. Nga siya mawali sa mga patay, pero siya ang gawali sa mga patay, nga ang kamatayon niya paglubong pagbayad sa nila sala. Sa verse 6 again in chapter 4 of 1 Peter, for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Dapat di sila. Kita mo ha? May right ang Ginoo sa pagwali. Mainsindihan nila nga, hindi nila makusar ang Ginoo. Wala kami kabati, Ginoo. Sila sa Ginoo, may law and prophets ka mo. O, karun,
kay ang Ginoo na patay. Nagbalik sila dito. Nga nagpamato dito sa priest ni Abraham nga may nagbayad sang ila sala. Ang wala nagtuo pagaukman kay nga wala nagtuo, they will be judged by God. Kag ang judgment sang Ginoo ikas sila sa lake of fire. Ang iaboy sa lake of fire sunod sa chapter 20 verse 14 and 15 amo ang dust in hell. Iaboy sa linaw nga kalayo. May the good Lord magablis ini sang iabala nga pulong o Diyos kalabing gabana nga may salamat gid. Ginabalik sa imong kami ang kadayawan, buligin man ang imo alagad sa pagtudlo sini nga kabahay may insindyan. Kag ang magatuo sa imo o Diyos nga siya nagbayad sa ikaw nagbayad sa imo sala, ang imo anak ginhimo mga halad sa sala, kag magtuo sila, maluwas sila. Ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus name we pray.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
3: sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500. Garantisado,
4: epektibo,
5: Aramis
4: DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh, nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar, kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Kasakit ang tiyan?
1: Bugs for Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Bugs for Biotics.
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Klinika
1: for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Prid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men. Mahigo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
17: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
17: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
17: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
10: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 格林爱玩台。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Campeonato
1: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:07 na sang gabi.
4: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
5: Saturday Nights with Langga Kim.
4: Saturday Nights with Langga Kim.
5: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, nagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
6: Saturday Nights.
3: Maayad-ayad nga gabi mga ka-K5! Happy Saturday! Happy weekend sa mga ka-K5 naton! Siyempre, it's weekend! Sa mga estudyante dira ay makapahuway. Especially sa mga interns naton. Pero may iba, dira iba, nagbalik. May mga bagay, kung kaisa nga ginabalikan, wala problem tapos. Sa mga ka-K5 naton! A blessed Saturday night sa inyo tanan, sa mga nagabiyahe subong, sa mga nagaluto sang panyapon, sa mga naga-chill-chill dira, sa medyo na pulo pa ang paangan, nagapamaypay, kumbaga, medyo mapaang-paang abing aton nga tiyempo mga ka-K5. By the way, makaupod ninyo ako from 7 p.m. to 9 p.m. Dari sa aton nga pagpangaragad sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Sa mga nagabiyahe sang sika, tricycle, sa mga nagabiyahe dira sang jeep, sa mga jeepney lovers, or sa mga jeepney drivers nga sweet lovers. Sa mga nagapauli gikan sa ilang mga trabaho, sige lang ah, ambal nagapangalot sang ulo yan. Ambal, grabe man makabaka, kung tuloy makabataan, kung tuloy ako sinuptan. Ano ba lang mga kakifay, amo nang inatawag nga adulting. Ambal, sa una, sang eskwela ka pa, mambal mo nga ay, feeling mo, ang college life mo na ang pinakabud life. But then you'll realize kung ara ka na blagid niya sa realidad sang kabuhi. Ikaw na lang, trabaho ka na. Ikaw na lang ga-suporta sa kaugaringon mo and you're even helping your family. Dira ang medyo mas bulubugaan. Especially in this economy, about in this economy.
7: Ay, tuot!
3: Kaya sa mga ka-K5 naton, dapat looming kamutanan, ha? On for example, ano man inyong status subong, whether you're in love, in a relationship, broken-hearted, binayaan, ginbaylo sa iyang best friend.
7: Ay, what?
3: Oo, ginahas. Nagligad adlaw, no? The year of the snake, or day of snake day.
7: Ay?
3: Or international snake day.
7: Ay?
3: O kung kamong pamangkuton, may kilala, bala kamong dumanog batasan.
7: Ay, tuwo!
3: Kung kaysa, no, kaluluoy lang sa mga manog nga doon karakterize sila na no, may pagka-tridor. Ano ba lang mga ka-K5? Marang kapamuntog lang abi mo. Ano mo na mga ka-K5? Medyo, tawag na, may venom. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nagapamati across Iloilo Province, Iloilo City, Western Visayas, kag sa iban pagidrang mga lugar, mga ka-K5 across the country, kag sa mga overseas Filipino workers naton, yung mga suki ng mga tagpalamati, and of course, viewers. Because naka-live kita subong sa aton sa mga social media platforms, sa aton sa nga Facebook page, K5 News FM Iloilo, ka K5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo man dira nga YouTube channel or sa amon nga YouTube channel mga ka K5, sa inyo dira nga TV. O kung kaisa may mga nagatulutan aw sa aton, meragi sa aton YouTube. O nagahatan aw sila sa ilang mga flat screen TV sa mga smart TVs nila dira no. By the way, may mga guest kita, mga upod naton, aton sa nga K5 interns. Ara na sila. O dapat ay blooming man sila ho. Amo na ganman kung tapos ng 200 hours no. Kailangan na lang ko na nilang talk show mo. O, pakilala, ano yung mga langga? At syempre, ang inyo, subong nga pagpakilala, dapat may langga sa unahan sa inyong pangalan. Ladies and gentlemen, aton subong nga mga kaupdanan, aton sa rin nga K5 interns, aduwa naton ka K5 interns. Sino sila?
0: Hello mga ka-K5, ako si Langga Rayverk.
8: Kag, hello, good evening mga ka-K5. Ako si Langga Angel.
3: Aba. Doka mga anghel, ganyan sa ilang mga tingo. Very young, very passionate, and very, ano pa gid, nga description. pero kung kamong pamangkoton ko, basi curious sa itong sariling mga ka-K5. Sila naman intern sa ito from West Visayas State University, College of, under College of Communication. Pero subong kayo nakasalang kamo sa program nilang ka-K5. Mamangoton ko kamo, ano ang inyong status sa love life? Subong, are you happy? Are you sad? Or wala ka mo nalang labon? O una ko natin si K5 Raver.
0: K5 Kim, no, ang status sa subong is may ara ta subong nga ginagugmaman.
3: Yeah. Ang balik K5 Andrea, sana ah.
7: Ay, what?
3: Timprano, pamaparindi na tadayon mo.
7: Ay, what?
3: How about you, K5 Angel?
8: Taken.
3: Hindi for granted.
8: Hindi man.
3: feeling mo, siya na ng forever mo.
8: Dapat siya. Sana siya.
3: Oh, pero kung hindi siya, bye.
8: Eh di mag-affirm na lang.
3: okay man ah. Namin magaling mo ang mga affirm ko no, malala ko no, romantic na ko no sila mo. Like, mahilig sila abi, do kalabanan daw. I mean, depende mo na guro sa characteristics or personality. Kalabanan daw sa ila to, mga romantic, mahilig maghatag sang flowers, mahilig maghatag sang chocolates. Pero kung ikaw, K5 Raver, kay dapat wala ka pa perdi ang mga Pinoy ng mga lalaki. Ano ba lang imo yung mga love language? Anong kaya mo nga ihatag para magstay imo nga palangka sa kabuhi?
0: Para sa akin no lang ga Kim no, ang binaka-best ko gid nga lang love language kisa is ang words of affirmation kag ang gifts, giving gifts.
3: Like paano ba sa words of affirmation? Anong mga tinaga nga ginambal mo sa iya nga makaboost ang iya confidence?
0: Like kung may mga achievement siya, gambal man nga I'm so proud of you. Gambal ka man kung kisa akong kapoy siya nga i-storyhound mo man siya if kung ano ang nabatsyaga niya sa isa ka-adlaw.
3: Like daily, ga-good morning ka man sa iyo. Good morning, good afternoon.
0: Siyempre, ga lang ga kayo. No?
3: Ang balila ko no, daan, ang mga lalaki, sa umpisa lang ko no manami, or hindi bala consistent, sa imo bilang isang kalalaki, what's your take regarding diri?
0: Do para sa akin lang ga Kim, do depende man abi sa isa ka tao kay for my own experience man, manog 5 years naman ang akon nga ginaygugma kag do consistent man ang akon nga ginaobra sa iya kung hindi man consistent basi na dula na siya sa akon.
3: Sana all ko na balik ka kay 500 5 years. Sa gani ko no wala pa ka experience man sa ri.
7: Ay, what?
3: Ahay. O, kaluoy. O, pero amo na, depende man actually sa tao. Wala man na sa pa-affam-affam sa pa-Pinoy-Pinoy. Depende ba na kung how you were raised by your parents. Kung for example, nakitaan mo imo nga father, kag ang imo nga parents, no, very sweet sa isa kag isa. Kung isa ma-adopt mo naman na siya mo. Pero there are times, you know, need mo man i-adopt. Kung for example, toxic ang inyo family. Hindi mo na kinanglan niya sa loon mo kag pa-experience mo sa imo nga partner or sa imo nga future families. Bala naman na to, no? May iba nga mga relationships, mag-asawa, kati wala nag-aintindihan ay kung kaisa gasing gitanay. Oh, mamalaya din ka na naman naghalin. Oh, nag-inom ka naman, nagamukha naman ni mga muna. Dabala ka kipay mo lang ga diyon, gatan aw gin sa aton nga pag pangalagan. O kamo may mga talamyawon ka mo sa mga nagatan aw subong kag sa inyo nga mga friends and family members basi may nagatan aw dara subong.
0: Sa akin lang langga, itamyawon ko lang gali ang family ko nga gatamyaw subong kag ang akon nga mother sa may Morocco kag ang akon nga father nga sa Dubai kag ang mga family man kang akon nga miga sa may Putotan.
3: Pero ang miga mo, hindi mo yung pagtamyawon.
0: At tamyawon ko man ang miga ko lang akin. Sa may Putotan sila subong kay nagpuloy sila.
3: Kasi manwa ni ka K5 Ray, gali mo nga. Kasi manwa man ni ka K5 Andre, basi tupad balay mo balaw. O, diin sila sa Putotan.
0: Sa may, ano sila, langga Kim, sa may Narek sila.
3: Layo na sa inyo.
0: Yes.
3: Lapit lang. Basi, for me, mas sila kita ay doon nagka-K-pop band. Basi, siguro wala naman ka mo nag-abdan na. Basi, kilala na. Kilala na, na sumalang-sumalang. Basi, blay na blues siya pa, ha? O, ano lang nga, i-send niya ng kunukoron sa imo. Basi, private person. May kanong. Pero anong tawganay niya to sa imo nga palangga?
0: Ang tawganay na mo lang ga, Kim, is Ali, which ang namin nakaraan is akin lang ikaw.
3: akin lang ikaw. Ikaw lang yun ang nakaisip, ha? Ikaw lang ito nakapanumdom, ha? Damo ba ginagawa na yung Ali? Amot lang. Ang mga matandaan ko lang ang mga tawganay, usually sa mga friends or even sa mga celebrities. Ang mga mosh. Mosh! Ano meaning isang mosh ganiman?
9: My only sweetheart.
3: My only sweetheart? Bago ko lang nadumduman, ha? May araman gataw ganay langga, may gataw ganay, kung for example, no, medyo adults naman sila, gataw ganay sila, mama, papa, mommy, midi. May araman niya nga nagataw ganay nga, ano pa kitang iba niya taw ganay man? Ga, babe.
9: Yes, babe.
3: Garing budlay bala, no? Babe ang taw ganay ninyo, tapos damo man siya babe nga iman. Oh, what if abi no nag-cheat siya sa imo tapos ang pangalan niya to parcel delivery rider. Longganisa. Si Mr. Longganisa. Araw nagapatamyaw man si Kaki 5 Kisha Marie Catalunya Hanay Sai. O ila Kaki 5 Kisha na beat niya imo record si Kaki 5 Raver 5 years na sila. Oh, pero ikaw Kaki 5 Venice, intrigahon to man siya. O ikaw, since no nga in a relationship ikaw, ano na kamo kadugay kag anong inyong atawganay?
8: Langga Kim, kami manog, excuse me, manog 2 years na this November 17. And ang aman nga atawganay is baby.
3: Baby? Hindi siya baby, kundi baby.
8: Guys. Yes, baby.
3: Like anong spelling sang baby?
8: B-E-B-I.
3: Sinong nakapanumdum sina?
8: Na ano lang din, na tawag lang din. Na buhat-buhat lang.
3: Baby! Cute lang. Ano ang college man siya sa Subong? Or working na siya?
8: Manug work siya from sa Dubai. Ma-work siya sa Dubai.
3: So may long distance ka mo.
8: Kahit ngayon, long distance.
3: LDR ka mo. Pero paano nyo gonna work out ang amo sina? No?
8: Ano lang, quality time.
3: Yeah, via video call, mga manan. Yes,
8: call every night. Ganun lang.
3: Every night, wow. May times manabi nga ka-video call ka mo tapos hindi nyo mapatay kung gabi. Alam lang kakabugtawan ka na lang.
8: Ang sleep call.
3: Sleep call, mga
8: pinaka-kisra.
3: May times man nga mo na.
8: Yes.
3: Pero open ang mga relationship sa mga parents.
8: Oo, alam nila.
3: Legal.
8: Hindi man legal, pero alam nila na may kausap ako.
3: Oo, pero tatagaliin na, taga Manila.
8: Taga Isabela.
3: Oh, may K5 Isabela dito mo. May K5 Tagalog sila na da, no? Tagalog.
8: Tagalog lang amon nga ano nga communication.
3: Pero sa taga Isabela ka man before you stay.
8: Hindi po.
3: So paano siya nakilala?
8: Online ano lang. Online ang tawag doon, dating app ganun. Dating app.
3: So my encourage ni si Kaki 500. Duba si dugay-dugay, ma-install na siya. Kaya ko, ano lang na-install mo sa Play Store mo na? Dating app na siya gali. Hello, hello sa mga viewers naton, sa 40 live viewers naton nga nagatutok subong. O ikaw, Kaka-K5 Venice, may mga friends ikaw and families nga nagatanaw subong?
8: Gusto ko lang tamyawon ang akin nga mama nga always galantaw sa programs ng K5. Si mama from Dubai and also mga tagata ko yung surman nga bilib na bilib ko no sa ano KDN ko kang last time. Wow. My future reporter na daw ang tako yung sur.
3: Oh. Ah, diba lang, namikon, for example, may mga video reports ka mo. Makitaan niya lang inyong output para at least makakomment. Man, para say river, kakomment. Yes. Ano ganit comment ni Papa mo, hanggang?
0: Naghambag siya, halong kagid ka, God bless, Fermi.
3: Ay, may isa pagid mo?
10: Galing mo na.
3: Galing mo na.
0: Oh,
3: pagpalain ka na nga. Awa na, no, mga proud parents. Pero good evening sa mga live viewers naton dira sa First District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K3 News FM Yagao. O sa mga listeners naton dira sa may Tubungan, Tigbawan, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga Banwasang Uton, si Ma'am Yasha Salbondera. Balik ka K5 sa Rina Claire Magno. Balik ka, Mayo lang na iya ang may karelasyon.
8: Ayaw ba?
3: Single si K5 sa Rina, iya ha?
8: Single. Naging single kasi...
3: basista, so yung standards.
8: Yung ano niyan, yung type niyan, mga pinapanood niya sa ano?
3: Ako,
8: sa
3: K-drama.
8: Mga K-drama, yung mga medyo, Thailand.
3: Ate medyo budlay na siya, i-reach. Not unless nga makakadto siya sa amo ng mga country. Pero it's okay man ah, for women to have specific standards. Kasi syempre, it's your way. If you think high caliber ka man yung isa kababae, of course, you'll be looking for someone nga ka-level mo man, high caliber man. Ano mo na? Depende mo na kung may makapasara sa mga standards. Daraman sa mga listeners naton sa 2nd District of Iloilo, kapamati ka mo via K3 News FM Laganes. So, sa ulado mo ka K5 Venice ang mga banwa sa 2nd District. Katagaliyon ikaw mo. Ang mga tupad yung mga banwa.
8: Yung Tigbawan, mga ganun.
3: Hindi,
8: ay, hindi siya.
3: First district
8: pala yun. Sorry. Ano, Alimudyan, San Miguel.
3: Ano pa ganyan?
8: Yun lang naalala ko.
3: Pavia.
8: Oo, Pavia.
3: Pavia, Santa Barbara.
8: Santa Barbara.
3: Saraga. New Lucena. Alam mo na mga ano. Kaya di Bladugay ka sa Manila, kaya nagtener before.
8: Sa Manila kami, ma'am. Pero dirigid kami sa Leo. Sa ata ko yung sur kang since 2010.
3: Bali, 2010, dirig ka na yan.
8: Oo, ma'am.
3: Pero sang bata ikaw, dito ka sa Manila.
8: Sa Manila po.
3: Oo, din ka po sa Manila.
8: Sa Bagong Silang.
3: Pero may balay man ka mo gihapon dito.
8: Ano lang? Ang relatives lang kang mother ko.
3: Dara naman sa mga listeners naton sa 3rd District of Iloilo. Aga pamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Dara sa kay Daddy Edgar Badbadon. And to everyone watching and listening right now, o si Kaki5 Revert. Kaya ito, taga Mina. Ikaw na bala?
0: Yes, good mo.
3: Din ikaw sa Mina. May mga listeners magkita sa Mina mo.
0: Sa may Agmanaphaw po, ma'am.
3: Agmanaphaw. Ano na siya kalayo from proper?
0: Layo siya, ma'am, kay the border na siya kang Pototan, kag-Mina, ma'am.
3: Ah, oo. Pero hindi siya yan na bukid, kundi ano siya.
0: Hindi man siya gid bukid gid, ma'am. Though, may ara man siya nga daw develop naman gid siya.
3: Nga mga areas.
0: Yes.
3: Oo. Kung ikaw kung mangkoton, ano ang mga banwa sa 3rd District of Iloilo? Laban-laban ka, join ka man sa mga, ano, no? Sa mga, tawag na RSPC, DSPC before.
0: Nasa ulo lang naman, kaya nakalagaw kami yung ligid pag-ubra namin kang magasin, halin sa Kalinog, ang... Bajangan, ang Pototan, and then ang ano pa to man?
3: Ano pa gin?
0: Kabatuan.
3: Ano pa gin? Mina, Haniway.
0: Yes, Haniway, ma'am.
3: Haniway. Ano pa gin yung mga banwa? So far daw mo laman na ano. Sa mga listeners mo natin, dira sa 4th District of Iloilo, aga pamati ka mo via K5 News FM Pasig City. Upod natin, dira si ka K5 Edmar Laquina. Anaga Edmar? Diraman sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM Sara 88.7. Upod natin, dira si ka K5 Herman Flores. And of course, dira sa Iloilo City, sa mga suki natin, dira sa may areas ng Mandurriao, sa barangay Airport Mandurriao, dira sa pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. And of course, sa mga KK5 Manaton, Adara sa may areas ang La Paz kay Mami Immaculate ang pamahawan na naton laligad ya K5 Raver. O tamyawa si Mami Immaculate. Kamusta ang experience mo dito sa kay sa La Paz?
0: Thank you kay Mami Immaculate na busogid kini sa maiya nga pancit kag sa sopas ya kag sa libre yang pakape sa amon.
3: Oh, natandaan niyo pangin kaon. Dira man sa kay Sir Cliff Acosta. Akaga, of course, no, dira man sa Rizal Lapus, kay Mamay Mai, Ma'am Kai Kai, dira sa Dakamay, kay Titara na Mapa. And of course, sa mga suki naton nga mga tagpalamay, dira kay Ma'am Veronica, na nagapamati sa Subong. Kay Ma'am Villarose sa Kuwal, dira sa K5 News FM Kalibo. Kay Langga Maria Cristina Karaekre, nga nagatanaw man sa aton Subong. Of course, mayong gabi sa mga live viewers naton Subong, sa kay K5 Mayok, katrasang Kandado Cabana, dira sa may Leon Manasila mo sa Agda, I think. Dira kay Langga Aisha Ahmad. Ambali, Ma'am Aisha Ahmad, always blooming. Thank you. Kay Ma'am Bing Bing Vivian Pagtulunan. Hello, K5 News FM. Happy Sabbath Day from Bing Bing Printing Services sa idalom sang K5 News FM Gabaldon. Kay Langga Leo John Beliones. Kay Langga Rhea Kanya. Ambali, walang lihiman. Trust sa bawat isa. Think positive, dapat appreciate ang bawat isa sa inyo. Support lang. O nagsabat na siya sa pamangkot naton. Hi, baby. Kaya mabalik ka K5 Dion. Oh. Anong reply mo na siya?
0: Magpahuway na lang siya. Ang kay Basi Kapoy pa siya.
3: Ano naman kay Langga Alan Ortega Tocoyo. Dara sa kay, good evening sa TTA Retired Teachers sa National High School, Ma'am Salvacion Baby Kapatayan, and Ma'am Arlene G. Kapatayan, Registered Nurse ang Barangay Talakuan, Leon. Sir Higino Sumagaysay, watching from Barangay Bulabog, Bengawan, Alfonso Lorca Jr., RV Chris Caceres, Langga Kisha Marihan Aysay, paligatanaw, dara sa may Santa Barbara. And of course, mga K5, ano ganing aton palamangkutanan for tonight, Langga Raver and Langga Angel?
0: Ang Langga,
8: ang aton nga palamangkutanan is ano, Langga, ano ang
0: sikreto para maglawig ang relasyon?
3: Amo na ang sabton ninyo karon. Sa mga K5 naton, chillax, chillax. And of course, isave nyo man dira ang aton siring hotline. 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Para karon, no, mag-open kita sa mga callers. Good evening kay Langga Gerard Aliador Abeliano Jr. Watching from Sara Iloilo. Kay Langga Leo John Beliones, dara sa Capiz. And pangapika mo dira sang DTX Coffee Mix, sang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang. Uy, nakakape ka na, naka-detox ka pa. And of course, for our first set of playlists ka K5 Venice. Langga Venice, ang aton sining ano ang mga playlist naton Subong. Ginpapili ko na si ka K5 Venice sa mga songs naton, ang iyang mga favorite songs. Kagkaroon, pwede man ka mo ka-request, pinaagi sa aton nga comment section. Ka K5 Venice?
8: Bale, ang favorite songs ko currently is ang Robbers by 1975. Next is Panaginip by Nicole. And lastly is Dalangin by Earl Agustin.
3: Being special, good evening, Sir Boyet Parcon. Dara sa Western Visayas Transport Cooperative, ang ilang yung chairman. Maayad-ayad yun nga gabi, kaya halong na nila ako nagabiyahe, ikaw Subong, sir. Oras, 29 minutos, makaligad ang alas 7 sang gabi. Stand by. Magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagan, dragi lamang sa Saturday Night Sweet, Langga Kelm.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:49 na sa gabi.

0: Kampiyon!
1: Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Upod sa gihapon, sanday!
2: Langga River Kag!
3: Langga Angel!
1: Langga Ben Ice! Sa mga K-5 naton, it's time na para sabto ng aton siringa palamang kutanon. Mga langga-langga, ano bala ang sekreto para maglawig ang relasyon? May pila na ka mga comments dari sa aton siringa comment section sa aton Facebook Live. O kung gusto nyo na makibardagulan sa amon, pwede gina, comment ka mo dara sa K5 News FM Iloilo 8.7. And of course, save nyo dara ang aton siringa number 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. From Mom Bings PSJ, ang balyalangga, Kim, para maglawig ang isa ka relasyon, dapat may teamwork, may respect kag salig sa isa kag isa. Ano mahambal nyo dari ka K5 Raver kag ka K5 Venice sa comment niya? Dapat ito na may teamwork.
2: Sakto, Ma'am, ang comment ni Ma'am, no, kay kinanglanggid kang pag-intindihan ay sa isa kag isa kag kinanglanggid mag-cooperate kag mag-istoryahan ay tig. Si Tarom kag mabalaan ang problema kang isa kag isa.
3: Sa ako naman lang ga Kim, sakto man ang comment ni Ma'am Bings kay sa amon sang partner ko, we give and take po.
1: Amo gid na hindi lang dapat isa ang gahatag or isa lang ang ga-effort. Ang baya gani nila bala nga it takes two to tango,
3: yes.
1: Di ba? Nga kay kita syempre kung for example whether babae ka man or lalaki, kung feeling mo ikaw lang isa tanan ga try para mag-work out ang inyong relationship, there will be time or maabot gid ang tiempo nga kapuyon ka, madrain ikaw until such time nga mag-give up ka na. It's either mag-give up ka o kun ma-stay ka sa gihapon pero hindi ka na maripayon. Diba lang?
2: Yes, good lang, Kim. Kag amugid man ako kung ginastoryahan yung isa ka problema, do ma-feel nyo gina gamag-an ang inyong pagpanulukan sa isa kag isa. Kag hindi ka mo madasig ma-drain, hindi ka mo dasig ma-fall out of love.
1: Insakto, good. May time sabi nga kung kaisa, tawag na ang baganin nila, na ang pagpalangga, abi, hindi lang tanan sa diya, diba? May time siya nag-aaway ka mo, may mga ups and downs sa ginatawag nga relationship. Kung kaisa, testingan bala kay, kung nagalawi ang relationship ninyo, nag-comfortable na ka mo sa isa kag-isa, dala nyo na makitaan or makilalaan ang kung ano sila, bilang tao, ano gidang ilang batasan, sa likod sang different kung kaisa mo, ang imong partner kung kaisa, lain siya mag-treat sa iba niya tao, lain man niya ang pakihalubilo iya sa imo. Oh, pero diri makater kita na kay may gatawag. Ari ang aton sininga caller sa aton sininga line number 1. Hello, hello lang ga. Good evening. Aba. Ka K5, sino na ganin sa piyak nga linya?
4: Simpre, si K5. Si K5 Renan sang panati Iloilo kasi K5 Kema.
1: Si K5 Venice kag si K5 Raver ang pa istoryahon ko sa imo. Hello ka lang sa ila K5 Rena no. Si K5 maupod mo si K5 Angel kag si K5 Langga Raver.
4: Ah, mahangga Peter sa inyo mga K5 ba. Ayop nga nga ra kamo subong sama yung kahintangan kag ano kita wag ni malimpyo ni una kag balatiagon.
1: Ang kamusta ka sumong ka K5 Renan?
4: Okay naman K5 Tim, susuwal ba ga-propoway na no? Kaya siyempre, bago lang kami dito kabot sa ito nga mga nga-tara na. Ay, K5 Angel.

0: anong sekreto para maglawig ang relasyon? Okay, so liwatan ko ang pamangkot, sir. Ang pamangkot is, Langga, ano ang sikreto para maglawig ang relasyon?
1: Okay na, principal, naman yung gabi ito sa inyo, no? Sa inyo, tatlo, tanggap po na technical partner, si Five Andrea. Siguro para sa akin, pero wala man ako ng sikreto ang relasyon ng kung ano maglawig. Siguro para sa akin, pagsalig lang kita. Sa pag-intindihan ay, sa tagsa-tagsa, siguro ang kinanglan, kung ang mas kinakalan kid sana tayo maglawig kamo sa inyong relasyon dari kamo sa inyong relasyon na tagsa-tagsa ka desisyon sa kinabuhi.
2: May mga follow-up questions ka mo lang ka Angel and ka Raver sa iya.
3: Ako na lang po. Para sa imo sir, ano ang pinaka dapat ginatun-an kang isa ka lalaki para mapalawig ang relasyon or para man sa partner ya? Ano ang ginaubra niyo sir para maging consistent ang inyong pagpalanggaan ay?
1: Okay, thank you kita River sa question no. Siguro para sa akin ang consistent siguro nga kinahanglan noon ang pagtunan kita pa sa lalaki pag respeto kita sa babae. Sa babae man pag-respeto mo sa desisyon sa lalaki, siguro kaki-five river. Kasi red ka naman kaki-five angel, ah.
0: Yes, dapat may ara. Ganyan, respect para sa isa kag-isa, no, sir, no?
1: Okay, kung ano na kung kaki-five angel, kaki-five ka naman kaki-five river, kung wala ka karong pag-respeto sa babae, siyempre ang babae, hindi ka na yan mag-stay sa mga relasyon. Kung wala ka ganang respeto sa pamilya mo, tapos wala mo masag na respeto, ano pagkatayaan ko mag-upo na ka mo?
0: Yes.
1: Ano nagkatayaan ko mag-inakawang mo na ka? Bakit pakawian mo pasagay ko sa iba niya tao? Inakon nula ka sa kuna. Inangapagay kinanglanon gid sa relasyon ng pag-respeto gid. Sa pag-intindihan na kita kipagsa.
3: Sakto gid sir no, pero may ara bla nga time sir nga nabudlayan ka or may ara nga nabudlayan ka magpalangga or mag-intindi sa imong partner. Anong ginaubra mo sir?
1: Pero para ako nyo rin kay Beverly, sabong kung rin nabudlayan ko na bong kasyempre layo akong partner ka kay Five River mo.
2: LDR. Yeah,
1: kung mag LDR bala, tapos ang appearance bala, wala kaya kapalo. Ano, lagi ka kapalo ang mga kakipahit nga ati. Kami nasa subong ang mga tinihon, madugay na kagang niyang parents. Kumbaga, ang mga nanabutlayan ko, itong nahuya sa bala, may pakilala ko bala mga kakipahit.
2: Anong ma-advise mo sa iya, kalangga Raver, kalangga Venice, kalangga Angel?
3: Sa muna, guro nga sitwasyon, sir, no? Do mabudlay, gid man pakilala. Pero kinanglan, tigo siguro, gid nga mag-wait or mag-hulat gid sang iya, gid nga desisyon, kahit doon kinanglan taman i-respect ang iya nga desisyon, kag do kinanglan gid lang siguro lawigon ang aton siguro, sir, nga pasensya siguro, sir.
2: Ikaw, kaki-five angel.
1: Actually, kaki-five river, kaki-five game, and kaki-five angel, no? One year na kami sa nga September, ako nang tanagin na ando. Saan hindi na ako tanagin pagkipakilala sa kinikanan niya kung makamit kami pala in person.
2: Wala pa ka meet in person.
1: Lain yung kagustuhan niya, kaki-five angel, kaki-five KMM, kaki-five reader mo, lain yung kagustuhan. Siyempre, narepito ako man yung desisyon, no? Siyempre, yan na yung desisyon. Tapos sa number naman sa akong niya straight yung appearance, true. Kung nag number ko pala, okay naman sa akong kundi ako ulit pakilala. Pero, bilang sa akong sitwasyon niya, totally blind. Tapos, hindi pa siya magpati. Kung hindi siya pala magpati niya, makagadto ko nga muna eh. Makagadto ko sa gila, kaya bangutan mo ko na
2: eh. Ikaw kay Langga Angel, may advice ikaw kay Langga Arena.
0: Mga ako lang ang ma-advise sa imo, sir, is dapat may ara man kamusing heart-to-heart talk sa imo partner kung ano gid bala ang dapat nyo nga himuon about sa status ng inyong relationship. Kay, for example, sa imo man nga part, no, if hindi ka papagpakilala, syempre may mabatsyagan ka man nga katiting or kung ano man sa imo ang mabatsyagan mo nga kasakit kay hindi ka sa pagpakilala. Pero ang ako lang gid ma-advise is dapat nyo gid na i-istoryahan kung ano gid bala ang magiging desisyon kag kung ano ang plano sang imo nga ka relationship subong sir.
1: Alam mo nga kay Five Angel no.

0: kung tumasagal eh, kung ano ba lang main reason. Kasi amun din na naman sa may ginambalya. Check ko na yung parents, check ko na yung pamilya ya. Tapos na ko yung asa ko no. Manabala kay Pai Benjel.
1: Lain ganyan yung mag-advise. Ang pati yun, bumakota na yung ano.
2: Ay, sus.
1: Pilan ako ng mga edad nyo, Langga Reynan.
0: Siguro magulang na ako, ako 23 o 20 pa lang kay 5K ma.
1: Pero legal age naman. Garing kong kay isa, no? May times nga kapin pa ako ng mga parents.
0: Excuse na natin kay 5K, no? Pasensya lang dahil kung di pamati ka, pero amo nang kamatura na. Kung di pamati, manasabang kay 5K ma.
1: Okay, gapamati ni Abby ang iyong partner. Usually, listener man na natin. sige, nalain din mag-advise ng mga ka-K5 natin, yung mga interns. Kung may mga experience man sa ginatawag na pagpalangga, especially na naka-long term na sila, kumbaga. Naka-anniversary.
0: Siyempre, amo na nga K5 kin nga, amo na nga nga yung mga ka-K5 interns nga, mga manami mag-advise. Sila na lang ang generation nga K5 kin,
1: sa muna, nag-start ako din sa program ko. Wala man ako sang experience sa ginatawag nga relasyon. Nagka-crush-crush doon sa muna. Sa muna, may mga crush-crush. Ako, mga tag-9 years ko na nga crush.
0: Pero ako rin, kita kem, kung una rin niya pagsugot ang program mo, na pati antay niya kita kem,
1: kaga mature man kita sa the way we think, the way we observe, and
2: the way we act.
1: The way we act and the way we treat life. The way we decide.
0: Ang mga nga kita kem nga, dapat san bata ka ba na atong tangin daron? Kung atong bala, pasang karo ng atong pauna-una bala kay Pedkin.
1: Medyo madugay-dugay naman atong program. Ano mga 3 years na atong sininga program? 3 sa Saturday nights with Langga. Pero ikaw, subong may mga taramyawon ka draki K5 Rainan?
0: Damang salamat si Pedkin, kay K5 Rayburn, kay K5 Angel. Unong natin yung rastro mo yung gabi ah. Kay K5 Andre may gabi man. Sa kay DJ Matsukulit. Sa kay Nung Herbert, ng Rona, kay Nang Goldie. Kay Rimi Rotel, Ryan Rustom, kay nung Jimmy, ka sa tarantaran nung nagpamati sa kampiyon niya estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Pwede ba request song kay K5 Game?
1: Ano nga song?
0: Siguro, para sa ako ni Bro, ano ah, Ikaw at Ako by TG Monterrey.
1: Ikaw at ako naman ha. Or lain. sige, ipanote na natin yung K500. Sige, K5 Rainan, thank you so much.
0: Yeah, next round ako K5 Game ha.
1: Sure, bola. Sige, K5 Rainan.
0: Ang inyo programa, Saturday night with Langga Kim. Tinatulong sa inyo sang Power Trio, ginapunan sa Ditex 500, MyTC, and D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist ng mga tigalitan niya, produkto ni Dr. Ramil Itanguy. Kagpanong doon natin yung mga tagpalamati para maging updated sa mga balita, mag-like, share, and follow sa 88.7 Facebook page. Para sa mga updated niya mga balita sa sudad sa Iloilo, tupo na lamang si K5 Kim, K5 Angel, K5 River, rin naman si K5 Renanda Isun para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number one na kita, the best radio station, K5 News FM, kampiyon!
1: Thank you so much, K5 Rainan. So, lado, yagin ang mga produkto. Huwag kagang extra. Siguro may best and extra. Pwede yan si, ano, pareho sila ngalan.
2: Kampiyon!
1: Basta ganis, guys, ka lang ha. Si Renan Saliko, kagali ha. Si Renan Saliko, siya gali. By the way, may mga comment man dari from our live viewers. From Sir Tristan Wyatt Bigulay, may gabi. Request ang kusong 9 to 5 by Dolly Parton. 9 to 5. 9 yung number, T-O and 5. 9 to 5. By Dolly Parton. From Langga Yash Asalbon, na bali, respect lang gid ang need. Para ko nung dugay ang relasyon kag deep understanding. And sakto gid kung kaisa kon wala nyo balagi na respeto ang mga boundaries ninyo sa isa kag isa. There will be times nga ti hindi gid man kamo yung magintindihan. Kag dapat yun, for example, bisan akig ka, bisan wala ka sa mudo, wala mo ginasinggitan, wala mo ginabuyayaw ang imong partner. Wala ka gabuya sa mga malain nga tanaga ano man ang imong mudo. Syempre you have to respect that person. Ara lang on how kung paano ka bala mangin friendly, paano ka mangin maayo sa iban nga tao. tawo, dapat amo ka man sa imong partner. Diba la? From Langga, Chrisline Agascon, Lubay, hindi mo na siya pagpahibaloon nga kamuna para hindi na siya kung makipag-break. Basic. Parang advice na ka kayo, 5-9. Good evening, Langga, Mario Bellio. From Langga, Aisha Ahmad. Abali, respect is the most important thing in the relationship, in a relationship. And always put God in the center of your life. Mamugid and saktugin, no? Ambali lang, mas manami kung parmi ka mong simba together. May time ka mo kada Domingo. Date-date man ka mo. May quality time man ka mo sa isa kag-isa. Ito syempre, kung for example, maglawing na ang relasyon ninyo. So, ano na siya mo kung kaisa do feeling, yun mag-uton na ka mo. So, kung kaisa, or, there will be times, nga ti, do kung kakadulaan na ka mo sa spark romantically. That's why you have to do things nga maka-ignite sa gihapon sa inyo drang mga relasyon. Sige, ma! Commercial break kita, Anay. Mag D3 Biohealth Alert. Kag ipatukar na ito na karon na ang mga music request natin. Sino nga mga ka-K5? Pero inom ka mo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant, shadow good, perami. Oras, 5 minutos, makaligad ang alas 8 sa gabi. Stand by, magapanumbalik kita dali lamang sa aton sino nga pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kim.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
6: dapat
7: sa lawas
6: hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no,
6: kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI, Na kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Mm-hmm. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Mm-hmm. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
3: nga may D3.
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
10: nga may Visio.
3: Ang Visio
10: nga may D3.
3: Mga mabuti ka.
10: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
10: DTX 500.
3: Masaligan.
10: Epektibo.
3: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
3: amo naman
10: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
10: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Salit si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
3: Pamasaga butika.
10: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
10: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga lamaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
20: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
21: Galao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasakpay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
10: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
24: Ang PCO
10: yung may D3.
24: Makakas mga butika.
10: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
10: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5 News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.
33: Three nights with Lanka Cave.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:19 na sa gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa nga Saturday Nights with Langga Kim upod Sanday.
1: Langga Ray. Kag Langga River.
0: Langga Angel and Langga River. By the way, maay dayat gid nga gabi sa aton sa ring mga live viewers subo. Adala sa mga ka K5 naton. Si Sir Leo John Bellion, sambalya. For me lang ga, Kim, para maglawig ang isa ka relasyon, dapat may saligid ang kada isa sa both partners. Kabalo mag-intindi, kabalo magpatawad. Kaya ang tuod nga pagpalangga, hindi lang para sa insaktong nga tao, kundi dapat kabalo man ka mga duha nga magbato kung ano man ang mag-abot sa inyo nga duha. Kaya hindi tara nga oras, puro sadya lang ang relasyon. For you, Langga Raver and Langga Angel, ano ka-importante ang pagsalig sa isa kag-isa while you're in a relationship?
1: For me, Langga Kim, no, tama agad ka-importante ang pag-trust mo, paghatag mo trust sa imong partner kay dira agad ang foundation sa inyo love kay kung para si Mubla, kung hindi ka mag-trust ang imo partner, kag kung hindi mo siya pagsaligan sa isang bagay or sa ginaubraya, do all the time lang gid na, do ma... do all the time lang gid ma-overthink ka kung anong obrahon niya or kung ano man ang iya mga obrahon sa isa ka bagay. Like do hindi ka ma-confirm sa adlaw-adlaw mo.
0: Ikaw ka K5 Angel.
2: Kim, sakta madugang lang ko sa ginhambal ni River, no? Dapat may ara, gigita nga trust sa ating relationship. Kay Kisra, kung hindi full percent ang trust sa isa ka relationship, may ara nga toxic side, no? If like, for example, kanan na lang ahulag, ibantayan mo gid sa imo nga partner, then maugot nawa mo kung, for example, may personal time man siya, kag quality time sa self niya, tapos ipunggan mo pa, hindi sa tanan nga oras, especially sa amon, sa partner ko, kay LDR kami, hindi sa tanan nga oras, kapot naman ang amon nga cellphone, kag dapat nga mag-talk to each other, dapat may ara man nga personal time, personal me time, mga aton nga mga partner, kag ang aton man nga kaugalingon.
0: Pero paano nyo i-work out ka K5 Raver and ka K5 Angel? Kung for example, labi, no? Kagiya ka gin-betray sa imong partner. Kumbaga, do may pilas na. Do may sugat na kumbaga ang iyong puso. Kung sa salamin pa nabuka na. Paano nyo na i-work out kung for example, ano, amon ang matabo? Kung maabot ka mo, habi, no? Sa amon ang mga sitwasyon.
1: Para sa akin lang ang langga Kim, no? Pay ang kung may amuman lang nga sitwasyon kay ang rules ng biamon sang akong miga is kung sa cheating lang bala langga Kim. If ever daw nga mag-cheat ako or mag-cheat man siya, do hindi niya gid daw ako paghatagan second chance and do same man ko sa iya nga response kay kung sa amuna nga sitwasyon do hatagan mo na lang gid self-respect ang kaugalingon mo kay do kung mahatag ka pa kang second chance nga gin-betray ka na or nag-cheat naman sa imo, do ginapanubo mo ang level mo, kag do gina-disrespect mo na ang self mo lang, Kim.
0: Ikaw ka K5 Angel.
2: Sa ako naman lang, Kim, if ever nga i-break sa akong nga partner ang akong nga trust, never nagid ako mag-trust sa iya, kag base mo pa ng rason sang end sang amon nga relationship. Kay balan mo, once nga mag-break sang trust sang isa ka taho, dyan nga gina sa mind mo nga basi himuon nga liwat even if
0: nagbago na siya.
2: Yes.
0: Oh, kumbaga ti may ano na siya, may trauma ka na.
2: Tapos, yes.
0: Gabalik-balik lang, balarang hindi ka at ease. Hindi wala sang assurance sa mga relationship mood nga nahimo yan na before.
2: Ganit.
0: Like you mentioned nga, possible, nahimoon niya naman liwan. Pero for you, ka K5 Angel, ano ang makonsider mo nga cheating o kung pag-cheat? Ina-consider mo man wala nga cheating ang mga pag-chat sa iba niya mga babae? Kung for example, lang partner mo, nag-chat sa iba niya babae, nag-heart, nag-like. Like, for example, kung sa imo, wala siya nag-react sa mga social media posts. Pero sa iba niya tao, sa iba niya babae, very active siya, especially sa mga pa-sexy mga posts. What's your take regarding this?
2: Hypothetical situation. As for me, okay lang man if, I mean, hindi siya okay for me if like, sa akon, wala siya ga-heart, sa iba ga-heart siya. Siyempre, malain man ang buot ko. Mm-hmm. Then if, pero knowing my partner, hindi man siya gid into social media, kag gamay lang man ang FB friends niya, kag hindi man siya mahilig sa mga muna-muna. Pero if ever nga matabo, syempre matampo ko sa iya.
0: Oh, masunggod kasi.
2: Masunggod kasi iya.
0: And paano mo siya i-confront? Or ano ang balon mo sa iya?
2: Siguro i-open up ko sa iya ang amuna nga side ko. Syempre hindi man sa kuon nga pagiging OA, pero dapat syempre open kita sa aton nga relationship. Dapat istoryahan nato ang tanan nga gulo sa aton nga mind.
0: Oh, ikaw kay Five River, ano ang take mo regarding diri?
1: Ga-agree gid ko kay Langga Angel mga kay 5 Kim, no? Kay kung sa amo na nga bagay, bla, need nyo gid na storyahan, like kung may nakita ka man nga gina-heart siya, tapos ikaw wala, wala siya eskala.
0: Pero what if kung ano siya, habitual, like mahilig siya mag-tanaw, mag-view, mag-share sa mga sexy posts despite nga may karelasyon siya?
1: Do siguro kay 5 Kim, makonsider ta na nga if ever man nga may karo-cheating kay... It means nga do ang attraction niya bla lang gakim do nagatunga sa iya nga partner kag sa iban nga tao. It means like do even if nga hindi ipahambal yaman nga do last lang or wala to love, do kalain man gyapon sa pamatyagan sang iya nga partner kay ginaobra ya na nga behind the back ang partner ya, kag do wala ya gina-consider ang feelings gigang partner ya lang gakim.
0: Tamo, how open are you sa inyong mga relationship, especially sa mga cellphones, sa mga social media accounts, mga may mga
2: exchange ka accounts?
0: Exchange accounts. And anong inyo diri nga experience right now, kag take ninyo?
1: Sa akon lang, Kim, no, do kong sa first few years naman kang akon nga amiga, do amon ginobra pa subong mga dugay naman kay, do wala naman kami ga consider nga mag-check. Ay, may mga time man mag-check kang social media nga accounts or no, pay wala naman gid ginatagan, gid big deal ang pag-exchange gid kang account lang ga Kim.
2: Paya sa talaga exchange account sa mo, like ma-open yung account sa isa kag isa?
1: Yes, ang ma-open yung account ko, pay do subong do wala naman siya gana-gani mag-open sa account.
2: Puro school related lang kay busy ang college life. Sa ako naman lang ga Kim, sa amin yung partner, hindi kami agree sa exchange kang account. Kaya syempre, may harap man kami mga
0: privacy.
2: Yes. And especially, hindi man kami mag-intindihan na isang amon nga mga dialekto. Kaya syempre, ako, karaya, ata siya, Ilocano. So, hindi kami magka-intindi sa isa kag isa if ever mag-exchange kami sa amon nga mga accounts.
0: Oh. Pero it's a matter of ano lang, transparency. Yes. Depende naman sa imo. Kung for example, ikaw ginasaligan ka sa imo partner, tapos nag-cheat ikaw or ginbetray mo siya.
2: It's your choice.
0: It's your choice. Kaya magandang nila, cheating is a choice.
2: Yes.
1: It's a you problem.
0: It's a you problem. And hindi lang mo namambal nga accident.
2: Yes.
0: Never na nga kung for
2: intentional
0: example.
2: Intentional
0: gidria. Oh, especially if you have a partner, kag kung for example, no? May partner ikaw, tapos like may ka-chat ikaw nga dumasobra pa sa chatana inyo sa imo nga partner, di ba? Depende man na sa imo, maabot gid ang punto nga ti basi ma konsensya ka man sa uli, ang guilt nga ginatawa. Nagapati man bala kamo nga kung for example, ang babayi ang madugay maka-move on, pero kung for example, maka-move on na ang babayi. Wala na gid siya yalabot. Pero may times man, nga ambal nila, nga kung for example, ang lalaki, do dasig siya, abi makamove on, kung tulukon mo lang. Pero kung for example, makita niya na nalipay na ang iyang nga ex, kung for example, very independent na siya, kag mayara na siya sa iba, nira niya usually ga sink in. Ano darang mahambal ninyo?
1: Ang mahambal ko dalang nga, Kim, do nakakaagi na sa akin, hambal ang miga ko, kay kung hambal yagi sa akin, if ever man nga mag-break kami, or... mag-end gid man ang relationship namon, do wala na gid siya lalabot if ever man nag-cheat ko or nag-cheat ko nga may ibang nga third party, do wala, it means kuno do wala na gid siya feeling sa akin kung umuna obrahon ko, kag wala na siya labot kung ano man obrahon ko, like maging nobody na lang gid ko guro sa iya.
0: Yeah, do from lovers to strangers.
1: Yes, gid.
0: Ikaw ka K5 Angel.
2: Sa ako naman ka K5 langga Kim, no, gapati may ara sila na kasabihan nga it takes depende sa taho, syempre depende sa babae. If pira like pira ka man sila maka move on, may ara times nga
0: may
2: episode.
0: Rule,
2: yeah, mga relapse, ganon. Oh. Then sa lalaki naman, like for example, makita nila nga like do successful na to ang ilang ex or like daw naging confident na kag naging ano ang babae, mayara times nga i-stalk ikaw sa imo account, mayara nga i-chat gid ikaw, nga mo na pinagsisihan niya daw, ganon-ganon. Mm. Aman ang lalaki.
0: Oh, kagi ka na experience.
2: Yes!
0: My ex na ikaw.
2: Mayara.
0: So, balinsang nakita, yan nga do ano na ikaw, nag-grow up ka na. Dodora, i-chat yan ka kag mamara. Sorry, pwede kita liwat.
2: Mayara, mamara. Pinagsisihan niya daw, kunabi.
0: Amo gina, kay ang magani nila ka no, nga ang best ko nung pang pag-grow up, break up. Damo ko na nabalaan mo nga after nila break up sa ilang mga partners, grabe pagwapa nila, grabe yung pagwapo nila. Tungod nga tayo, syempre, you're motivated nga, something like, gugahambal ka ba lang, thank you next. Nga, I'm more than what you think of me, I'm more than the betrayal, I'm more than the cheating nga natabo. Diba lang?
2: Yes. So,
1: mamba, kado, ito na ako ngayon.
0: Oh, ito na ako ngayon. Ako ang iyong sinayang.
2: Ito na yung sinayang mo.
0: Yun sakto gid. Kahit siyempre, no, may times, kung ara siya sa imo, hindi mo siya balang ma-appreciate. Pero kung for example, madula na siya sa loyo mo, malawig niya siya nga, hindi mo siya makita, hindi mo siya maka-istorya, dara mo ma-realize nga, ay, importante siya gali sa akon. Ay, mayo siya gali nga mag-treat sa akon. Tapos, ginsayang ko lang tuod sa temporaryong mga kalipay, no? Usually nabi sa mga nag-cheat na makakita bala sila sang temporary happiness.
1: Yes.
0: Ang makapa for example, nag-aaway sila sang partner niya, mangita siya bala sang ma-comfort sa ila, no. Tapos dra ko kay isa gasugod-sugod sa comfort, no. Mag-comfortanay sila tapos maluyaganay.
2: Yes.
1: Comflirt na tawag.
2: Comflirt.
0: That is why nga for example, tawag na, no, gaaway ka man sa partner mo, hindi ka magpa-comfort sa iban. Especially
2: yes.
0: Sa tao, nga balaan mo nga may luyag sa imo and may possibility nga maluyag ka man sa ila. Pwede pa sa grupo mo, barkada mo, sa parents mo, sa utod mo, sa mga pakaisahan mo. Or not to people, nga ti, arab lang, nagahulat lang ka mangin single ka.
1: Mga yeah, abangers.
0: Mga abangers, mga bantay sa lakay. Mama na mo. pero sa inyo, ano mga ginahimo ninyo nga mga efforts para at least mabatsyagan sang partners ninyo nga sila lang may assurance kag araw lang ginapabatsyag mo sa ilang nga palangga sila.
2: Yes.
0: Sa imo ka K5 River, Langga River.
1: Para sa akin lang, Kim, no, ang ginapermi ko, ginaobra sa partner ko is like, no, ginahambal ko sa iya adlaw-adlaw, like, ginahambalan ko siya nga, ang ikaw lang akon or ikaw lang ya pilion ko biskan if ever man may point man nga gahambal siya may basila basi may nagaamon sa imo may nakagusto sa imo dugo overthink siya sa mga amo nga bagay ginahambalan ko gid siya permi nga do hindi siya lang gid do hindi man ya wala man ko di ko man na obra sa iya kaya hindi ko gid kaya i-betray ang iya trust bala lang gakim do kinahanglan gid kang permi gid nga words of affirmation lang gid kag ang imo nga reassurance sa iya if ever man na nagaoverthink siya.
2: Mm. Sa ako naman lang ga Kim, ang akon nga reassurance sa akon nga partner is like for example, kang last few months naga-work siya sa isa ka fast food, no. Tas late na siya gapuli. Syempre mas spend ban kang time bisan 1 hour lang a call, then amo na ang pagtulog. Tas same man no, if like for example, i-update mo man siya always kanong imo nga ginaubra. Not every time, kag not every action, pero may ara, ganyan update, kag ilisin siya, magin say, permi kung tiini ka, o nung mga whereabouts mo, amalang na lang, Kim.
0: Amogid, akon for example, kasunggod siya, or gaaway siya, may pagdududa siya, imbes nga maawayon mo siya, hatagan mo siya sang assurance. Diba la? Okay, kung kaya isa gapangga lang na mo. gapangga-angga lang na. Away-awayon niya ka. May mga tao, especially sa mga babae, very overthinker. Kag there will be times nga kapin pa kun sila bala, no? May makita na lang medyo may pagdududa sila. I-confront ka nila. Tapos for example, kung i-confront ka, tapos maaking kapagid, dira ka mo nga hindi mag-intindihan. Sige. Ano na to gani ang songs mo ka K5 Raver?
1: Ang About You by 1975.
0: Ah, mga idol na ng 1975. Kagad ito mga request ng aton sining mga ka-K5 listeners and viewers right now. Mga ka-K5, inom ka moderasang D3 Bio, agad maproteksyonan ang lawas, batok sa tangkaso, sipon nila, at kag iban pang mga sakit. Tumar na sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Oe. Oras 34 minutos makaligad ang alas 8 sang gabi. Standby ka mo kag magpamani sang pera ka mga ambahanon samtang nagarelax dira kag nagapatuyo sa inyotag sa ka mga puloyan. Magapanumbalik kita diri lamang sa Saturday Nights with Langga Kim.

0: Saturday nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gita nga akong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500. Garantisado Epektibo Aramis DDX 500 DDX Coffee Mix
4: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol katol
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:48 na sang gabi. Last portion sa atong sari nga pagpangalagad. Dari sa Saturday Nights with Langga Kim upod sanday.
2: Langga River.
1: Kag Langga Angel.
19: And of course, this time is time para sa pangpa-shoutout.
5: Saturday Nights. Shoutout!
7: Saturday nights.
19: Maay dayad nga gabi kay Sir Mario Abelio, kapangagdagid sa pagpanihapon, Sir Gene Ray Siman. Sa mga nagabiyahay dira sa mga Sirius Boss, may mga listeners kita dira, no? Adra kay Sir Salaganes, gali last time, no? Ganto ka dira, may gapamati gidira, no? Kay Sir Helmer Felicidario, Sir Christian Wyatt, igulay sa mga taxi patrollers, ang K5 News FM Iloilo, good evening. And of course, dira man sa mga ka-K5 naton. O inyo, may mga talamyawan ka mo last tamyawan ay. May mga birthdays. Ago, mga anniversaries man, series.
8: Tamyawan ko lang galing mama ang langgap yung mga akon nga lola sa may barangay Agmanapaw, si Clarita, and then ang akon nga pamilya da sa may mga palya sa may gagalantaw man subong sa K5 News FM kag sa may Pototan sa may Banuagid kang Miga ko sa may Narek mga Persia family. Thank you.
14: Man, tamyawan ko ang akon nga dada sa may tako yung Sir Leon kag sa tanan nga mga nagawatch sang live sang Saturday nights with Langga Kim kag sa tanan nga mga tagpalamati sang K5 News FM.
19: Among pamangkuton what you've learned sa inyo nga internship considering nga last day na lang namo nga mabatian ang inyong mga tingog maybe in the future pa ma fourth year pa man kamo pero ano so far ang mga na-learn ninyo dire sa inyo nga internship
8: sa akong gid lang akim damo gid nang na-learn ko sa ano pang gid sa field sang broadcasting di lang mostly sa may journal kay sa amon ba nga course mostly sa journal lang is sa writing lang gid kami and sa may ga-field man kami pay
19: magazine
8: sa magazine kami sa field pay hindi gid kami gid exposed gid gawa sa may technical sa may exposure sa may pag reportings and mga situation report and then amo gid ang pinaka nanamian ko gid ang reportorial kay damo gid ako ng experience kag damo man nga dignidad ang nadula sa akon sa reportorial.
19: Kag sa araw gid nga dignidad nadula
8: sa yung gimpaka ni Sir John ko pulot sa diversion.
19: Oh, pero proud man to si Papa mo.
8: Yes. Ang akon nga ginikanan gid nga perming nga comment sa may K5 News FM nga proud na proud gid kada makita nilang exposure ko sa K5 News FM. Kag very thankful gid sa opportunity nga ginhatag sa K5 News FM lang ga Kim kay hindi lang gid sa may writing kami na enhance ang among writing kag mga hiligay noon nga wala pa man kay migawa experience sa pati sa field kag sa mga reporting gid lang gyud.
19: Pero ikaw mahuloy on kaya ka K5 braver.
8: Ang di may pagka introvert man lang gyud kay pay gamay lang gid nga pagka maloy on. Pay if ever
19: kung needed nga mangin extrovert yes. Kaya man.
8: kaya man magwa sa aton nga comfort zone.
19: Oo. Ikaw lang ga Angel.
14: Ang sa ako naman lang ga Kim, ang akong gid nga natun-an is ang sa may kang newsroom week kay hindi gali tanan nga English words or Tagalog words need gid gali i-translate into Hiligaynon. Habang Sir Sonny, may ara ko no ibang mga terms nga stay as is kag mayara man nga mga terms nga deeper Hiligaynon gid kay syempre ako karaya ako hindi man gid ako anad sa Hiligaynon kag hindi man ako kaintindi sang iban yung mga terms sang Hiligaynon.
19: Oh, ano nga term ang natun-an mo kay K5 Sonny?
14: Nalipat na ko pa may ara siya nga do phrase nga gintudlo sa akon same with the nang alira kag Ma'am Kija. And sa may ang pinaka favorite ko git nga naging ano ko is ang reportorial bisan 2 days lang sa jagid mag-email sa kay Ma'am Karen kang sign on and kang last nga pag live report ko kay Sir June Kapulot kaupod ikaw
19: at 2 days lang kamo sa ano.
14: Yes ma'am
19: kay okay, anniversary na tuunan sang anniversary. Sang, sino ka ng kadungan yun? Anday ni Renan.
14: Yes, sila ni Renan. Tina, kag Mitch.
19: Nabitin. Pero amo na, there's more pa. Na-experience suman kung paano magpulaw.
14: Yes, ano gid ang sleeping patterns.
19: Oh.
14: Ang sleeping cycle.
19: Usually, amo man gid na ang gakatabo. There will be times nga kilang lanon ikaw nga mag-early in. kung kinanglanan ka man yung mag-overtime, mag-abihan, at least na-experience ninyo, and dira nyo ma-realize kung kaya nyo yan na mag, for example, ara na ka mo sa job.
14: Kayang-kaya.
8: Sa future, good. Pag hindi, good man ganina, kung hindi naman siya gan, nga kayo nga na-experience na naman, 200 hours, kagkay do ka dasig man lang, abin.
19: Oo.
8: Do, nag-agi lang gid siya sa...
14: Do, kulang pa gani.
19: Kulang pa.
14: Kulang pa.
19: Dugangan sa 200
8: hours. Gabi man.
19: Mapala si River, kulang na gani. Nagang...
8: Wala, lata po, may may klase na sa August 3.
19: Kapoy na sa hagdan. Sa fourth floor. Pero, mas sabi, pag inakot, for example, sa ulihi, ma-try, pwede ka mo diya ka-volunteer for dinagyang, for election, para at least dira ma-feel niya pag ikunara, kaya mong ginabili na ka mo sa field niya, wala, bala ka mo upod. Kaya syempre,
14: Bisan graduate, ma'am gabaton ka mo sa Gyapon.
19: Oo. Tikon, for example, mag-graduate, ka-apply ka na.
14: Sige, ma-apply na lang ko
19: din. Or pwede mag-correspondent. Or para may, from time to time, ang passion, no, may himog ihalpon, samtang may job, ikaw nga kung ano man na ang napilian nimo. Pero overall, siyempre thankful magamo sa inyong mga parents, masugtan ka mo.
8: Yes, sa mga parents, gid nga per mega comment, kag proud na proud gid sa mga exposures ang ilang mga bata gid lang. Sa akon gid nga mga ginikanan nga wala man sila subong sa Philippines, sa may mga OFW sila both, pero per me na gid sila nagalantaw kag ga-comment sa may exposure ko sa may K5 lang ka, Kim.
14: Sa ako naman lang ga, Kim, always man ang akon mama galantaw sang ga bantay sa akon nga live report kag sa KDN ko nga mahimo.

0: ang standard.
1: Standard, yes. Yes. Pero paliwat niya ginsay mo if hindi pa siya pasok sa iya.
0: Ano ka mga dugay nga nag-record para sa 30 seconds nga.
1: Nalabutan ano? Kami sing 2 days before naman ma-perfect ang aman nga recording sa commercials kag jokes.
0: Abi mo kung kayo, ano, pamatian mo lang, abi mo dasig lang. Easy lang siya. Pero
1: gali kay dapat mag-brainstorm kagit gali isang idea.
0: Behind the 30 second nga tingog nyo lang nga babatian sa radyo.
2: Kag ang pinaka natandaan ko ginang kay Sir Andoy lang gakyo ang gahambal gid na siya nga kung abi nyo sakto don to hindi pa to. Ang gid ni pero ginahambal kada magpa-check kami sang iya nga mga
0: kasakit ang patunlan nyo ka liwat-liwat din no.
2: Do well mo hindi man gipay amo gid na kadto.
0: Depende na guro sa inyo nga mga script. Sa una na din, may mga script sa labi. Sa una nga mga drama nga, singgitanay, higianay. At least may mayara, iba itong ara sila, 5 ka oras, sabdom, 6 ka oras, nga liwat-liwat.
1: Yes.
0: Mga previous batch, no, sa interns. Si Kaki 5 Raver naman, best in situational report.
1: Yes.
0: Volga, kamusta ang experience sa award table?
2: Pero ginagasun lugar na yung pasang awarding, pero thankful, git ko nga, may amon nga sa amon nga award lang kay kaysa situation and report do di man siya easy kay kinanglan
1: mo gid mag-process yes, dayon sang iyang balon mo kay dapat
2: mag-adlib ano, ang adlib yes. Mo mas maging better pa kay on the spot siya ihambal gid kung anong makita mo describe mo siya diretso
1: tas may mga unexpected mga question yes, ang anchor
2: tas ang pinaka magid ang pinaka ginahulat nila is ang talent mo
1: kay Sir John Kapulot.
0: Oo, ti nagkanta mat ka mo ikaw Kaki 5 Raver. Ano tong matandaan mo nga ginkanta mo?
2: Ang universe ni Rico Blanco lang gating.
0: Ano na gani ah?
2: Ay, pwede hindi na.
0: Maliliwaton pa. Ano to gani? Dumdum. Eh, anong galing tono yan ah?
1: Kira ka sa harin!
0: Oo, sige dun. Last mo na ang mga pagpakahuyas ng imo kong
2: ano to gani ah? Ang... I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. And you hope me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You just take me stars and... Alipatang ko. I'll always be the lucky one.
1: Wow!
0: Ikaw naman, Kaki 5 Benis. Ano man na pang kanta mo?
1: Ang akong yung kanta last time, ang Dancing Queen.
0: Sample, before the last time.
1: You can dance!
0: No!

0: Yun lang.
1: Ang mali, arrogant si mama mo sa kanya.
0: Shout out, ma! Hello!
1: Rosalba,
0: recommend. Yes!
1: Okay, good evening. Wow, kita ko naman bata ako si Angel Winnie. Pagkakanta mo, guro, nag-appear yun sa iya ka newsfeed.
0: Hello, ma! Super happy kayo gani lang ga Kim kay last time nagalantaw lang ko sa imo nga program kan tong gini-interview tablay ko sa isa naman ka school sa isa naman ka project ay, tapos talad oh are na ko di guest na ko subong
1: amo galito dali patan
0: yes ma'am amo gani nga K5 gitang gusto ko nga internan kay gusto tay ka makaupod wow sip sip
1: tagaliyon mo
0: yes ma'am pareho ta tagaliyon
1: actually ang mga tagaliyon sumungara sa media te si Manong Mo Kim Salinas
0: wow.
1: Sa GMA Regional TV. Mm-mm. Oh, kita diri.
0: Diri sa K5. Oh,
1: para moon pa na mga breed of broadcaster. So, that's all mga ka K5. Thank you so much. Oh, ma-extra ka muna yung isa-isa.
0: Sige, ma-extra, isa-isa. Last extra.
1: Last day ninyo. Kag makita ni mama.
0: Ay, abaw.
1: Para, sino mo muna sa inyo?
0: Si River. Mm.
2: Inisya K5 intern River Jan Ilano gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Yehey! Ari naman, araon, nagabantay si mama mo. Si K5 Angel Venice.
0: Inisya ka K5 student intern Venice Caldito Recopuerto nga gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Amo na yan.

0: lagi nadala ang middle name.
1: Yes, kay last time kami nakakita ni mama nga ako, yung mga KDN, mama bali niya, dala haman ng kaldito na kay para makilala man ko.
0: Oh, bali ya. Kung yung nadala ko man yes. Na middle name. Okay, sa ulihi, kasi kung makapamana, hindi mo na siya yung madala. Yes. Gusto mo palang be proud. Oh, si Kaki 510, yung nadala yung man ng Awero yan. Yeah. Si Kaki 5, Enrico, Tupas, Surita. Mm-hmm. Oh, si Kaki 5, Ray, Ray Espeha Umalay. Mm-hmm. Oh, si Jun, Sir Jun Kapuloti, wala na siya yung gadala.
1: Wala siya gadala.
0: Ang iya nga middle name. Sige mga Kaki 5, thank you so much for being with us tonight. Dari sa Saturday Nights with Langga Kim, upon naton sa Master Control, Kaki 5, Andre, the single.
1: Sir, gusto mo ang suggestion taka sa dating apps?
0: Oh, install mo na da yun karon. And of course, thank you so much and good night everyone. Kami naman ang inyo na kaupon. Ako ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
4: Wala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sining nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano tayong engineer man?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX5 na kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs. Kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bakterya that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kaya ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal, sang tao is around 8 meters mm. muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami, nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Mm. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Mm. Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
8: Mm.
5: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Mm. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
5: Mm-hmm.
8: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
5: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iban, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PURCY, adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at
9: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress, halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mitesi or PURCY, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
8: Hmm.
5: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, kay inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots da.
8: Carrots da, orange apple, da, mga... Orange. Oh, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang, ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
11: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
14: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
15: Ah, kampyon ni
8: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
15: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
15: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
16: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So, wow.
16: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
16: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
17: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
14: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
15: Uh-huh.
14: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
15: Uh-huh.
14: Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
14: Ah, wala magtaas.
15: Wala magtaas.
14: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
15: Confident.
14: Confident.
18: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
15: Uh-huh.
18: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
15: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kagana ka namin, sir boy, yes, sugar.
15: Mm-hmm.
8: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
15: uh-huh,
8: hindi red sugar.
18: Uh-huh. Natural sugar.
8: Natural sugar.
15: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na.
18: Mm-hmm. Kay engineer pang pabakod, extend.
8: Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
18: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
14: Thank you sa supporta, sir boy.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang fat boy.
15: Uh-huh.
14: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
15: Correct.
14: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
15: Mm-hmm.
14: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
15: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na naming nga klase sa aton lawas?
8: Permanent na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat serboy gina-breakdown into fatty acids.
15: Oy,
8: building blocks na mo. Kinangla no na kay gaak ni as messenger serboy.
15: Uy, messenger no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
15: Uy!
8: The work hand in hand, sir boy.
15: So no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
15: Insulator.
8: Kung sa kurinti pa,
15: covering. Covering. Mm-hmm.
8: Dapat may cover para di, ano?
15: Hindi
8: maglakta. Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
18: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka di tribayo, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
15: Uy,
8: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
15: Dementia.
8: Dementia. Once nga ipalainom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita grabe kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
11: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang Ditribayo, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang Ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
15: Mm-hmm.
11: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-Ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa Ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang Ditribayo.
15: Kampiyon, paano bala ginihimon ni Ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang Ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamlig ni Ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Ditribayo para sa imo.
3: Ditribayo with Physio.
19: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
20: Ang Ditribayo.
3: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
3: Yung may D3.
20: Magabuti ka.
3: Ditribayo.
21: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo!
20: Ang Ditribayo!
3: Yung may Physio!
20: Ang Physio!
3: Yung may D3!
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, Ditribayo. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang Ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
8: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang Ditribayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang Ditribayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
14: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
0: Kalma lang.
14: Ang D3Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
0: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3Bio.
14: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
8: May ara kang ito ang import immune system.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyong abalatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may
1: Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-antike. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At ano ang akong role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500.

0: GX500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. GX500. Masaligan. Epektibo. GX500. Mahigo bala ang imo dugo? GX500. Masamit ka bala ang gina-allergy? GX500. Ang GX500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. GX500. Masaligan. GX500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: TC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Show, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Show.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw ba na
12: ang may diabetes?
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio
12: ang D3 Bio
13: yung may PCO
12: ang PCO
13: yung may D3
12: mga, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Oh. Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Malay si Jay, una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakala ng butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
5: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasin!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar.
15: Sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masalika.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagats mga butika.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawanta.
2: Pre, sa una blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
1: Hey, hi, Galingaw on
0: time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5. Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Balik ka mga langaw! Ari nga ka paborito natin niya, Ila!
22: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Galaong magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
29: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
27: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
27: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
31: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
15: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Towex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akon dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak kay Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadawa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga mga butika. Para sa matinlo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500 masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat.
19: Epic Timo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanubo.
19: Kagakontrolar.
20: Sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalikan.
19: Epic Table.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
9: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
9: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
9: Yung may D3.
0: Matatags mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauhan! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati, salamat sa inyo, wala unta.

0: kasuporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
1: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Galaong magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman
4: from Man.
5: Ako si Ere.
11: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow! My puso!
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ancampeon, este show de sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestine tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
2: Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasa ka butika. I Care Gold. Ang I

0: Kamaskin Pabasko, Kamaskin Panami, Eye Care Gold. Ang kapsula, gaginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
4: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
10: Klinika DioFresh.
9: Available now.
6: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Nortes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kagga kontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
14: ang PCO
13: yung may D3
14: sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
13: yung may PCO,
14: ang PCO
13: yung may D3
14: sa mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいのエルスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my pumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3. My family history, bala kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics.
13: K5 Kalingawan sa Barangay.
14: Yes.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio.
2: kaayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Mga butika.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on? Kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sa Gihapon permi naton nga ipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtuo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, perti ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kag pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kag labaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kaya kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton nang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, ambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, korap na, wala pa gani. Manigay, di kita matingala sa buong ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya korap na daan ang kalibutan. Sang una pa, manang di kita matingala dra. Pero kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan. Dere sa kalibutan. Kaya nakorrupt man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya palang ang pulong na corrupt, kumbaga na dunot, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ni sing lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 12, pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Gintawag siya dito kag bagong langit, kag bagong kalibutan. Baguhon man ang kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangod. Amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang halalain matang mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom. Mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwalay sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hamalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mutumbalon, nagkabuhi na, kay kung mag-istorya kita paghinulsol, ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Diyos. 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Diyos. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Diyos. Still binding for Christians. The Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiyon sing kinanglanon. Tuno sa atong mabasa, Hebrehanon 4, versikulo 16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya
namot an kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus kagarantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication, agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14 versikulo 6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tigipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot sang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygas sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17-18. Anong botambalon mag-autoran sa mga pulong dari sa among nga bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 versikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang nga adlaw, ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan, kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao maginulsol, daon magwa. Ambot halon magwa. Magkanto ka sa lain na planeta. Magkanto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Naman ang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbug at batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan?
Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babaye sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon, kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni, si Rizal sa iya nga ambalanon, ambal niya nga, ang mga pamatan-on amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kon magpagamit sa Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, naghatag sang kapawa, naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita, yaman pa kamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuituyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tukuto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran subong tao sang ilam laygay, kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong, kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon, may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor.
Wala nila makilala o kon mapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggid sa Diyos nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iya sa kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit ng paghiliusa sa anak sang Diyos. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon, sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is, kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang kalibutan. Handom kung ano yung sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Diyos sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na ang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Diyos naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog? Kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaugalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya, magabaylo sang aton malaway nga lawas, agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong, nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawa ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kaugalingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan.
Nagatingo ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Days also versikulo 11. So, dali mag-autoran gin kumpara. Si Pablo nga nagatinguha nga malabot din niya ang lalabuton. Wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya. Pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay naaman, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na maglaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sining kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, na marulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ngayon din ang si Eoro Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami ang lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinasalang proteksyon. Nawa matanggap namin sa lahat na

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang

0: nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hindi man ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituwag cortisol. 80% sa cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isak semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pagheal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
3: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
0: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
6: Ano sekreto niya?
7: Milik siya tagoay.
0: Wa siya panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
6: This is no,
7: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
6: Ah, kampyon ni mag.
0: Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
6: Oh, maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
7: Amo na!
6: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis ang pilaka importante hamot hamot ka kung imo habon DTX Beauty Soap
2: impormasyon sa ikaayong lawas
8: DTX 500 si Edwin Grace Paglimutan 45 years old Kahilamunan Barangay 1 ako may sakit nga diabetes 250 ang akong sugar
9: ilang imo nga kininom nga kakapsula
8: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang akong nga sugar so wow. Nami nagita akong nga pananawan wala na gabi ring akong likod wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil
9: sa mga wala pa nakatry sa DTX 500 anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo sa DTX 500 kay nami gitini sa akong nga lawas
2: DTX 500
10: ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa may libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina ganit kadto na kag magpa-check up kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto ang klinika ang tagimo sang DTX 500 may DC D3 Bio Klinika Day of Fresh Extend Food Supplement for Men Klinika Phytofiber kag iban pa kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo magklinika na kaysa klinika sigurado mag-aayo ka para sa libre nga konsultasyon magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar sa Iloilo City yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tupad sang St. Robert's International College sa Pasay City yara lang sa Salvation Street Corner Ipanes Street Barangay Poblasyon Ilawod Pasay City
2: impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man ni blanga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
3: para ay, may pares sina, may pares.
0: Di siyempre, klinika dio.
3: Klinika dio fresh.
0: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, ammonia, ang makapepekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant that's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh
1: anyway boy naka pangapi ka na
3: imposible na nan ka subang taas
1: naka pangapi ka na
0: favorito nga kape ni Sir Eljan wala na sang iban
3: DTX coffee mix ang DTX coffee mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo masimo silula that's why gaamat-amat ka bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar
11: kasi it's a natural sweetener on, sir boy pwede sa mga diabetes on
3: pwede
11: sa
3: diabetes
11: on kompleto na lang sir boy ang protection no pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio may oh gatamis kay tamis ang D3 Bio eh no may protection ka na sa kagaw
3: may protection
11: may
3: pa
11: may antioxidant ka pa
3: may protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio ang gusto yan ni General Bagat indog tanan
0: kung aga kapakapis siya butangan niya extend kung gabi ya gapamasad siya kag inom siya extend
3: ay kampiyon anyway nami extend namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid which is good kind of fat no ang nakanami lang yung, ang BCO wala kaagi init sir boy
3: pinaka-kampiyon klase
0: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
12: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
0: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
12: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
12: Uy, anak na.
0: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
12: may garipirman.
0: May garipirman ga produce ang glutathione, pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
12: Kulang na
0: akong ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doxam.
11: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
12: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may na itong patihan sa una, no? Kaon mani.
11: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong aras sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
12: Layo lang.
0: Layo, gidya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
11: Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
12: Nerve cells,
11: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
12: Namo nagnatag sa D3 bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
11: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
12: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina? kung gadito bayo ka may garlic acid, kung may garlic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi in matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
12: Mm-hmm.
0: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin,
12: monocaprin,
0: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system,
12: mm-hmm.
0: imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
12: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah.
12: Mm-hmm.
0: Damo ah, kayo wala man sa ano, wala side effect, wala...
12: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag
12: cancer.
0: Mm. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
12: Mm.
0: Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: D3Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3Bio.
15: Ang D3Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
15: Magabuti ka.
13: D3Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
13: D3Bio.
15: Ang D3Bio.
13: Yung may Vizio.
15: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Ramil?
0: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
12: Uh-huh.
0: It's also
12: virus,
0: no? Kinanglan inom D3 bio.
1: Abisan dinggi, ganig inom ko.
0: Diba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, Sir Boy, patay na tanan.
12: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastad ha. Hindi lang virus ang kaya patyon
12: bacteria.
0: Sa ano? even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
1: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow!
5: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 4:38 na sa aga.

0: Good morning, mga ka-K5! Maayad-ayad gid nga aga. Happy Sunday morning. Blessed Sunday morning sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa aton nga mga ka-K5 sa Surad kag probinsya sang Iloilo. Sa bugos nga Western Visayas. Sa nagkalain-lain nga mga bahin sang Pilipinas. Kag sa iban pag naton dra nga mga suki nga nagahimos na kag bugtaw na aga pa. Panibago naman nga edisyon sang aton nga pagpangalagada sa programa Sunday Morning News. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. Tugto bala sa isang aga. Sa programa Sunday Morning News, ako ang inyong alagad. Ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Oh, nagatilaok na ang manok. Wow, tilaok ng manok. Oh, so, kung karanglan mo, may obligasyon ka temprano pa, may obligasyon ka aga pa, bangon na, no? Baga nila, every gising is a blessing. And the early yung gising, the more blessings. Aba. Baga nila nga, early bird catches worm mo. So, dapat temprano kapag abugtaw, kung may mga obligasyon pa. No? So, intindihan na nato, no? Ang wala pa iban ka pa huway. Do ka dasig lang, no? Do ka ina, do pinapalaman ka minutos na nagpiyong-piyo. O, tapos subong, baka-baka naman para sa panibago nga adlaw. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati, dara sa mga merkado publiko. Sa First District of Iloilo, sa mga taga-Tigbawan, Tubungan, Gimbal. Dara subong sa Uton Public Market. Dara sa mga yara sa San Joaquin, sa Banwasang Miag-a. Birds are singing. Ano pa nalimtan naton? Basta tanan-tanan dira, good morning. Dira man sa mga suki naton yung mga tagpalamati nga nagaplastar na subong sang ilang nga mga balaligya sa merkado publiko. O dira sa may Banwasang Leon. O the Fruit and Vegetable Basket of Iloilo. O dira sa may Bagsakan. No? Galing ka to kahapon ng market day. And of course, mga suki natong mga tagpalamati sa mga ara dira subong sa San Miguel Public Market, sa mga taga Pavia, sa mga taga Santa Barbara, sa mga taga New Lucena, kag Sarga, sa Banwasang Lagras. Good morning. O mga pilaman ka oras ang imong atulog, na orasan, gid man bala. Ikaw ka K5, ano yung nakatulog-tulog gaman? Ako. Ako nakatulog-tulog ko mga 3:30. O dasing lang, no? Just how fast the night changes. O sa mga ka K5 naton. Good morning. Sige lang, bawi na lang man karon sa gabi. Karon sa hapon pag-out. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati. Dara sa may 3rd District of Iloilo, sa mga kasimanwa ni KK5 Reyes Pea Umalay, aton si Ringa Assistant Vice President for Radio and Digital Operations, KSB Member Umalay. O dara man sa mga suki naton, sa mga taga Kalinog, sering via K3 News FM Kalinog, kag sa tanan-tanan, sa mga nagpamati man ra sa 4th District of Iloilo, sa taga-plastar ng mga vendor sa Pasay City Public Market, yuhum-yuhum, ang balagan inila, basta negosyante ka, you have to look vibrant. Aram lang manami ang imong aura. O para ang grasya maabot lang maabot. O pero kung for example, no, ikaw nga manugbaligya, o suplado ka manukon suplada, gamay lang ang pamangkot. No? Magkapamangkot lang kadawa ka beses ang imong kostumera. Gaugtas ka na, gapasingit ka na. Laban naman masaylo na siya, di ba lang? Dira kay Ma'am Eleonor Gardose Estilo, good morning. Dira kay Kaki 5 Charlene Lumike. Good morning. Mayo na kayo para wala na may makalusot niya illegal nga droga. At so far lately, no, tinagapadayon man niya ang kampanya batok sa illegal nga droga. Asang aton sa rin nga mga kapulisan at sa bugos nga Western Visayas, no? Sa idalom sang liderato ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mga ka-K5. Sa mga suki man naton, dira sa Pasay City, upod naton dira sa technical side, si ka-K5 Von Suligan Sapyo. And of course, good morning man sa aton sa rin nga mga tagpalamati dira sa Quinto Distrito, Ma'am Julia Peruelo TV. Good morning. Shoutout lang sa family. Sa ano nga, family Peruelo. Dira sa May Barangay Granada, Purok, Balabag. Good morning sa Bacolod na siya, Ma'am Julia, Miss Julia. And of course, good morning sa mga aradrasubo nagapamati sa Quinto Distrito. You're listening via K5 News FM Sara 88.7. Upundra ang ilasining station manager ka K5 Manilin Abaro Palek, kag sa technical side subong si ka K5 Ramelo, si ka K5 Verman. Parang ako straight duty ba? And of course, sa mga suki naton dari sa Iloilo City, at iba ni, no, ang mga nagabiyahe Leganes ng mga jeep. O iba na awake and alive na sila ni. O basta amo ni ang mga oras. O gabaka-baka para sa ila tagsa ka mga pamilya. O sige lang, kung kaisa gaplang alay ng ilang mga tiil. Ang ilang mga batiis ka biyahe, no, sa bilog ng adlaw. Especially pa, no, matag-udto atob-tob alas 3 ang hapon o namapulo pa ang paang ang panyempo. O pero ti siyempre nagabato sa gihapon o para dira sa ilatag sa ka mga pamilya. Ano walang inyong inspirasyon sa pagpangabuhi? Ano ang inyong motto for today? I've got someone. Kabay pa nga ti, siyempre, positibo, no? Abagan ni nila nga, hindi mo paghambalon. O nga, wala kagidyas ang kwarta, kay because ta, when you say it, you manifest it. Pero hindi mo nagamagambal nga, may kwarta ka, pero gamay lang. O, diba lamang nga, ka-K5, hindi ka magambal nga, wala kagidya kwarta. Tidabla, kung kayo sa mambal ka nga, may kwarta ka, pero gamay lang, ah. Sunday mo, tutsak-tu lang. With the dark, I think I'll take. San solusin, tawag na, no? Sensilyo lang ba sa iyo mga bulsa. And of course, dapat, no, ga-manifest kita sa mga positive things, no, sa kabuhi natin. Kag ang importante, yara kita sa maayo, no, nga kondisyon sang aton nga mga lawas. Ang bagani nila, bisan, ano pa na kabaka-baka ni mo, o tapos sa ulihi, o kung samtangga, tinguha ka na nagmasakit ka, tungod nyo napabayaan mo ng imo kaugalingon, tungod kulang sa tulog, kulang ka sa vitamins, sobra ka naman niya sa kapoy. Wala ginasang madangtan nga maayogid, no? That is why you have to prioritize yourself. You have to prioritize your health, no? From time to time, pwede ka ka-power nap dira. Na syempre, inom ka man na yun, no, sa mga vitamins. Just like sa MyTC, sa D3 Bio, kagsang DTX 500. Ang MyTC, no, nagapabaskog sang immune system, mga ka-K5. And of course, sa mga gina-high blood naman, hypertension, diabetes, kag-iban pa, o DTX 500. O sa mga gusto naman proteksyonan ang lawas batok sa trangkaso, asipon, nilanat kag iban pa nga mga sakita, unom mo naman kamaya, no, sa klinika D3 Bio. Sa mga magapaligo palang sumod, kung na nakabakal na kamudra, no? Sa klinika DTX Beauty Soap o gamita niya na Blaster Clyde. Good morning. How are you? Dika mo subong nagapamati. Comment nyo dira ang inyong siringa location, be. Para at least mabalaan nato ng reach sa aton siringa pagpangalaga. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa may nagkalainain yung mga kapungsuran sa mga overseas Filipino workers nato, no? Mga K-5 para sa Singapore, sa Hong Kong, sa Oman, sa Dubai, sa Kuwait, and to other areas dari sa may kalibutan. Muna kung kaisa, no? Kung ara ka sa abroad, ya kami ngaw ka man, gusto mo man makabati isang mga tinaga, mga hiligay nun, or even mga Tagalog. O kahit siyempre, dira, English-English ka mo. O kung ano man dira ang lingwahe sang inyo ganaubrahan. Dami man ako kaisa, scroll-scroll ka mo, dira, dula-dala pagtulutan aw, dira sa aton sa ringa pagpangalagay. Dira sa may area sang Mandurriao, sa pamilya Manaay, dira ha? Sa kay Ma'am Antonina, kag kay Sir Ricky Manaay, sa mga driver dira sang sikad kag tricycle. O nagkapangapi na ka mo mga sir, singapi ka mo dira ha, sang DTX Coffee Mix. Bala na itong nugali na sa mga Pinoy, no nga hindi ka na madula sa ilang mga adlaw, ang pagpangapin. Ulang yung adlaw mo kung wala ka bala kapangapi, o mga kakifay. So, timpla na dira. O may mga ginikanan dyan, may mga iloy nga pangaking kung wala sang ininit. No? Kapag ako tungo, for example, wala sa mga heater, ang ginabutangan na, tiingin nyo dira ng mga nga, termos. O basta gani, mag-aaga na nga wala pa sang ininit. O wala na ka-sinad, wala na ka-init sang tubig. O maugtas na mo, maugtas gina sinanay nyo. O diba la, makarelate ka mo dira sa mga lamharon parang edad, no? And of course, sa mga nanay man na subong. Sa ang bagay na ang sa ilabi na usually kung maglain pa matyag mo, ginapainom ka na mo. Dapat may backup nga ininit nga tubig. Painon ka sang labaab nga tubig mo, di ba la?
1: Bangon na, kag magkape.
0: O, bangon ako no, kag magkape, ho. Sa mga suki natin yung mga tagpalamati dira naman sa may area sang Haro or dari sa area sang Haro sa mga manugbaliga dira sa palibot sang 7-Eleven. Good morning! And of course, maayon na ahead man nung aga sa aton siring yung mga suki ng mga tagpalamati. O dira sa may area sang Lapas. Dira kay Mami Immaculate or si Sir Cliff Acosta na dira nga urbantay sang ilang at siyanggi. Kagate syempre, no, sa mga call center agents, ang mga manug-out na, no, sa mga graveyard chefs. O sige lang, bato lang, alaksa. Babag, bato lang, alaksa. Bato lang, ate, pala na to, no? Ate, masakit man ang pulaw. Magpulaw ba na, no? O kaysa mambal ka, ate, siyempre, dako man ang sweldo nila. O man sa mga BPO, sa mga graveyard shifts. O pero, kung panumdumun mo, lain gid balayang ang tulog nga aga o komparar sa tulog nga gabi, mga ka-K5. O da bala, Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan. Hello, K5 News FM staff. Kay Ma'am Langga Kim, thank you so much. Tara kay Tita Rana Mapa, good morning. Kamusta datits? Bugtaw ka na datits. Tara sa may Rizal Lapus, sa Dekamay. Kay Ma'am Vika Raylene Zarala Mudina, good morning nanda. Kay Bimboy Mudina, kaaga pa nga nagapamati, kag nagapangapi na da. Payuhumwa dara si Sir Bimboy Danay, ha? Sa kadamo na sa mga negatibo nga nagakatabo sa aton pamulitika sa panggobyerno naton, the best thing nga mahimo lang naton nga mga positibo, mga ka-K5, that we have influence or control amo ang aton nga pagpangabuhi, no? By inad ang mga chismosa sa palibot ninyo. O kung ginagubaan ka mo. O gina-down ka mo. No, buong pagpanulok sa inyo. Bala nga, hindi na siya maging successful sa kabuhi. O ang iyan nga ni gusto, mabalintani. Wala, hindi na mag-umwan. Okay, di ba lang kaisa mga ka-K5. Kung sino pa ang mga tao nga malapit sa imo, kilala mo personal. Sila pa na kung kaisa ang wala nagapati, wala nagasuporta sa imong negosyo. O kung sa imo, man nga mga handa. mundo. That is why the best thing that you could do, maghimo ka lang nga maghimo sa mga bagay that you think makapalipay sa imo kag makapa-improve dira sa imo nga kabuhi. Okay, bisan ano man dira imoon mo, may himoon ka man o kun wala, may mahambal gina mga tao sa palibot nimo. O di ba, Sir Danny Labrador, Ma'am Josephine Florendo Diaz, kag sino pa gidra kay Clyde and kay Sir Tabski Javeliana Diaz nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalaga. Upod naton by the way diri sa Master Control sa K5 Andre Fred La Pastora, good morning. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, I've got someone waiting for me. When I see her, I know that you'll say, good morning man. Sa mga ka-K5 naton, sa aton sariling programa, may pila naman kita ka mga pag-istoryahan nga topiko o kung balita diri sa aton sariling pagpangalagad. Sa aton sariling balita lokal, ang Bureau of Fire Protection o kung BFP Region 6 in athag mga ka-K5. Nga ang isa ka persona nga gin-mentionar, no? Sa ang isa ka abogado nga tinagbilin isang sexist comment, no? O kung kumbaga, pati man sa iya nga pagkababayi, no? Mga ka-K5, nabilin siya sang hindi manami, medyo bastos, no? Sa mga tinaga tungod sa iya, balay nga political inclination o kung sino man ra nga ginasuportahan niya nga politiko, mga ka-K5 or political family. O ginatag na rin isang BFP Region 6. Nga wala na ni, no, sang koneksyon sa ila. Wala siya sang ginauyatan nga anuman nga posisyon, otoridad o kon affiliation sa Bureau of Fire Protection Region 6, no? Ining si Mr. Carl Vincent Q. Gabelangoso o mga ka-K5. Amo na bala, no, kung kaisabudlay, kung sobra kakapanatiko sa mga politiko o bisan ano kung kaisa ang imudre yung profesyon, professional ka man, kung kaisa kamango ka man bala, no? I mean, okay lang man yung mga supporter, no? Sang certain yung mga politiko. At siyempre, kaya mo na inyo yan nahamutan. Pero hindi man ka mo yung magpadaldala sang ilong nga balatsyago niya, mga bastos ka mo sa social media, di bala? O sa mga ka-K5 naton. O ibasahon mo nato, nakaroon ba lang post ang abogado? Actually, yung ining abogado, mga ka-K5. Doon nag-discuss man or nag-discuss siya sang pila ka mga tang, no, nahanungod sa impeachment trial, mga ka-K5. And ining nag-comment nga una nga ginapatihan nga member pa sa BFP pero as per confirmation by the BFP Region 6 nga hindi na ni siya affiliated, mga ka-K5, si Mr. Carl Gabelangoso. Pagkainis siya, may nasuportahan siya nga sikat nga political family. Duterte supporter siya. Laman naton, ginasalalaman na, kundi siya ni, no? Ang ginanamin naton, ito nagbilin siya isang bastos nga comment. Kinkompararya pa ang ining abugada, no? Sa comment section, kinkompararya pa sa mga sara bala sa mga pornographic nga mga videos or jobs, mga ka-K5, Sir Kamig's vlog. My, it's a beautiful day. Diba akong mula, siya kolba, no, abogado, pangin komenta niya sa amo siya ng mga pagkabutan. Yeah. Sa dugang naton, dari nga balita, loka. Masobra 20,000 na balor sang suspected shabu na kumpiskar sang Police Regional Office 6 o kundiri sa Western Visayas sa salud sang 15 kaadlaw subong nga Hulyo tuig 2026. Oh, by the way, ha, sa dugang naton dari nga balita, Nagtakop sa top 12 finalists ang journey ni Patricia Lynn Bierda nga amo ang tiglawaso kon pambato ng pagbato diri sa Iloilo sa Binibining Pilipinas 2026 The Pageant Coronation Night kagin patigayon kagabi no July 18. Actually medyo madamo sa mga nagreact considering no sa pila ka mga answers no kay before mag-select sang top 4 mga ka K5 nag may question and answer for the top 12, no? Kaglain-lain ang ina sinig yung mga sabat. And madamo sa mga pageant fanatics. And even si Catriona Gray, no? After magsabat ni Beard, ha? Ang representatives ng Iloilo. Nagambal siya nga, wow, well spoken. O manami magambal. O manami bala mag-deliver sa mga tinaga. O kag-even ang host, no? Sa backstage. Mumani ang iyagin tikab nga mic drop, dabla. Oh, that is why the iban sa mga taga Iloilo o kag iban pa to nga mga they think mas deserving or they have that certain set of top 4 nga gonna expect. Ati dismayado no sa nangin resulta. Oh, istoryahan na naton karon mga ka-K5.

0: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasa ka butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa lecithids, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mamakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga

0: K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Cortez!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang dyan sa baybay, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
9: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
9: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na.
15: DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubos
16: ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: Epektibo.
16: Para mismo.
15: DTX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi.
15: Masami ginauhaw.
16: Masi may diabetes ka na.
15: Mag-TDX 500 na.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Garantisado.
16: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
9: DTX
15: Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka, mga butika. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
4: K5 News FM.
21: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5.13 na sang aga. Makwakita na ipag-asa ka K5 Andre. Agad mahibaluan ang latest nga weather situation. Karon i-check na doon sa K5 Karen kaya doon may mga road closure para sa doon may fun run as of this time. No? Para at least mahibaluan sa mga motorista naton, sa mga ka K5 naton dira, no? Ang sitwasyon sa nga palibot na kung anong mga dalan or anong mga streets ang dapat nilang alikawan ang mga ka-K5 subong yung aga. Sa mga viewers naton, Sir Benny Hermano, Sir RV Chris Caceres, Ma'am Erlina Telar Magoles, and Ma'am Beth Edar Lilia. Good morning. We're establishing our contact no, sa aton sa ning connection sa local pag-asa sa pag-asa Iloilo mga ka K5. This time naka-standby na sa aton sining linya si Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo. Engineer Baron, thank you so much no for taking our call. Kaupod mo subong diri sa programa Sunday Morning News si ka K5 Kim Kaluyo. Good morning, sir.
23: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update na to no, sa adlaw sang Domingo, July 19, 2026. Sa subong, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may western section sa northern and central Luzon. And so far, wala makita magina monitoring LPA or bagyo no sa Solod or sa Gua sa aton nga area with possibility. So diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panag-uob kapin pa sa hapon kag sa kagabihon dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin maka naitubtob kasarangan sa direksyon na bagatan na katundan nga muni magadala sa maka naitubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:36 sa aga, magatunod ini 6:16 karon sa hapon. Amin naton latest weather update. Ako si John Baron. Maraming nga salamat.
22: Sige, thank you so much sa update, Engineer John Baron. Once again, sir, good morning.
23: Thank you, ma'am. Good morning.
22: Mga ka-K5 na batian ang atiwala no sang low pressure area nga gana monitor sa aton sa ringa Philippine Area of Responsibility. Rabo na no nagapabilin sa gihapon ang ining southwest monsoon kun habagat mga ka-K5. Macheck kita na no sang sitwasyon dira sa dalano naton kay K513 at least no may ulo ideya dira ang aton sa ringa mga ka-K5 regarding no sa mga road closure subong ano blang dapat likawan no nga mga dalanon tungod sa pila ka mga fun run activities adun duman it isang nagligad lang nga mga sinimana nangin na isama no sa mainit nga topiko diri sa syudad sang Iloilo ang ining mga road closure tungod sa fun run especially no sa paggamit dira sang diversion road pero check naton kung di ini nga specific area subong no ang mga road closures no sa aton sa nga mga K5 for a fun run activity. Naka-standby na sa linya si K5 Karen Badiria.
5: K5 News FM Live Report.
22: K5 Karen, good morning. Diin ang mga sarado subong at dalan para at least may ulo ideya aton sa nga mga motorista.
6: No. K5 team sa Subong ang dere umpisa gid no dere sa may Infante flyover. Actually ang start gid ni sang activity sang fun run dere na di sa may Iloilo Provincial Capital K5 team bali dere gid mismo sa Sulod no. Then ang ila ni nga maagyan K5 team ang ano na ni siya umpisa na ni dere sa may Bonifacio Drive ay pagadto sa may Infante flyover K5 Kim no based diri sa nakita naton nga ruta sang ilang fun run pero ano itawag ang halandon ni flyover temporaryo gid niya nga hindi maagyan K5 Kim kay pangot nga tira nagasaka ang mga runners naton K5 Kim no pabalik na ni sa may provincial capital K5 Kimti ang iban diri nga mga kauturan naton nga mga motorista nga dobla hindi aware K5 Kim sa ining activity kag sa pag-close sang dalan kung halin ikaw sa may diversion road facing Infante flyover hindi ka makadiko K5 Kim going pamolo. Bali diretsuhon mo gid siya K5 Kim diri sa may Barangay Taal bala sa may Iloilo yes. Doctors College dira kagid ang diretso ti syempre ang imo na da nga guaan city proper na K5 Kim no or kung magpagadto ka man niya sa molo nga way ti syempre liko ka dito sa may way bala K5 Kim sa may College of Dentistry ni sa Iloilo Doctors College K5 Kim pero kung sila nga maliko ka dayon niya sa may idalom sa Infante flyover hindi pwede kay bangod nga may barikada dira K5 Kim same man dito sa may Mabini K5 Kim no hindi ka man makalusot dito kung halin kaya sa may Ledesma or sa Iloilo Public Terminal Market hindi ka to pwede kagwa K5 Kim ang ining crossing ni bala ang kung sa facing ka sa may Iloilo River K5 Kim hindi ka pwede dito kasulod or kaliko pa ICPO nga way. Or di gani, hindi ka man pwede kaliko pa St. Paul's nga way, K5 Kim, kay bangod nga may mga barricades sa Subong, kay bangod din sa Ginapatigayon nga fun run, K5 Kim. Mm. Ting iba naton nga mga motorista nga nagasala, K5 Kim, ginagiyahan na lang ni isang mga enforcers naton, kay damo di Subong, K5 Kim, mga enforcers ta. Then sa kada bangga, may mga kapulisan man kita nga nagabantay, K5 Kim, especially there is a may Bonifacio Drive kung sa diin nag-start kido ang aktibidad sa fun run Subong nga aga, K5 Kim. Ginaibalot pa kung iyan isang ano nga nga activity.
7: Kagun pila ka kilometer sa K5 ka.
6: Yes.
7: Pero so far, no, may mga bastante, man ba lang ang mga signages kay last time, no, sa pala ka mga fun run activities, sa mga concerns, no, mga signages, nga ti visible sa dalan, ka K5 ka rin.
6: Yes, K5K, may ara man sa mga signages nga makitaan kita diriya sa ano sa mga dalanon Subong, no, sa city proper kag pag-uwing sa molo, K5K.
7: Medyo masanag-sanag man dabi mo ang amo nga area ka K5 Karen, kag kun makitaan man diri sa imo nga mga pictures o kun laragway nga ginpadala dili, no, at makitaan man nga ti kun ikaw motorista makulukitan man sa dalan, no? So that is why nga halong lang at least, no, naibaluan ninyo kung nagabiyahe ka mo Subong, kung darang inyong ruta, malikawan nyo as much as possible. Sige, ka K5 Karen.
6: Morning. Oo.
7: Oh, sinong yes, talapyawan mo ka K5 ka?
6: Oh, may mga ano kita diriho, mga friendship nga nagapanapak K5 Kim.
7: Sige, ka K5 Karen, balikan ka namon dekaroon na sa imong mga balita dara sa atong Siringa Patrol.
6: Ang ini nga
7: nadula ka K5 Andre. Aba sila kalabot dara sila sa mga area nga medyo wala gaw signal dara sa may General Luna nga daan, no? Sa may city proper ga dula-dula na dang no signal ang bangga ka K5.

0: live sang tinalikdan kita mga adlaw tinagpost o dira sa social media ng isa ka abogado si Attorney Jen Reyes kagintagya pa si Rino ang DILG Philippines Bureau of Fire Protection Region 6 kag Bureau of Fire Protection Iloilo Province no? Ang caption niya diri calling the attention of DILG Region 6 Western Visayas DILG Iloilo City Field Office Iloilo Province. I would greatly appreciate if you immediately investigate the conduct of the certain Carl Vincent Q. Gabelangoso mayras ang FB name nga Bloodied Button Board. Ang iadre ko noon nga sexist kag mga perverted na mga remarks ang mahimo nag-constitute sa paglapas sa Safe Spaces Act kag Cyber Crime Prevention Act of 2012. Padre sa abogada nga bilang ahensya sa gobyerno dapat nga ipasiguro nga ang public employees ang nagaposes ang at most degree sang respect kag obedience sa kasuguan. You must likewise ensure that your employees know how to respect women either in person or online. Your prompt action on this matter will be greatly appreciated. Oh my, it's a beautiful day. Actually, mga ka-K5, ang iyaning gin-comment atin kay ang ining abogada nag-discuss no, na natuhoy sa impeachment trial. At na-timingan man nga ang discussion or ang explanation sa ining abogada. Wala bala nag-aside sa iyayang political interest or political inclination, mga ka-K5. That is why nga nakabulo-bash-bash ning ining si Mr. Gabelangoso pag nakabuya sang ini maayo nga mga tinaga o tinaglabot man niya sa punto nga tinagbuya siya sa mga sexist nga mga remarks medyo mulumanyak-manyak na nga mga comment o mga ka-K5 no kag base diri no sa ining statement man niya nga ginpagwa sang Bureau of Fire Protection kan BFP Region 6 ang ila sinig official statement. No? The Bureau of Fire Protection Region 6 has taken note of a social media post regarding the Facebook account Bloodied Button Board and its alleged connection to the Bureau. Official records show that Mr. Carl Vincent Q. Gabelangoso, who has been publicly alleged to be the individual behind or associated with the Facebook account or page, officially resigned from the Bureau of Fire Protection effective December 3, 2025. As such, he no longer holds any position, authority, or affiliation with the Bureau. The BFP Region 6 remains steadfast in upholding professionalism, integrity, accountability, and respect in public service. We do not condone any act that is inconsistent with these values, whether committed by our personnel or by individuals who are no longer affiliated with the Bureau. Sa mga ka-K5 naton, muna kong kaisa, no? Budlay sa ton bala. Siyempre, we know nga ti damo sa mga nag-support sa nagkalain-lain niya mga politiko. Pero hindi kita maglabot sa punto nga ti dugi na mo naton sila bala nga Diyos bala ha. Ngarang to the point nga, nga pati family members mo awayon mo tungod sa ining political support mo ya sa ila. Always remember nga you have to be for the country, not for a certain politician. Mga politiko ni sa lalaman eh. Okay, kamuya kakilala sa ila, pero sila yan eh, manakakilala sa inyo. Kaga, ang iba na sa ila, no? May mga hidden agendas man akumbaga. O hindi kita maglabot sa punto nga magbuya kita, harap lang mag-ilinaway kita, even personal man o kung sa social media. Kaga, maglabot ya sa pagbinastosanay. Okay lang yang magbailuhanay, balas sa mga argumento, kun may nahimuan gid man si Amuni, si Amuna nga politiko, kun sinugin man ang mas nami nga politiko in terms of projects, in terms of programs nga ginpatuman. Hindi man maglabot sa punto nga ma-compare mo to niya. For example, dun si Ian, o Mr. Gabilangoso. O gin-compare niya sa nagatrabaho bala, no? As sa pornography, mga ka-K-5. Hindi, mayo bala na. Hindi gin mayo nga pagkabutang, diba? La Sir Romeo Sobere. Stick the car and go for a ride. Hey, hey. Ibutang sa lugar, hindi ka mangin panatiko gidyasang politiko. Banabanaon naman o mga bagay-bagay. Okay lang yan magsuporta ka. Ipakita ka sang suporta online. Pero hindi lang maglabot sa punto nga do ka ngay nga pwede ka na mapriso tungod dyan sa himo yung mga comments sa kung kaisa iba na yaga buyayaway pa o gayaw-yawanay pa. Na no, madra nga hindi maayo bala, no? Bala Sir Benny Hermano. Oras alas 5:28 na sang aga. Ang commercial break kita na ipagbalik naton, istoryahan naton ng pira ka mga dugang nga mga balita diri lokal kag national amo man international. Stand by magapanumbalik kita lamang sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos, gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may
1: Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
1: yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: May go bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5.
24: K5
23: News FM.
24: K5
23: News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 44 minutos makaligan ang alas 5 sang aga. By the way, ang ilagalidran ng fun run, yan ang sang farm, move Iloilo run. Pag ang mga dalanon nga sirado, ang bangod sa ginapatigayon nga fun run subong nga aga, mga sa K5 amo ang masunod. No, amo ng ilang ruta, starting from Provincial Capital, o dira sa Tuo, going sa General Luna Street, padurong sa MH Del Pilar Street, padulong sa San Marcos Street, kag maliko naman sa Tuo, turn right, Loxin Street to Armapa Street, turn left, exit sang Sunset Boulevard straight towards Turning Point, sa Kagbang Uton, back sa same nga ruta, pabalik sa Iloilo Provincial Capital para sa finish line. Sa half lane road closure, mga ka-K5, right lane sang General Luna Street, MH Del Pilar Street, San Marcos Street, Loxin Street, Armapa Street, vice versa, left lane sang Sunset Boulevard, alin sa Armapa Street, going sa Kagbang Uton, mga ka-K5. By the way, sang tinalikdan gid lamang adlaw, mga ka-K5, gin patay. Ay, isa ka political vlogger nga si Mima Alicia. Si matapos no nga gin tiro siya, mga ka-K5, sang riding in tandem sa Barangay 171 Caloocan City o kun Caloocan City sang Biyernes gid lamang July 17. Ang ining si Alicia kun ining vlogger ang dead on the spot matapos yang naigo sang bala sa iyang ulo kag lawas. Samtang napilasa naman ang iya sa live-in partner nga si alias Nelboy. Grabanta mga around the las 3 ang aga or las 3 ang kaagahon, sangin park sang mag-live-in ang ilang asalakyan sa tubang sang ilang nga ginarentahan nga balay. Nagpanaog si Nelboy para buksan ang gate sang nilalagyan lamang nga nag-ulhot, no? Ang ining riding in tandem, kag dito na sila gin pa pang tiro. Base pa diri sa tag-iyas ang ilang ginarentahan nga balay na ang mga biktima ang mag-ugid lamang silo mga ka-K5 sa lugar. Ginaimbestigaran pa sa karon sang kapolisan ang mga suspect, no? Kung sino ang mga suspect sa likod sang pagpanglutang. Kung ano ang posible motibo kung inibala ang may kaangtanan sa ilang negosyo nga buy and sell o kung inibala ang may kaangtanan sa pagka-political vlogger, no, ni Mima Alicia. Pero yari, no, may video dira ka kay 500 ako nga gin-send. Ang last bala, no, nga vlog a few hours before siya nga gintiro ka kay, mga ka-K5. Oh, my, it's a beautiful mo na, ginatanaw pa man sa otoridad naton karon ng mga possible basi, aside sa iya nga pagka-political vlogger, simula may mga personal man niya mga akig sa ila. Amo na kon kaysa, no, budlay man kon content creator ka, lang tultulan naman sa mga tao ang imong balay. Tungod nga naga-overshare ka man sa social media. That is why it is important sa gihapon, no, ang ining privacy, kumbaga mga kikifan. Lang wala mo ginaintuto mga details, kundi in ka nagapauli, diin ka nagaboard, diin ka nagarenta. Kay basib lang may akig sa imo, kagsulungon ka na kagpangtiruhon ka na lang. Mayari ba lang mga ka-K5, no? Pamatian na ton, ang nangin ulihi diri, no? Nga vlog mga ka-K5 sang ining vlogger, no? Nga si Mimi Alicia mga ka-K5.
2: Naman may parang pa-catering-catering pa. Bakit ganon? May catering-catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, oh. Ba't may catering? Sige nga. Ah. Sara Duterte comes wants to bring all equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Ha? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? And gusto lang namin malaman, yun ba yung reason? Hindi nyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto nyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo, hindi nyo nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan? Nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan.
26: Napatian naton mga ka-K5, no? Amo ni ang lasting vlog few hours before siya nga ginatiro patay, no? Ang mga ka-K5 pamatian ang iya yung pagbatikos, no, sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero amo na, no, wala man naton nga pinpoint it is because of her political vlogging pa. Kay tungod kay nga wala pa man niya maisabisar sa aton sir nga kapulisan, no, whether kun negosyo ya, personal nga kabuhi o kun may old grudge o kun may kaakig sa iya. O ang iling mga sospetsado mati kumbaga bantayan niya sila, no? Para probably kinsundan na sila, siyempre last stress na sang aga, no? Nasundan nga dito parang sila yung mapark sa amo to nga time mga ka-K5 dito naging pang tiro, no? Amo na budlay kan, for example, tanan mo ginahulag lang na post mo tanan sa social media, pabalaan sa mga tao ang imong lokasyon. Oh, mga ka-K5, wala, no? Oras alas 5:49 na sang aga. I-check naton kun may mga market report kag iban pa nga mga balita. Aton sir nga patrol upod kay ka-K5 Karen Badilla. We're establishing our contact, mga ka-K5. Good morning sa Ma'am Kim Arizon Flora. Joy Arnaga Arkisa, ka-K5 Joy. Good morning, Ma'am Kim. Watching from Barangay Maray, Bugasong Antique. O kamusta tinyo dyan sa may Antique? O medyo rapit-rapit man kawaton nga ano ang karay. Kay ang Leon, ti ang opera kapunta na namun to nga barangay. O ano to gani man, nadara na sa may Bubon. O ang boundary na sa Uluunhan na sa pinakapunta na sa Bubon, mga sityo-sityo na dira. O lusot na dito sa Rimihio Antique na nadadamo. Kamusta, ma'am, sa may Bugasong Antique din yun, no? Sa Romeo Sobera, good morning. Sir Jean Reiseman, mga ka-K5 and Sir Felix Singson, nagapamatigid sa aton nga pagpangalaga. Nakastanway na sa aton sa ringa linya si ka-K5 Karen Abadilla.
4: K5 News FM Live Report.
26: Ka-K5 Karen, sa imo sa ringa market report, kag para ka mga natipon nga mga balita.
5: K5 Kim sa subong nagdangat no sa 24.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-confiscate sang nagkalain-lain nga units sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 humalin sang Hulyo 1 tubtob Hulyo 15 diri sa Bugos nga Western Visayas. Sa sunod sang 15 kaadlaw K5 Kim 82 ka suspek ang naaresto sa 61 ka nagkalain-lain nga mga operations K5 Kim sa din ginalakipan ini sang 35 ka high value individuals kag 45 ka listed drug personalities o kung ang ginakabig nga drug pushers K5 Kim no kung mahibaluan man nga nagdangat sa 3,569.2 grams ang kabugaton sa mga suspected shabu nga na-confiscate sang aton nga mga kapulisan K5 Kim. Base dere sa breakdown sang PRO 6 ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO K5 Kim ang may pinakadako nga na-confiscate sa sunod sang 15 kaadlaw dere sa aton sa Western Visayas. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office K5 Kim, then nagapangatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU K5 Kim. Kag sa ato naman nga market report diri sa Iloilo Terminal Public Market K5 Kim sa mga dried fish section, ang lison one-fourth ni tanan K5 Kim, ang lison 100 pesos, lubo-lubo 160 pesos, ang boneless sapsap 250 pesos, danggit 300, gumaa 130 pesos, matan 100 pesos, same sa surib. Then ang tabagak 60 pesos, balingon 140 pesos, ang dalinuan 60 pesos, ang stickfish 20 pesos per pack, ang balingon 100 pesos, gapas 90 pesos, labahita 80 pesos, ang ginamos tigbawan 70 pesos, then ang ginamos nga hanin sa banate 60 pesos K5 Kim, ang sweet posit 350 pesos, then ang boneless dilis 250 pesos K5 Kim.
26: Sige, thank you so much, K5 Karen.
5: Ang ini nga balita kag market report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: Mandamo gid nga salamat sa aton siri nga patrol. By the way, good morning dira kay Sir Arturo Lilia, nagapamati sa Batsoyan, Lumihan, dira sa may barangay Maspasan, Kalinog. Yeah. Greetings from Beth at our Lilia. Uh-huh. Kung makakadto kami dira sa may Kalinog, mamahapit kami dira sa imo nga Batsoyan, Lumihan, mamahapit. Yeah. Doon karami sa mga aga na maghigup-higup sang sabaw. Sir Jean Reiseman, good morning. And to everyone, ang magasunod ng programa Sunday Morning Newscast. Yeah. Kaupon nyo ka K5 Kim Kaluyo and ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton sa ringa Master Control ka K5 Andre La Pastora. Ako naman ang inyo nakaupod ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5
6: K5 News FM Iloilo 88.7 D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Makakas, mga butika.
11: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
6: Garantisado!
11: Epektibo!
6: Aramis!
11: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful
6: nga nagapanubok
11: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
11: garantisado.
6: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
11: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
8: Kaupod
11: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gay-gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
8: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto.

0: Goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man.
5: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02 na sa aga.
1: The land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Maayong aga, Iloilo! Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, world! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Julio 19, tuwing 2026. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyong makaupad, ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag sa headlines, nga ganadulong sang kaaluwan sang DTX5.

0: 500. May ampalaya leaves kag de sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa ini makatulog kon kagabihon kag akon magagkagagol makalikaw sa cancer. Mag DTX 500, the superior antioxidant. Kag silo na kita sa aton mga headlines. Headlines! Una kita sa aton top story of the day. Sa aton top story of the day, Malacanang, nagpalag sa pahayag ni Senador Cayetano nga ginbalabagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginduso nga 10,000 pesos nga ayuda. Kag sa aton headline sa balita lokal, viral kotong audio clip sa nagapangayo sa 350,000 pesos sa imata sa nadakpan sa drug bypass operation sa Molo. Hindi matuod suno sa pulis. Sa dugang headlines, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog nagpagwaas ang open letter para kay League of the Municipalities of the Philippines sa kon LMP Iloilo President Suset Mamon. Kag sa ato naman headlines sa balita regional. Sa balitang regional, grade 10 students sa Bacolod, inpurihan kastigo sang iaduha ka mga pareho nga estudyante. Kag sa ato naman yung K5 Network News, isa ka estudyante sa Paranas Samar, nagpamahog nga magadala sang pusil sa eskwelahan. Sailo na kita sa aton yung mga headlines sa Balita Nasyonal. Department of Foreign Affairs and DFA formal na nga nagpasaka sang diplomatic protest batok sa China angot sa racist depiction sang mga Pilipino.
1: Balitang National.
0: Sa dugang headline sa Balita Nasyonal, mataas nga rating sa survey, hindi proteksyon ni Vice President Sara Duterte batok sa impeachment suro sa pila ka mamalidha. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines sa Balita International.
1: Balita International.
0: Sa balita sa luwas ang pungsod Iran, nagpaandam sang full-scale retaliatory attacks kung magapadayon ang strikes sang Estados Unidos.
1: Balitang negosyo.
0: Kag sa ato naman balita sa negosyo, presyo sang diesel magasaka sang tubtob 10 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag gasolina magasaka naman sang 4 pesos and 50 centavos kada litro. Sini nga Martesa. Sa aton nga headline sa balita sa patag sang sports.
1: Balita sports.
0: Sa balita sa sports, EJ Obiena nagdala pa uli isang silver medal sa Meeting Madrid 2026. Kag sailo naman kita sa aton nga mga headlines, sa aton siri nga mga balitang o kon sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Sa balita sa showbiz, Miss Baguio City ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2026.
2: Balita Extra Special.
0: Sa aton balitang extra special, flights ng United Airlines padulong sa Espanya o Spain nagbalik sa New Jersey bangot sa Bluetooth network name sang isa ka pasahero. Ang ini nga mga headlines ang inadulong sa inyo sang kaaluan sang pre-bio coffee. Gusto ninyo sang creamy, manamis na miss nga kape sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mag-inom na sang pre-bio coffee. Gusto naman sang healthy coffee, inom ka mo sang DTX coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sailo na kita sa detalye sang aton mga balita. Sa aton top story of the day, ginpalagahan ni Palas Press Officer Claire Castro ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga ginbalabagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ginduso nga 10,000 pesos nga ayuda. Ginpahayag ni Castro nga magapakita ang Malacanang sang ebidensya agud ipanginwala ang alegasyon sang senador. Angot ini sa nangin pahayag ni Cayetano sa isa ka Facebook Live, kung sariin ginpamilit niya nga ginbalabagan ni Presidente Marcos ang ihag na nga maghatag sang ayuda pinansyal sa mga pamilya nga panayon nga apektado sa COVID-19 pandemic. Indugang pa ni Castro nga padayon nga nagapalapta si Cayetano sa mga wala basihan nga mga sugilano no kon istorya kag nagahimo gid lamang sang intriga. Suro pa sa iya nga sa baylo nga akoon sa kaugalingon ang kakulangan sa katungdanan. Ginatudlo pa sini ang pagbasol sa iba nagud maluwas ang kaugalingon sa kahuy-anan kag ginapasa pa ang trabaho nga indi sini mahimo. Una na nga ginhimo ni Cayetano ang pahayag matapos ginanunsyar sang gobyerno ang parimago nga hugnat sang ayuda nga magalabot sa 12,000 pesos para sa masobra 7 ka milyon nga mga pigado kag manubo nga kita ang kita ng mga Pilipino kon low income earners nga naapektuhan sang krisis sa langis tugas sang tensyon sa Middle East. Alin sa aton top story of the day, silo na kita sa aton siri nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Sa balita lokal, ginatag sang Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station nga isa lamang ka modo sang scammer ang viral audio recording sa social media nga napos sa July 18 kahapon nga nagapakita sang alegasyon nga nagapangayo sang balor 350,000 pesos o kon 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan sang duha ka preso. Base sa inisyal nga investigasyon, gin-confirm sang preso nga si Resmith Cotanco Velasquez alias Lovey nang tingog sang babae sa audio among iya utod nga si Ria Cotanco. Base pa sa pahayag ni Lovey sa polis, gintawgan ang iya utod sang wala makilalaan nga tao sang Hunyo 27, kagin sugo nga magpadulong sa Molo Police Station para magbayad sang 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan nila sang iyang live-in partner apang ginpanginwala man si Ria na may natabo nga pagbayranay. Suro naman sa ICPS 4 sa pagpanguna ni Officer in Charge Police Captain Ryan Crisinot nga wala gid sila sang ihibalo o kon kaangtanan sa among nga audio clip. Suro pa sa HEPE, ininga sa isang modus ang nagakatabo. Konsirin ang mga scammer ang nagatawag sa pamilya sa mga bag o dakop nga preso agud hututan sang kwarta. Sa karon nila imbitar na sa mga otoridad si Ria Cotanco nga yara subong sa Manila nga magpadulong sa estasyon pagabalik niya sa Iloilo para maghatag sang dugang nga kasanagan sa issue. Nahibaluan nga ini ang nagugat matapos nga nadakpan si alias Lovey, 30 anyos, isa ka negosyante kag ang iya live-in partner nga si alias John, 27 anyos, lunsay mga residente sang barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City. Sila ang ginakop sa mga otoridad sang nagligad nga Hunyo 26. Bangod sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of
1: 2002.
0: Sa dugang naton nga balita lokal, nag-issue sang open letter si Department of Interior and Local Government kan DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog para kay League of Municipalities kan LMP Iloilo President Soset Mamon. Ini matapos nagwa sa social media ang pahayag nila na wala siya nag-reach out sa League of the Municipalities of the Philippines kan LMP Iloilo. Ginpatag naman ni Mabilog nga base sa organizational structure sang Department of Interior and Local Government kan DILG, may siyam ka undersecretaries ang ahensya kag ang kada isa ang na-assign sa mga specific nga functional areas konsiriin ang iya responsibilidad o kon katungdanan bilang undersecretary for public safety ang nagatuto sa public safety sector nga ginalakipan sang Bureau of Fire Protection o kon BFP, Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response kag iban pa nga mga public safety related officers. process. Samtang ang mga bagay naman may kaangtanan sa local government units sukon LGUs, lakip na ang League of Municipalities of the Philippines ang napaidalom na sa supervision sa USEC for Local Government nga si Undersecretary Marlo Iringan. Angot sinigin atag ni Mabilog nga kun magpatigayon siya sang anuman nga meeting o kun engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kun instruction makabig nga paglabag ni sa function sang Undersecretary for Local Government. Inang rason suro siya nga wala niya iniginhimo bilang pagrespeto sa organizational structure sang DILG. Subong man ginpahayag ni Mabilog nga nakahanda man siya nga mag-coordinate sa LMP kung imbitaran siya apang kinanglanon niya may nagkakaigo nga koordinasyon kagliran sang Office of the Secretary.
1: Balitang lokal.
0: Kag sa dugang naton ri nga balita lokal, nagbilin sa gidabanta 22,500 pesos nga kalitan ang sunog sa isa ka balay sa Barangay Bakina, Dumangas, Iloilo. Ginabanta pasado alas 9 sang gabi Hulyo 17. Suro pa kay Fire Officer Juan Carl Galvez, ang arson investigator sang Dumangas Fire Station. Babaw idalom ang balay nga nahuman sa light materials. Kag sa ibabaw naman nag-umpisa ang kalayo. May tao sa sulod sang balay apang gilayon man niya nakagawa. Antes pa man magdako ang ining kalayo. Dugang padri, partially damaged ang balay. Kag wala man sang may napilasan sa nasambit nga sunog. Padayon pa sa karon nga ginaimbestigaran sang kapulikod sang fire station ang nasambit nga insidente. Sa piyak nga bahin, mayara na sang ginapaabot nga bago nga fire truck sa Banwas sang estansya. Ini ang ginpasalig sang Bureau of Fire Protection o BFP matapos ang pagpakighinon-anon ni DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay Estansya Vice Mayor o kon Estansya Mayor Bianca Riquinto Espinosa kag BFP Region 6 Regional Director Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Sa ila pakighinon-anon, nagpasalig ang Bureau of Fire Protection sang immediate allocation sang isa ka bagong fire truck para sa istansya agud mapabakod ang kapasidad sang Banwa sa pagresponder sa sunog kag iman pa nga mga emergencies. Ini matapos man nga nagmalfunction ang fire truck nga una nga nagresponde sa sunog nga nagluntad sa Estansya Feeder Port sang Lunes sang hapon. Sa riin ini ang nangin kabangdanan sa mga palamangkutanon angot sa kahimtangan sang kagamitan sang istasyon. Madumduman nga una na nga nagpanawagan ang Relief Municipal Fire Marshal sang BFP Estansya nga si Fire Inspector Jory Biliran kay Undersecretary Mabilog nga buligan ang Banwa nga makabaton sang bago nga unit sang fire truck. Sa dugang nga balita lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nadakpan ang duha ka manugpang isda sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol operation sang Iloilo Maritime Police sa katubigan sang Barangay Bayas Estansya Iloilo sang Maracon. Sining karun lang, inkilala ang mga nadakpan kanday alias June Ray. Ang boat captain kag Benji nga boat crew. Magapangatubang naman ang duha sang paglapas sang Section 89 sang Municipal Ordinance Number 2004-12 bangod sa pagpangisda nga wala sang nagakaigo nga mga requisitos. Sa operasyon, na-recover sang Maritime Police ang mga fishing gears, fishing paraphernalia kag 2 ka kilo sang isda. Sa karon, ginapreparar na ang nagakaigo nga kaso batok sa duha ka mga nagkaladakpan. Morning kay Ma'am Beth at Arlilia nga nagapamati dira sa may area sang Kalino sa Jean Ray Simand kay Rotelo Casimanua Orly watching from Leon. Greetings from the LGBTQIA plus Leon chapter dira sa Segundo Distrito Ngurob Leon. Sa aton sinidugang nga balitang lokal.
1: Balitang
3: lokal.
0: Nagkalatang-tang ang mga ngipon sang isa ka 13 anyos nga solterito matapos ini ang nagmumo sa Center Island sang Ledesma Street City proper Iloilo City samtang nagapalagyo sa mga ginhaboy kagabi. kahapon sang tinalitan nga adlaw. Suno sa bystanders sa lugar, nagadalagan patabok ang minor di edad matapos inilagson sang duha ka nagabantay o kon barker sang jeep nga iya ginhaboy sang bato. Natunga sang iya pagpalagyo nakasalawid ang solterito sa kable sa Center Island. Rason niya nagdiretso to pa ang iya sagang sa gutter. Kabangdanan sang pagkalatangtang sang iya mga ngipon. Indapata naman sang first aid sa mga nagresponder sa solterito o kung ang solterito, kagilayon man niya gindulong pauli sa Ilapuloyan sa barangay Tansa, Esperanza City proper. Base sa impormasyon sa mga tao masami nga masami na galabay sa mga area. Kapila kabeses naman niya nakita ng mga solterito nga naga-rugby o kung ginaligara naga-rugby. Kag nagapanghaboy isang bato sa mga piece-piece nga nagahapon sa kable sa Ledesma Street.
1: Balitang lokal.
0: Sa dugang balita lokal, nagdangat sa 24.2 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sang nagkalain-lain yung mga units sang Police Regional Office 6 umalin sang Hulyo 1 tob-tob Hulyo 15 sa Western Visayas. Sa sulod sang 15 kaadlaw kuntunga sa bulan, 82 ka mga sospek ang naaresto. Sa 61 ka nagkalain-lain yung mga operasyon sa diin. Ini ang ginalakipan sang 35 ka mga high value individuals kag 45 ka mga listed drug personalities nga ginakabig nga mga pusher. May kabugato naman nga 3,569 grams o kung 3 ka kilo ang mga suspected shabu nga na-confiscate sang otoridad. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang may pinakadako nga recoveries kag ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o ICP kag Regional Police Drug Enforcement Unit takan RPDU 6.
1: Balitang lokal.
0: Kag sa aton pinakaulihing nga balita lokal, arestado ang isa ka lalaki nga nagatrabaho sa fishing port sa Banwasang Concepcion matapos nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Sining karon lang, ang sospek ang ginkilala sa kay alias Lito, 43 anyos, single, kagresidente sang Barangay Loong, Concepcion. Suro pa kay Police Captain Michael o kung John Michael Dalipe, ang officer in charge sang Concepcion Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga nakabakal ang pusher buyer sang isa ka sa Shea sang ginapatian Shabu alin sa sospek sa balor nga 1,100 pesos. Sa masunod nga pag-inspeksyon, na-recover pa ang 3 ka sa Shea sang ginapatihan illegal nga droga. Dugang pa ni Dalipe, nagdangat sa 4 ka gramo ang kabugaton sa nakumpeskar ng mga suspected shabu. Kagini ang nagabalon sa 27,200 pesos base sa standard drug price. Inpahayag man sang hepe nga naglawig sang isa kabulan ang monitoring sang kapulisan sa suspetsado. Sir, inakabaton sang video ang mga polis nga ang subject ang nagagamit sang illegal nga droga. Ginasuspetsahan nga nagkakuha ini sang supply sang drugs sa kaiping ng mga banwa sa Quinto Distrito. Dugang pas ni Dalipe na nakaagi na nga napreso ang suspetsado antes iniliwat nga nadakpan. Nahibaruan man nga bulag na ang suspetsado sa iya asawa apang may mga kabataan ini. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal.
0: Nagapamati dira si Sir Kagawad Rodrigo Montaño sa Barangay Kalaparan Arevalo, Sir Nunito Sumbong and Ma'am Lani Grate Jeromiano. Hali naman sa balita lokal, sa ilo na kita sa ato nagapanguna nga mga balita regional.
1: Balitang regional. Balitang regional.
0: Sa aton balitang regional, grade 10 student sa may syudad sang Bacolod, ginpulihan kastigo sang iya duha ka mga kapareho nga estudyante. K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa report.
4: This is Shati Adios, kastudyante sa siyudad sa Bacolod, ginpulihan kastigo sa iya duha ka schoolmate, magluwas sa ginsipa kaginsubag, ini siya ang ginkagat pa.
5: Ginpulihan
4: Kinahanglan kastigo kagapon nga adlaw Hulyo 15 pasado alas 12 sang udto ang isa ka 17 anyos nga estudyante nga si Alias Win sa sulod mismo sa classroom sang iya duha ka schoolmate sa isa ka bulutuan sa siyudad sang Bacolod. Ginsay sa ni Win nga nagsenyas ang iya duha ka classmate nga babae sang bastos nga finger sign apang wala niya ni ginsapak kagin pakamaayo nga magsaylo na lamang sang pulukuan. Pero iya ginaligar nga ginhimo liwat sang iya classmate nga babae ang bastos nga finger sign nga siya paginsindi, siya ang ginagarit-garit. Diri na dayon nga nagsabat sang payamuhat nga iya pagihimoon ang ginasenya sa iya. Tungod sini, gulpi na lamang nga naguntat ang duha.
5: Sabi ko po sa pinapakuha kasi ako ng dalawang classmate yung babae. Katabi ko po sila. Tapos po lumipat ako sa likod ng upuan namin. Tapos pinapakuha po nila. Tapos sabi ko po sa babae, sabi ko, ano ka? Gabahin mo, yung kode. Karon tapos tumawa lang po ako, sabi ko biro lang. Tapos hindi ko naman po alam na sineryoso niya po yung sinabi ko. Sinabihan ko naman po siya na biro lang.
4: Kinapatihan ni Win nga posible nagpanugid ang iya classmate ka babae si ginaligar kahagugma sini kag diri siya ginsulod sa classroom paginpulihan kastigo apisar nga yara ang ilang maestra. Bungod sini nakaangkon sang pila sa abaga ang biktima gikan sa pagkagat sa iya kag nakabat siya sa prarakit sang kalawasan bungod sino si iya siya ang ginsumbag kagintindakan. Report gikan sa patrol kaupod si K5 Santi Ralios. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Halin sa K5 Regional News, saylo naman kita sa aton sring network news. Sa doon nga headlines, estudyante sa Samar nagpamahog na magadala sang pusil sa eskwelahan. K5 Carlo Arisgato sa report.
6: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig Parana, Samar ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng baril sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalap, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ang matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinigawang operasyon, na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamayari ng kanyang ama. At sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Para sa DTX Revenue Morning Newscast, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Isang great...
1: Headlines! Balitang National!
3: Balitang National!
0: Sa ato nagapangunang balitang nasyonal, formal na nga nagpasaka ang Department of Foreign Affairs, second DFA, sang diplomatic protest batok sa China angot sa racist depiction sang mga Pilipino sa mga series sang opinion videos kag editorial cartoons nga ginpublish sang state-run newspaper nga China Daily. Nagugat ini sa ginpagwa nga AI-generated videos sa Facebook sang China Daily nga nagapakita sang mga Pilipino bilang mga amo samtang ginatampala sang arbitral victory sang Pilipinas. Suro sa DFA, una nga gindangop ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang nasambit nga issue direkta kay Chinese Ambassador o kung Chinese Ambassador Jing Kwan sa isa kapag sinapol konserin. Gindaman niya nga kakason ang nasambit nga offensive materials. Ginpahayag ni Lim nga kabaliskaran ang nasambit nga content sa ginalauman nga mutual respect sa tungasang duwa kapungsod kag wala sang mahatag nga maayo sa ila bilateral relations.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa dugang balita national, liwat ka pagabuksan sa Office of the Ombudsman ang case file angot sa ginhiwat nga investigasyon sa ila opisina sa ginapahayag nga irregularidad sa konstruksyon sa mga facilities sa itong 2019 Southeast Asian Games. Ini ang ginannounce ni Ombudsman Jesus Crespin Rimulya sa tunga sa ginpatigayon nga investigasyon sa National Bureau of Investigation o kan NBI sa ginapahayag maanomalia nga paggasto sa mga nabaton nga pondo sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee akan face jock nga amo ang organizer sang 2019 SEA Games. Ginpahayag ni Remulya nga ginpakuha na niya ang tanan nga file sa tung 2021. Agud tanawon ang mga posible nga nangin paglapas sa kasuguan sang 2019 SEA Games. Ginatag ni Remulya nga wala sang mangin double jeopardy diri. Angod wala man sang nakasuguan sa do. Una na nga gin-confirm sang ombudsman nga ginbasura na sad to ang kaso nga graft and corruption bato kay anay basis conversion and development authority. Again, BCDA President, kagkaroon Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, angot sa mga ginapahayag anomalia bangod sa kakulang sang ebidensya.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Sa dugang balita national, hindi rason agod hindi pagdayunon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pag-angkon niya sang mataas nga rating sa survey. Iginipahayag ini ni House Prosecutor kag Bicol SAR Representative Terry Ridon matapos makakuha sang mataas nga rating si Vice President Sara Duterte. Sa Social Weather Station akong SWS survey, kaginhiwat sang June 20 to 29, 2026, ginatagan pagtamod ni Ridon nga nasaad sa konstitusyon ang pagpasabat sa mga mataas nga opisyal sang pungsod nga nagloib sa pagsalig sa mga pumuluyo kag nakahimo sang paglapas sa kasuguan kag konstitusyon. Suro pa kay Ridon, ginapanginbolahan niya si VP Sara pangod mataas ang nakuha sa ninga satisfaction rating apang dayon sa gihapon ang impeachment trial.
1: Balitang National.
0: Samtang nagtala na ang Land Transportation Franchising and the Regulatory Board of LTFRB sang price cap sa bayad sang booking o kon platform fees sa mga taxi sa idalom sang gin-issue nga Memorandum Circular 2026-055, dapat yara sa 20% sang kabugusan nga ginaprubahan nga rate akon 60 pesos ang mahimo nga i-collect ang autorisado nga booking o kon platform fee ikan sa mga pasahero sa mga pasahero sang taxi units pinaagi sa digital o kun online transport platforms nasaad sa memorandum nga wala sang dugang booking fee, convenience fee, service fee, platform surcharge o kun kasubong nga mga balayran ang dapat sukton nga wala sang pag-aprobar gikan sa board. Ginhimo ang nasanbit nga memorandum sa tunga sa mga report angot sa mga balayran nga ginasukot sang taxi operators nga nagagamit sang online platforms para sa booking sang mga pasahero. Ginatag naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nasakop lamang sinis ang mga taxi units nga mayara sang digital booking platforms nga naga-facilitate sang passenger transport services pinaagi sa online o kon app-based platforms. Maandam sang ahensya nga magapangatubang sang sanctions o kon penalidad ang sinuman nga operator, platform operator o kon driver nga magalapas sa pagsulundan o kon guidelines. Good morning, Sir Aldrin Ding Nonato. Nagapamati dira sa mga volunteer responders sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning. Sa ilo na kita sa aton sharing balita sa luwasang pungsod.
1: Balita International.
3: International.
0: Nagpaandam ang Iran sang full-scale offensive kon magapadayon pa ang military strike sang Estados Unidos. Ang paandam ang ginhimo ni Mohsen Rezaei, top Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC official kag military advisor ni Supreme Leader Motaba Khamenei. Ginpahayag sang military advisor nga kon magapadayon ang mga pag-atake sang Amerika sang duha o kon tatlo pa kaadlaw pagahimuon na nila ang full-scale offensive operations. Ang pahayag ang ginhimo matapos makompleto sang US ang ikapito nga sunod-sunod nga adlaw sang mga pag-atake sini sa Iran kag sa pagbalos naman sang Iran sa Arab allies sang US. Pandampas ang Iran military leader nga wala sang political board border ang luwas sa batok sa opensiba sang ilang apwersa kagin dugang nga kinanglan bayaran sang US sa mga pag-atake sini sa ilang mga civilian infrastructures.
1: Balita International. International.
0: Sa dugang balita international, masobre isa kagatos ka mga pamalay ang natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad malapit sa syudad sa Drammen, Southern Norway. Nalikop sang madamol kag maitom nga aso ang lugar, mga 50 kilometers ang kalayoon gikan sa rakatundan sang Oslo, apang wala naman sang gin-report nga napatayo kun napilasan sa lasabit nga sunog nga nag-igo sa mga pumuruyo malapit sa terraced housing. Masobra sa 60 ka mga bombero ang nagbinulig ay agod mapalong ang kalayo kag nag-deploy man sa mga helicopter agod pa ulanan sang tubig ang kalayo. Ginatos ka mga pumuruyo ang ginbakwit sa mga otoridad samtang padayon nga ginalamon sang kalayo ang kaingod ng mga kagulangan. Wala pa natumod kung ano kung di inagalin kag kung paano nagtuhaw ang nasambit nga kalayo. Alin sa balita sa luwasang pungsod, sa ilo naman kita sa aton balitang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginanauman nga magasaka sa masurod nga semana ang presyo sang diesel sang 10 pesos and 50 centavos sa kada litro kag 4 pesos and 50 centavos kada litro naman sa presyo sang gasolina bangod sa panibagong atensyon sa Middle East. Base ini sa Min of Platts Singapore kag forex sa averages subong nga semana, dugang pa sang oil industry source nang pagnubo sang diesel exports gikan sa Russia ang nagapekto man sa hulag sang presyo sang petrolyo. Kag para naman mga ka-K5 sa aton sini nga latest nga foreign exchange rate. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 61 centavos. Ang euro ang may baylo nga 70 pesos and 47 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 87 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 63 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 1 centavo. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 94 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos and 70 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 76 pesos and 29 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 4 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 37 centavos. Samtang mga ka-K5 ang baril ni dinar ang may baylo nga 163 pesos and 85 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos. Ang Bruneian dollar mga ka-K5 ini naman ang may baylo nga 47 pesos and 70 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos. Ang Czech koruna ang may baylo nga 2 pesos and 91 centavos. Ang Danish krone ang may baylo nga 9 pesos and 42 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo naman niya 16 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 85 centavos. Ang Icelandic krona ang may baylo nga 49 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 37 pesos. O kung 37 centavos. Ang Israeli shekel ang mabaylo nga 20 pesos and 31 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 200 pesos and 48 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 4 centavos. Ang Nepalese rupee ang may baylo nga 39 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong 160 pesos. Ang Qatari Rial ang may baylong 16 pesos and 92 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong 16 pesos and 42 centavos. Ang South Korean Won ang may baylong 4 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong 1 peso and 90 centavos. Kag ang Thai Baht naman mga KK5 ang may baylong 1 peso and 83 centavos. Haliin sa aton siring balita sa negosyo. Sa ilo naman kita mga ka-K5 sa aton balita sa patag sang hinampang.
1: Sports!
0: Nagdala pa uli ang silver medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa torneo sa Espanya. Naangkon siya ang season best nga 5.85 meters sa Meeting Madrid 2026 sa nasambit nga pungsod. Nakuha naman ni Bokan Dalita Beires ang Germany ang unang pwesto nga naangkon sa matapos na angkon ang 5.90 meters nga rekord. Samtang bronze medal naman ang naangkon ni Pedro Buaron sa Portugal na nakalabot sa kataason ng 5.85 meters. Inibangod na paslawan si Obiena sa tatlo sinika attempt kalaboton ang 5.95 meters kabangdanan nga nakuha ni Beire ang kadalagahan. Kag sa ato naman balita sa showbiz.
7: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026 ang tiglawasang Baguio City nga si Gwendolyn Melie Soriano matapos nga magpangibabaw sa 35 tanan ka mga linay nagikan sa nagkalain-lain ng mga bahin sang pungsot nga ginhiwat sa Smart Araneta Coliseum kagabi Hulyo 18. Samtang ang pambato kung tiglawasang Tarlac nga si Sasha Julie Bellacuna ang nagdaog bilang binibining Pilipinas Globe. Nangin first runner-up naman ang pambato sang Dumaguete City nga si Julian Rain Antonio, samtang ang pambato naman sang Bacolod City nga si Tracy May Sunyo ang nangin second runner-up. Samtang nakasulod naman sa top 12 ang pambato sang Iloilo nga si Miss Patricia Lynn Bierda. Yari ang kabahin sang ginpatigayon nga Coronation Night sa binibining Pilipinas 2026 The Pageant mga KK5.
8: Once again, our Binibining Pilipinas International 2026 is Binibining 12, Gwendolyn Melie Soriano of Baguio City! Congratulations!
7: Balita Extra Special!
0: Sa ilo na kita sa aton pinakauli nga balita ang aton balitang extra special. Nagbalik sa New Jersey Airport ang United Airlines flight padulong sa Espanya. Suro sa air traffic controller nga nagpatigayon sang inspeksyon sa eroplano ang security matapos isa ka pasahero ang nagngalan sang iya Bluetooth device nga certain four letter words. Ginpahayang gayara na sa tunga-tunga sang biyahe ang United Airlines sang nagbalik sa New York Liberty International Airport. Bangod sa ginapatihan nga security threat. Ginpahayag ginpangabay ang tanan nga pasahero nga i-turn off ang tanan nga mga Bluetooth devices apang may duha ka mga device nga nagapabiling nga naka-on kag isa ka Bluetooth nga may pangalan nga certain four letter word agabangdanan nga alarma ang mga crew kag ginapatihan nga posible isa inika security threat kag nagbalik ang eroplano sa New Jersey. Ginpasaylo ang mga pasahero sa lain nga flight nga may bago nga crew. Oras, 6:44 na sang aga. By the way, good morning sa aton siring nga mga live viewers sa karon, Sir Maki Canoveva. Good morning. Sir Tabski Javiliana Diaz. Sir Leo Tagaygay. Sir Nonito Sumbong. Merasol Kachon Kadigal. Sir Benny Hermano. Sir Jean Ray Seban. Sir Higino Sumagaysay. Dramana kay sinapagid rin mga nag-comment sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Sir Nonito Sumbong. Dara pa shoutout si Bam Edna Sumbong. Kay sa Sumbong family. Dara sa may barangay Baldosa. Zone 3 sa Distrito sang La Paz. Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Edar Lilia, adara sa pamilya Manaay, sa pamilya Ako sa dra sa may distrito sang Lapas. Good morning. Kag sa pamilya Mapa dra sa may area sang Lapus. Sir Aldrin Ding Nonato, Sir Kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo, Sir Rotelo Casimanua Orly, Carlo Camarig, Charles Lorenza, Etenio, Nona May Casono, good morning sa inyo dra. Thank you so much for being with me sa atong sariling pagpangalagan. Pagkasunod ng programa, ireklamo mo sa K5, Bupod, Gaika K5, Aaron Lloyd, Balala Refoyo. Good morning, Ma'am Beng Beng, Vivian Pagtulunan. Thank you so much. Upod naton sa aton sa ringa News Center, ka K5, Alira Joy Alvarado Apin, kag sa aton naman, Master Control, K5, Andre Fred La Pastora. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News. News FM, Iloilo, 88.7.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Glaucoma,
1: eye care, gold,
2: capsule.
1: Bacterial conjunctivitis
2: o pink eye,
1: eye care, gold,
2: capsule.
1: Eye allergy,
2: eye care, gold, capsule.
1: Cataracts,
2: eye care, gold, capsule.
1: Ang eye care, gold, capsule.
2: May aras ang lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc,
1: kagdil berry extract.
2: Eye care, gold, capsule.
1: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang eye care, gold.
1: Kaupot ang pagbutang sang eye care drops.
2: Adlaw-adlaw,
1: eye care, gold, capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3. Yung
1: may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
1: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Naga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: K5.
8: K5
1: News FM.
8: D3 Bio.
1: Health News.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
1: Yung may D3.
12: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
13: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
1: D3
14: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nabuyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
15: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa gut hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
13: dapat hindi gidya
15: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
13: kagaya sa atay,
15: atay no
13: kidney
15: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw
16: dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
13: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas.

0: Bayo kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon butis.
1: D3 Bayo ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Oras sa Pilipinas, oras alas 8 subong aga. Oras kinadunong sinyo sang Kaluan, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Dugay
5: na nakaba.
4: Oo, kami. Wala
5: pa gyapon. Pero, wala sa amunya. Kaya di, bes ka kami tala. Mauyan pa kami tala ni Captain.
6: Dito, gay na ginya nga. Wala pa na kayo. Ang gala na. Mundi, hindi na. May nalang yung mga taramdan para mapuslan.
7: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Pagpangabuso ay ginapaboran ng mga opisyalis ng gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Balita, kagreklamo.
8: Ireklamo mo sa K5!

Good morning mga ka-K5. Kamusta sa mga Domingo ng adlaw? Good morning sa mga pinarangga naton sa pito tarangka distrito sang sudad. Kag-42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, lakip na ang component city sa Pasig City. Mga ka-K5, subong petsa 19 na kita subong Hulyo 2026. Mga ka-K5, no? Kamusta subong inyo ka-Domingo ng adlaw? Well, iban siguro da ginakapoy sa Gyapon, iba nagpamawi-mawi isang pagtulog, pagpahuway. Mga ka-K5, hindi mas mayo, gina nga makapropahuway ka mo, no? Nakon may iban kita mga kauturan, di rabi sa Domingo ng adlaw, nagpangalit sa Gyapon, no? Nga makasideline, kung nga ti may pag-idugang sa pangkasigrastuhon sa matag-adlaw, mga ka-K5. No? Kamusta ang inyong mga weekdays ang pag makabaka sa nagpamati sa aton. Amuna ng tiyon mga kabyanan nga mag-ban, no? Mag-banding. Aga, bugta ka muna aga. Mag-banding po sa inyo nga mga pamilya. Kung wala mga mukantuan, ti mas mayo gini, no? Nga mag-banding nang, no? Bisa nga na sa inyo nga balay sa nagpamati sa aton.

Good morning sa mga taga-barangay Kataling Bad Molo, sa Kapihan sa Molo Dran, kay Sir Boots Tuli o kon Sir Boots sa Florentino, nagapamati man sa aton, kay Cap Alan Aurelio Dran sa may barangay Kataling Bad Molo. Cap, kamusta ikaw? Kamusta si o kon kamusta manda o kon may agaman kay Kapa Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, nagapamati man sa aton.

Good morning man kay Sir Leo Labadan, kay Beta Idar Lilia. No, madam, good morning. Nagalantaw, dress may batsuyan, lumihan, Arturo Lilia. Good morning sa mga ano na, no? Sa mga pinarangga na to, yung mga pumuluyo sa Banwasong San Joaquin, Iloilo, dress sa may barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo, mga ka-K5.

0: Okay, sir, ka po matis sa itong check tano ang sitwasyon sa palibot. Kumusta ang dala na ton? Kamusta ang sudad sa Iloilo, mga ka-K5? Subong at Domingo ng adlaw. Check tano, basi may mga activities, subong ng adlaw. May mga fun run bala? O kung ano ng mga aktividades? Kay Kamano Kamuri, ganda rin nag-trending si Councilor Anene Dinaliana. Na, isos ginabas nga ito niya konsihal matapos nga ti ng termino sa iyang pang post no sa Facebook na ngot ito sa may accident. Although nga why kita kabalo kung nga paano primero mga kabyanan na disgrasya atong nagamotorsiklo kay ti kalabanan sa naga one way sa may fun one ti dito sa may diversion to bala no mga ka-K5 ba konsiderin may fun run temporary na siya ginasarado no ang piyak na lane pero tiya mo na gin two-way ang one-way nga dalan so may disgrasya to pero ti gumura and nag-drive to kuno sa motorsiklo nag-car yara sa influenza sa makahulubog ng ilim no konsiderin si high school si Lord nga ti nag-post mo lang to mga ka-K5 na bus no sang publiko ako nakabaton sang manarisari nga negatibo ka komento din si netizen yari na siya din niya si ka-K5 Karin Padilla para sa sitwasyon sa palibot.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karin, good morning.
2: K5, aron mayong aga si Mukag Saton yung mga tagpalamati, kainas ang kaagahon daw may mga damo-damo no nga mga dalan diri sa syudad sang Iloilo especially sa city proper pagadtoya K5 aron sa may Sunset Boulevard ang mga half lane no hindi maagyan kay bangod sa ginpatigayon nga Farm Move Iloilo Run K5 aron pero sa sinina mga siguro mga pasado alas sa isang aga K5 aron may liwat nga ginbuksan ang mga dala nun K5 aron kag pwede na yamaagyan no sa mga motorista naton sa subong niya nga mga inoras kay tikainas ang aga kung may baluan hasta ang halandon ni flyover temporaryo nga ginsiraduhan bangod dira nagasaka ang mga runners naton K5 aron kun pabalik na sila sa Iloilo Provincial Capital kung sa diin nag-start K5 aron ang fun run kag kung diin man nag-end no kagti sa basement sa mga pagpamangkot naton sa mga enforcers nga mga nagbantay K5 aron why man asa may na record nga mga kung ano dira nga mga insidente kadungan sang fun run K5 aron ting aton nga sitwasyon diri sa subong ang mahulutawhay K5 aron kagdamo kita nga mga kapulisan nga makit-an K5 aron sa mga adala nonta diri sa syudad sang Iloilo magluwas nga naga foot patrol sila may mobile patrol man K5 aron especially diri sa may Iloilo Sports Complex K5 aron kay bangod nga ano bala may ginapat may patigayon noon subong nga Liga Day 2026 iya sang provincial capital mga ginabanta 15,000 ka persona ang mapadulong diri sa sports complex subong nga adlaw K5 aron no di may mga ano itawag may mga dalan kita pasulod sa sports complex ang temporaryo nga ginsiraduhan pero hindi man impapektuhan sa mga major streets gid bla K5 aron kay ti ano na ni sulodlo na niya K5 aron pero sa gihapon ang mga kapulisan ta kag mga nagkalainlain nga mga enforcers ang nagabantay sa gihapon K5 aron agud nga masiguro man no ang safety sang tanan sa mga bisita naton kag sa mga motorista K5 aron.
0: Yes sa K5 ba kare no liga di sa probinsya sang Iloilo kadamo sa mga barangay official naton at sa mga kamanuhanan ang nag mag time sa lipay-lipay nila sa pamabuhi pag-inigaton yung mga ambulance vendor ni K5 Karen.
2: Oo, damo-damo din subong sa mga ano ni tawag sa mga cart bala K5 aron no nga nagaplastar diri sa likod sang sports complex kag magluwas sina paglabay naton K5 aron ba man sig ano eh man sig sugba sa mga inasal dito sa area kay ti laban-laban ang ano ni halos tanan nga mga bisita ta K5 aron sa hadin sa province mga wala pa ni nakapamahaw kay bangod nga aga pa naglarga pagadto diri sa syudad sang Iloilo Ilo K5 aron ti ang entrance ni sa mga jeep no nga ginasakyan sa mga visitors K5 aron dito na to masulod sa West Visayas State University kag madrop dito sa likod sang gate K5 aron sa may Iloilo Sports Complex na kay kung obserbaran ta K5 aron tama ka tawhay sang flow sang traffic diri sa may General Luna kay bangod na organized maayo K5 aron kundi in ang drop point area sa mga ano tawag sa mga bisita kay 5 aron ti why nag ano bala kumbaga why nag stock ang ining mga jeep nga ginasakyan nila K5 aron sa higad sang dalan nga posible no makatugas ang trapiko pero paglabay ta K5 aron tama gid katawhay sang flow sang traffic naton diri sa General Luna K5 aron.
0: Yes, dati mo amo ginang mayo ka K5 Karen no even though nga Domingo nga adlaw wala man singgawa nga ati away man sang mga opisina pero lang gid ko na plus target sang nagadumala da ka K5 Karen kay isa pa sa istorya fan run ta K5 Karen sa nopta ka fan run man kadlagan man
2: oh amo gani way pa ko kagi fan run mo
0: gani kagi na ta ka K5 Karen galing lipot lang hindi fan sa run ni mako oh. Magadlagan ta kisa pa kadto sa sunog simpleng balita sad dlagan ka lang eh
2: amo gani gahapo-hapo ta ya hindi na iya fan
0: amo gani ka K5 Karen. Ati, sige. K5 Karen, madamog ganyan salamat sa mga paglipot-lipot.
2: Idugang ko lang ni K5 Aron kay buwas sa, ano bla, kay kagina, pagadto naton sa may Central Philippine University sa pagpakigango to naton, damo sa mga kauturan ta ang nagpadulong na to kay ti Abby nila, subong nga adlaw, no? Ang, ano itawag, ang view ni bala para sa live sa hampang sang FIFA World Cup 2026 final. Pero, buwas pa ni sa kaagahon, K5 Aron, tila uman, tagid, ang pagdugok ni no sa iban nga mga kauturan naton nga ti ano naman ni mga FIFA lovers K5 aron no kay kung mahibaluan magasambuwa ni sa final K5 aron ti amo ni ang Spain versus Argentina K5 aron ti ikaw ano ka nga team
0: ka K5 Karen Drikitaya ka K5 Spain kag Argentina no Drikitaya sa may Espanya
2: Correct. Ay, priyosta.
0: No.
2: Grupo.
0: Grupo. Malamo ka K5 ka rin. Sobra 300 sa katuig nga nagsakop kita sang, kumbaga doon, na-adapt mo man bala ang ano na yun, no? Ang pagka-Espanyol mo. Turis, Espanyol kita gani ka K5 ka rin. Pero ti Ario, kadam, arigli si, ay nga, ang idol sang kilala, ta ka K5 ka rin, na rin si Lionel Messi, oh.
2: Oo.
0: Sa Argentina, sa Great Gampang.
2: Oh, sa Argentina siya.
0: Okay, ari kali semifinals sa FIFA, ano na, FIFA World Cup 2026. Si Argentina mabungguan na karon or kagahon na to, 'di ba? K5 Karen.
2: Oo, kagahon.
0: Okay, kag mabungguan na man si Argentina, si England sa masunod yung mga hinampang.
2: Mm-mm.
0: Tapos si Spain kag si France. K5 Karen. To kadamo sang ano ni no? Kadamo ni laban sa mga tutok yun, iban nga mga mahilig sa mga sa soccer sini o kon football ka K5 Karen.
2: Mm-mm. Tinga, ang sa una, K5 aron, dumduman ko, gampang ko football, pero sa computer lang.
0: Oh.
2: Ang ginadala ko na si Iker Casillas.
0: Aragay!
2: pero wala na da siya subong.
0: Oo, tapos ari kay nanamian mo ko rin ka K5 Karen. Kay Cristiano Ronaldo
2: ay,
0: la.
2: Oo.
0: O kanami, ganyan sang story the nila best. Ka K5. Oo. Kanami, igri sa mga jersey ka K5 Karen nila. Ang in-party nila sa football. O, ang nila ka jersey, bala? O, makita mo rin isa sa ukay-ukay. Madumduman mong mga paborito, mga ano na mga football player ka K5 Karen.
2: Oo. Ting idol ko na subong niya si, ano, si Pablo. Si Pablo o kung
0: Escobar.
2: Si Gavi.
0: Ah, sus,
2: hindi, si Pablo Gavira.
0: Abi ko si Pablo Mio Escobar.
2: Hindi ba?
0: Hindi ba gano'n? Oh, Diyos ko, patawaran pala yun. Lalaki Pablo Mio Escobar, oh, Diyos ko.
2: Hindi, si Pablo Martin Paez Gavira.
0: Yes,
2: kay yeah, K-5. Oo.
0: O, kana, may ning hampang kay K-5 ka rin sang football. Ari, sobra po niya sa basketball.
2: Mm.
0: Okay, kung ikumpara mo ning court sang basketball sa football, malapad-lapad niya ang iya ka-football, ka K-5 ka rin. Kag kinanan mo de, sang maayo nga resistensya sang imo nga lawas.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Wala ka bisyo. Nakakondisyon kay Perme. Kag adlaw-adlaw ang ehersisyo kay K-5 ka rin. Si Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ni nakamaitisi ni. Kay K-5. Si Lionel Messi ni kay K-5 ka rin. Ning hotek niya sa akin na maditribayo sa buwas.
2: Oo. Yung idol, kuya si Gabi, hambal niya sa akin kung nung naka-sporbiotics.
0: Narakay! Abaw! Abal nila, buwas lang sila mag-inom sang Extend.
2: Amugit.
0: At yung mas mayo na naka-K5 ka rin, good luck sa aton nga mga pinalangga nga mga player ni sang tagsa-tagsa ka mga football team. Kagabantayan buwas, no? May anong tawag ko ni K5 ka rin? Pay-per-view, good man.
2: Yes, yes.
0: Oo,
2: sa Central Philippine University, K5 aron.
0: Mga anuras, ganyan ko no, K5 ka rin?
2: Alas 3 ni sa kaagahon, buwas, K5 aron.
0: Okay, so bantayan da sa mga kautura na to, no, ay manibayad, ako rin K5 ka rin, no?
2: May ano ni anong tawag ang do need mo ba lang mag-online register K5 aron. Di pero damo ang nagpa-register according dito sa napamangkutan ta kagina nga staff dito sa CPU K5 aron.
0: Okay, ti ko ni bandi ka sa auto ka K5 currently available man guro sa internet ni no?
2: Oo.
0: Ati, sige, K5 ka rin, matayan buwas, no? Manantaw kita sang hinampang sang football. Lagod niya, ati, makita naman na nga to niya mga idol. Sige, K5 ka rin, manabok ko salamat yan sa imo nga mga impormasyon kag pag-reboot dira sa patrol.
2: Ang ini nga situation na report, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalinga sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad. Nagalantaw man sa aton. Good morning sa Barangay Pagaybay, K5 supporter Pilaes family, Ma'am Len, God bless po. Alin kay Ma'am Bembeng Vivian Pagtulunan. Good morning sa imo ma'am, hello K5 News FM staff. Okay sir aron, K5 Pasay supporter, salamat gid. Okay. Okay mga ka-K5, sino nakita sa aton dyan mga headlines? Puantis siya na ang ining mga headlines kinadulungin sa inyo sang Kaluan, sang Klinika D3 Bio, kag Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C, sarangin nga nagpapaskog sang aton nga immune system, kag nagpahilway sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Sa aton dyan mga headlines, senior citizen nga nagareklamo tungod nga gin-cut off sa iyang pension sa distrito sang Molo. Nag-viral nga kotong audio clip sang nagapangayo sang 350,000 pesos sa himata sa nadakpan sa drug bypass operation para sa kahilwayan sa mga suspect hindi matuod suno sa pulis. Ang ining mga headlines, ginadulong pagkid sa inyo sang Kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Sarangkit ka na kapabaskog sa inyong mga resistensya, hilamina sa mga kalalakinan. Agon niya magbaskog, magswabe ang performance kay misis. Nagapanamit mo siya sa ato niya blood circulation kag wala nagahatag sang sakit sa ato niya korason, mga ka-K5.

0: Okay, so nagapamati siya ton country si Kaki5 EJ Cordoba. Hindi nga ngon sa report niya nga naga, may nagreklamo ni tungod niya yung cut-off ang yung pensyon sa distrito sa Monoy. Hibalaon ta kung anong natabo niya. Bakaluoy mo rin si senior citizen. Mga Kaki5, check ta kung anong trabaho yun eh. Kaga kung pila ng pensyon niya sa nagapamati sa ton. Kaga kung anong kamagnanan bla, no? Kung niya yung cut-off ining malam mga Kaki5. Kaga ining isa pagkid ka issue sa nagapamati sa ton ng nag-viral ng kotong audio clip o kon ang may audio clip sang conversation sang tawag sina no sa ginaligar pagpangilkil sang 350,000 pesos no nga kwarta sang na wala makinalaan nga lalaki ni based sa audio ginalter man tong audio no gin pang edit ang pinagmention sang babae which is amo ang utod sang nadakpan sa drug by bus operation sa Iloilo City Police Station 4YZ nga gina YZ nga ginaalter nila or gina-edit ang tunog or ano ang kaundan or pangkabirugan I mean no sa audio bla no kay ti ko nagapagwa kita sang reklamo no which is kon hindi man sensitive sa isa ka tao irabi na kon public official or even though no nga sensitive or not kay ti it is still a allegation no mga ka K5 pero ti murang patpatonta karon si Dirma Dugay ining ngot na no sige naligar nga pagpangkotong kung kapila na black incident no nang natabo ina sa bisan diin nga mga police station or ano nga mga unit mga ka K5. This time naka-standby na si Kaki5 EJ Cordoba para sa reklamo nga nabato niya.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki5 Aron, good morning.
0: Good morning, Kaki5 EJ.
2: So, Kaki5 Aron, isa na naman ka masakit or sayang, no? Sa isa ka senior citizen. Kung sa din, no? Ang yasini nga pensyon nga ginalauman kung tani kasi pa baron kag makabulig-bulig saya ang gin cut off kahit tungod niya nag barangay official niya ako no so ina gina consider nga okay kasi pa baron pero since nga wala na siya sa kwan sa barangay bilang sa ka treasurera kasi pa baron gin cut asa subong wala sa gihapon ini nagabaton sang yasini nga senior citizen nga pensyon kasi pa baron. Kaya kung natin nahibaluan, nga ang ina nga klasika benepisyo is compulsory kasi pa baron di wala sa mga senior citizen natin. So, sininanay nini, no, sang barangay West Timawa sa distrito sang Mulo, ang aton din nakipagangutan kasi pa baron. So, pabati natin wala ang himubunot ni nanay nini kasi pa baron sa aton siya nga mapakigangutan.
0: Sige.
3: Nay, ano gani sini ang ibubunot mo git nga ginareklamo mo?
4: Ang gindula akong pensyon eh.
3: Mga pila na ka tuig nga gindula pensyon mo?
4: Sobra na guro mga 6 years. Kay na kontak to pagka si Lira 2023 mo. Di wala na ko tuyas gindula na tumila akong pensyon niya. Nang kayo ay nako kuno pensyon kay tungod nga barangay official ako kay si Lira ako may sundo ako. Iyang ambal ko, te kung wala na ko, hindi man pinmaninti, pagkat yung silira mo, di
3: blab. Wala ka tuwing nga naging treasurera ka sa barangay? Sa barangay na siya?
4: Mga 9 years.
3: O,
4: kaya every 3 years man lang kayo nag, ano na si Kapo, nag-stop na yung iya-akong kapitan, bala nga gina-ubrahan. Huwain na siya nagpadalagan.
3: Pero dati, before pa ikaw nag-treasurera, ara ka na sa...
4: Oo.
3: Isa sa mga benepis.
4: Oo. Oo, aragad ko yung 3,000 quarterly. Nangyay mo, oo, dugay na ko yung nag-resilira ko. Naka-avail pa ko. Kalingan din dula nila after the mga 3 years or 2 years, hindi lang din ko katanda. Kay amo na, kay wain ako kuno pension. Kay tumuhon, nag-resilira ako sa barangay, may sundo ako.
3: Sino nag-ambal si nanay?
4: Ang taga-SWD, sa mga diri man sa SWD. siguro eh. Ging katuhan lang kung nila.
3: Pero sa barangay, anong balila si Imo? Take up. About sa Imo, nga kinareklamo sa mo.
4: Eh, wala man na Imo. Kay tungod di cut-off ko kay Miss Hildo ako mo. Wala din niya na Imo.
3: Pero matuwas na SWD na matuwa na sa City Hall Abbey.
4: Why? Kung nagkatuwa, di kay SWD na gambal nga wala na ko Hildo mo. Ang presidente.
3: Pero ano ang rason, ang mayor nga rason sa SWD? Ako, no?
4: Kay may sildo ako sa barangay, di amo na, wala na ko, i-stop ko nila kay may sildo ako sa barangay. Di ambal ko, abot kung wala na ko sa pagkatusirira, ma-ano man gapon, di wala man sila masabat. Di ayun nga na, mga ano na katuwid, wala di ko yung kakuha sa
3: dilipasyo ko. Why sila sa ginasabat sa inyong informasyon nga muna abiyo, ulat-ulat lang na?
4: Why? Kay masiling lang ang presidente nga, ulat-ulat lang, ulat-ulat, why pa slot, why opening, amo na, nagkatuma ko sa DSWD.
3: Pero presidente niyo din sa senior citizen sa Diringa Barangay sa inyo. Ano naka-istorya na ikaw?
4: Oo eh. Kaya naman bali? Kaya bali, wala man opening.
3: So bali, ang ilalang ito na slot pang ginahula?
4: Oo, astas ano, 74 na ko. Hindi ka mabalaan kung madula ka na sa kalibutan. Hindi ka din na-enjoy sa limo pension.
3: Hindi ka maskin ka mailang. Naman tani nga buli para
4: siyempre,
3: sa inyo.
4: No? May maintenance ko mo. Maintenance ko wala. Ako na dilaw. Sobra kutsin ba?
3: Di kung abi kung nagpamating sila sa bungay, ano mapanawagan mo din sa ila? Sa mga natungdan?
4: Ah, wala man na iapos sila may imo kay DSWD ang nagambal nga wala sa ano sila.
3: Kuti ikaw ang nagilaon mo kay DS sa subong?
4: Ay di siyempre, kinanglan ko kaya may maintenance ko mo. Ako sa maintenance ni heart pakunaan. Sa heart ako maintenance sa sugar kag sa cholesterol.
3: Saan ano ka ganiliwat ng stop line sa mga tresurera?
4: 23.
3: Yeah. So bali masulod na sa ano ba? Tatlo ka tuwing.
4: Oti before siya naginuntat na ko nila. After sa 23, nang nag-tresurera pa ko, stop na ko nila.
3: So bali, before ikaw nag-tresurera, may pension ka ikaw?
4: Oo.
3: Sa national? Sa nag-tresurera ka na, wala yung cut-off nila?
4: May arapagin ko nag-tresurer pa ko, wala pa nila yung cut-off. Pero pag after mo ng mga 3 years, hindi lang yun ko katanda, gindula nila akong pension dito nga may sildo ako.
3: Kaya naisubong nga wala ka na? Wala pa
4: nila? Wala, gid. Di kay why kung slot. Hulat-hulat lang. Pwede yung sano ka mahulat. Titigulan ka na, 74 na ko, hindi ka mapakta na yung may sakit pakulaan sa heart. Kalawa ba lang?
3: Kinanay kay tinguhaan ta.
2: 85 baron na batian na to, no? Ang ibubunot ni Nanay Mini.
0: Yes, sa K5, EJ. Stentay, ano na to, edad ni Nanay?
2: 74.
0: Gani. Kapag gamadong kaya na siya ka K5, EJ, nga wala sa why na o hindi na isa ka barangay secretary.
2: Barangay treasurer.
0: Treasurer, sorry. Barangay treasurer. Ba't ito kaya na, no? Pero tin sige, dano matapos ka di pagpanawag ito sa may o kung wala na siya nagtrabaho ito sa barangay, why siya nag-file or nag-apply, no? Sa pagka-beneficiaryo, no? O kung isa ka-beneficiary, isa ka-senior citizen sa programa sa nga DSWD ka K5 EJ.
2: Nag-apply si nga ka K5 baron, kag siya ganyan ni mismo ang nag-kadtuno sa talatapan sa DSWD, pero ang ginarason ko no sinita iya, hulat-hulat lang, kaya wala pa sang slot ka K5 baron. So, ti, suno kay nanay, gani, no, sa private ng istorya na to, personal na K5 baron, kag off record, ambal niya gani, may amun na nagalit subong patakaran ang DSWD nga, slot na ka K5 baron. Sisilingya pa gani, ambalya pa, anin mo pa kuno ang damo kung patay na ang kabayo, pag-ipay baron. Kahit isuno kay nanay, dako ini kuno kung tani nga bulig sa iya ang kantidad nga 3,000 pesos. Kaga, kahit siya na may maintenance sa K5 baron, kaga di, wala naman sa permanente nga palaninguan. Kaga hindi naman kapaninguan. Agad kahit maluya, medyo maluya naman si nanay sa K5 baron.
0: Yes, sa K5 EJ, no? Ti, amo na yung maloon ta kung papano anong sistema, anong prestada sang taga-DSWD, no? Sa regarding dira sa pagpasulod sa mga senior citizen, no? Nga mag-luyag, nga mag-apply para ti mga isa ka-beneficiary, yung mga kabaton quarterly na sa ding ito ni nanay sa pensyon, no, or san o mga ka K5 ang pagbaton nila sa ining beneficiary bisan kamay tuod, pero di ba kaburig-burig man iban nga mga tigulang abi away naman singawagid nga sa pulti kung may mga bata sila abi ka K5EJ hindi man matututukan sige ng mga kabataan tungkol ganting mga kabataan nila may kanya-kanya naman yung pamilya, no. So lain gidya kung ikaw nga senior citizen may ara sang pensyon nga ginapaabot, no, nagahulat karambla agod nga ti may bakal ka manong stoto na mensyon ni nanay nga makabakal sa iya nga mga bulong kag sa iya nga mga kinananon pagid. So amuna at tingwa na to makakwa dira sa nga panaysayon sa nga taga DSWD sang taga DSWD kun nga ang ti undi nila mapasulod si nanay anong prestata bla sa ginaga sistema kag ano lang kinamatuod nga ti amuna by slot, no, ang pag baton, no, sa mga senior citizen nga mag or nag file god nya mangin isa ka kabahin, no, sa nga beneficiary sa sining programa sa nag pamati sa aton sa K5BJ. Tiway isang may nagabulig ang mga kabataan kay nanay ano na sa tagreklamo.
2: May may ay alam ako no ka K5 baron nagahatagatag man ang iyang kabataan pero hindi siling balang full kid kasi may mga kaugalingon naman nga mga buhi kasi si nanay nuya naman magsalig sa iyang mga kabataan ka K5 baron.
0: Ambong ganit ka K5BJ sa bagay ko ng taon, no? Sige lang ka K5BJ sa Lunes Kadlaw. Bas, no? Ibalo na ito. Magkakantokin ito sa Medis WD. Ako yung pamangkot kung anong prestada sa ining ilang programa ka K5BJ.
2: Sige, ka K5 Baron. Bas, simpuhan na ito, no? Kag follow up na ito sa taga DSWD kung ano sila ang ilang patakaran para makasulod ang isa ka senior citizen nga maka-avail sang benefits sa Rio Kakitbay Baron. Ini balita ginadto ang inyo sa kaluwasan sang D3 Bio para sa busi ko nila natrangkaso mag D3 Bio. Ako si Kagita DJ ko duma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Nabalita ako na batian ang report kay impormasyon gikan kay K5 Jose Cordova angod sa reklamo dito sa distrito sa Molo mga ka K5. Good morning kay Ma'am Bembeng Vivian Pagtulunan. Nagatutok sa aton sumunga aga. Good morning kay nagatutok man si Daddy Mong sang barangay Katering Ban Molo mga ka K5.

0: Kag sa isa pa nato niya headline mga ka-K5, ining nag-viral kotong audio clip sa mga nagaginagar pagpangayo sa 350,000 pesos si mata sa nadakpan sa drug bypass operation para sa kilwaya ni isang mga suspect hindi matuod suno sa pulis mga ka-K5. Nakakuha sang manarisari nga mga komento, may negatibo ba nga kamayara sa mga negatibo nga kritisismo ang nabaton no sa Iloilo City Police Station 4 mga ka-K5 no. Ining mga preso ni amo si alias Lavi o kon alias Lavi po sang barangay Kasing-Kasing Mulo kag si alias John nga taga Drakman live-in partner ni isang miyembro sang LGBTQ community mga ka-K5 no. Natabo ni ang bypass sang bulan sang Hunyo kung sa dinakwaan ni sang ginabanta 1.3 million pesos nga balor sa ginapatian sa buo ining mag live-in partner sa nasambit nga operation no? Now may ginapahayag nagalapta nga audio clip kung sa diin na mapatian ang tingog no sang utod o kung himata sang ining subject person ining mga suspect o kung mga preso na karon no nga nagaking istorya sa isa ka lalaki nga wala matumod wala makilalahan kung sino ining tarpulano ang tinaga sang lalaki nagatagalog ini siya fluent siya sa paghambal sang Tagalog sagad magambal sang Tagalog mga kabyanan oh. Now, nag-istoryahan ay huwag mo nakapakilala kung sino itong lalaki. Oh, kahit advice man niya sa utod ni namangkot man siya kung sino ang katawag sa iya. No? Pero huwag na dugang huwag mo nagsabat ining huwag mo nag-insister ining bayi sa pagpamangkot sang pangalan. So, wala may baluan kung sino na yun. Hasta nga nagpadayon, mga ka-K5, ginapapangayuan sang kwarta ang utod ni sang preso. Kag agod niya maghilway or ma-exam sila no? Sa layi. Sila ka pamati sa aton. Maluwas sila abda sa musulong. Kung may nasalabda sa kaso na yun, kung mabayaran nila na, oh, makadto kuno may gin-instruct pagin ining lalaki sa utod ni sang suspect or utod sang preso ni nga makadto sa police station. Pero wala kabalo yung scammer, allegedly yung scammer nga gina-record sa sang babayi mga ka-K5. Oh, pero ang pamangkot nila sino ba na ini ang lalaki ni nga nanawag nagginapahayag ng ilkil agod niya maareglo ang kaso ni sa siling mga preso nga si alias Lavi Po kag si alias John ang iyang 11th partner mga ka-K5. In the first place sa nagapamati sa aton wala sang kakatabo nga areglohan ay bisan mag-check ka sa mga records sang kapurisan naton. No? Hindi man sa pagpangapin sa ila nga gamay na nga pagpaminsar o konsentido common sila nga pamati sa aton. Why is it kaya mapatigayon kasang isa ka bypass operation nga ikaw ang hepe kapulisan may posisyon ka na sa pagkapulis may mga operatiba ka oh? Kumbaga I mean ang what I mean is nga nangamudlay kabla agod niya pati kayo nun inang operasyon, kakapoy ang nabatsagan niyo da, nag-exert ka mo sa effort, nag-exert ka mo sa funds nila, agod niya mapati kayo nun inang operasyon, tapos ipareglo niyo lang. Nga kabalo ang mga polis ni once nga himuon nila na mag-bounce back sa ila ang ilang aktwasyon kung i-areglo nila. Oh, maabot ang time may guan sila sa ilang tikang kung ginpareglo nila. Oh. Mga ka-K5, never na nga natabo Kon based na paggarantahon nyo da sa mga records ng kapulisan naton sa mulo da, kung sa din mga estasyon, mga kay K5. No? Matapos dito ng nga nagtribukahaw ni nag-viral sa social media, nag-sabat, no? Ang Iloilo City Police Station 4, mga ka-K5. Okay, based na rin ang pahayag sa nga Molo Police Station, nga isa lamang ka modus nga scammer ang viral video recording sa social media kagapon, no? Hulyo 18, so, nga nagapakita sa nga ligason nga kwartahan sa nagkabador nga 350,000 pesos. Kabaylo sa kailuwayan sa duwa ka priso. Base diri sa inisyal nga investigasyon, gan kumpirmar sa priso nga si Resmet Cotanco y Velasquez alias Lavi, nga ang tingog sang babae sa audio amo ang iya utod nga si Rhea Cotanco. Base sa pahayag ni Lavi sa pulis, gintawagan niya nga utod sang wala makilala nga tawo sang Hunyo 27 panigari, no, kag ginsugo nga magkadto sa Molo Police Station para magbayad sang 350,000 pesos kabaylo sang kahilwayan sang ining mga napreso apang matutom nga tiokon gin deny sang preso nga may nagluntad nga bayran nay. Ginathag naman ni Police Captain Inot nga wala gid sila sang ihibalo o kon kang tanan sa among audio clip. Sino pa sa pulis ining sahi sang modus di kakatabo kundiin ang mga scammer nagapanawag sa pamilya nga bagwala ni dakop mga preso kag agod nga hututan sang kwarta. No? Karon ginaimbitar ni si Ma'am Rhea Cotanco nga pero tikaron na dapat sa Manila nga magpadulong sa istasyon kag tiyama ni pagbalik niya sa Iloilo para nga ti mahatagan sang kasanag ang ining nagluntad nga insidente ni mga ka-K5. Sa nagapamati sa aton ang bypass operation sangging kasani sang Molo PNP against sa mag-live-in partner ni sang Hunyo 26 mga ka-K5. Hunyo 27 sang nanawag, no, ang ining wala makilalaan nga tarpulano nga ining gapa alog-alog mga ka-K5 ining alog, oh, kada katagalog sa mo, oh, pet sa 27 tinanawag mga kabyanan sa pamilya sang mga preso nga ni, oh, kumadong duman yun yung controversial ni nag-viral ni mga kabyanan kay kita nag-cover ni kitang witness ni during siyang ina nga operation sa nagkapamati sa aton, no? Na kung sila yung grabe itong pagwaras, nag-trending to ang balita, no? Grabe itong pagwaras sa nagyadli ni alias Slavy Poe. That's why, no, nga makitaan nga ang pag, ano sa iya, no, ang pagpakalma sa iya sa otoridad kag madamo to sang nag nagakomentar, nagapasimpatiya, no, nagakaluoy kay alias Lavi Poe mga ka K5. Masalenti mag amo nang prestada. Madamo sang nagakomentar ka mga pamilya, kadamo sa nagakomment ka mga himata. Base of observation sa K5 news team. Dira nagasulod ang ining mga modus sang mga scammer mga ka-K5. Kapilada ni Abi gakaluntad nga may ara sa pamilya nga gakomment sa isa ka news page. Gina-contact, nagapakilala nga mo ni, no, siya si bla bla bla, matag-as ko no Abi nga opisyal, sara nga mapagwa, maareglo ang kaso sa iyang himata, basta bayran lang sa nakasugtan nga amount sa kwarta. Paano ang payment? Ang payment, sos kahapos sina mga kabyanan. Pwede man sa mga electronic wallets, pwede man sa mga bangko dira mga ka-K5. No? Ang marang pamagi. That's why, sa kutob sa mga may mga pamilya nga na subject sa bypass operation. Kaya sila ni nagakulomen, tinita marikawal nga nagakulomen ng pamilya. God niya ti, ila niya may ara na sila sa kinamatarong. Kapag criticize, pagpamangkot, magpawutsyag sa ilang mga hibubunot, no? Malain man da kung mayo. Kag dara na makitaan, ma-reveal ang inyong identity sang may malain nga tuyo sa inyo. Hilabi na ning scatter nga, I mean, nung scammer nga nagahut-hut sang kwarta, no? Mga scatter, maningaton, nga bang mention, nga nakita, nga liga, nagpaldo, kilala ito. Oh. Amo na na sila yung naton. Once ka mag-comment ka sa social media, okay, manaway mo na iyasang question, da kung bilog mga pangalan, kinabutang da. Oh. Dira nang ka-comment ka, kagdira man makitaan, nga ang mga opportunista ni nga mga sindikato pagid, nga nagapangkil-kil sa kwarta na dira na masunod sa inyo, kapag pakilala. Bara mo fresh pang natabo sa inyo himata mo. Kumbaga, may emotional damage pa sa iyong mga tagipusoon. No? Sa gamay mo lang, kabati isang istorya nga mapagwa ko na ang imong himata, pinagisa mo rin nga kandidat sa kwarta. So ikaw nga himata, ni gadagon-dagon, hindi ka nakapaminsar, kisa kay tungkol na mo ng sambal, bla. Kakatabo na eh, no? Hindi ka nakapaminsar, maayo kay tungkol ni excited ka nga maka... pagwa ang mga himata, mabayad ka anay sa money, tapos dugay-dugay, wala sang may natabo nga arigluhanay, ikaw na ang na-scam sa nagapamati sa aton. No? Amuning mabudlay, kay ti based niya pagkidya sa reklamo, petsa di, petsa 27, ng tabo, ang tawag na ito nga, subang mangimogin pagwa sa media, oh, nanok ka, madam? Nakulbaan? O kung ba, sinakulbaan si madam, okay na na. No? Nabasin, nagkwa lang sa mga builo. O grabe nga builo, 27, 28, 29, 30. O, oh, napitsa sa mga na, pitsa 19 na. O, oh, mga duwa ka semana na makarigad. No? Sulod na sa duwa ka semana. Pero mga kabinante, tungod sin eh, ginahulat karon si Madam Magnaimbitar sa Sangkapurisan agon niya maimbestigaran ang ining nasambit nga pagpangayo pagpagilkil sa kwarta, no? May nabatian pag ito sa audio nga ginapakadto ang babayi sa istasyon sang molo para sa pag-areglohanay, no? Sa nagapamati sa aton. Mabatian pag ito sa audio, nga namang kot ng lalaki, nga ano o kung sino ang nagpadakop sa iya nga mga himata. It means, wala ka ba looning scammer, eh nga molo pinping nagkandak sa operation? Oh? Kung amo nang prastada nga pagkanantawon nato nga ang gulo, why is it mamangkot sa kung sino ko nung nagdakop? Oh? Mga ka-K5? Kung hindi ka lang tanda nga magpanilag, sila ka pinanawag sa imo, madali kagad sa scammer, mga ka-K5. Amo na, ahalong ka mo sa pag-engage sa social media activity. Paminsan ka mo sa mayo, oh? Hindi kay kumo nga malagalain yung buot tungkol nga may natabo sa inyo nga himata. Pero take careful ka mo kung sino ang nag-comment kag sino ang nag-message sa inyo through Facebook, mga ka-K5. Kay tandaan nyo, gid, any uniform personnel nga law enforcement unit, may law enforcement team, hindi mo na sila maareglo once imo nga himata nadakpan sa police operation unless otherwise it is personal matter. Sarga pa mati sa aton. Oh. Butang na kung isa na ka police operations, kagin paareglo nila sa imo. The composibilidad niya ba ma-bounce back ina sa pulis kag makasuhan pa siya mga ka-K5. So mara sir ka mamati sa ton medyo nagakulapos ang kita sa tempo wala ton ta ang sabat pagdis ang yang autod kun ano pagid ang mangin resulta sa mga investigation sa mga open piangot rin sa ining insidente sir ka pamati sa ton mga ka-K5. Mga ka-K5, buhay lang kita sa tempo sa sunod naman nga mga sunod naman nga sinimana nga pag kritaay na ton mga ka-K5. Sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer, Presidente sa K5 News FM Biliwilo, Kaglinika di Alternative Medicine, ka-K5 Doc Ramil Itangoy, sa aton nga AVP, ka-K5 Reyes Peomalay, kag sa aton nga Station Manager, ka-K5 Warren French, saraga pamati sa aton. Kaga ko naman sa ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkarigawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Drama, Kampiyon sa Musika, Kampiyon sa Komentaryo, Kampiyon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500.
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yanagapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay, correct na. Ang tawag la, tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Aha. Juices.
6: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga